0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Bueno, salamat kay mga ka-vibes. Alas 8:07 na padayon sa atong panag-uban karong adlaw sa atong arangkada sa buntag. Adlaw Biyernes, pitsa 25 sa buwan sa September 2, 2026. Mga ka-vibes, padayon ta sa atong gismutan. Unya, kagapong adlaw, gipahibaw sa kining prosecution panel. Ang ilang tinguha ngadto sa Senate Impeachment Court nga padad-an og subpoena si kanhi Senador Antonio Sani Trillanes nga mo testigo sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial. You know, mga ka-vibes, in the event nga si Senator Sani Trillanes na ang mo testify, tad-aw ko anha na nato makita ang mga gitawag nato nga lakip sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa butang.
0: Karon na nga itong giskutan, mga ka-vibes, ang kanipang kalabot sa iyang kumpanya dito sa Davao City. Nambot ugon sa pagkaunsa nga iyang gideklara nga stockholder siya niini o shareholder siya niini nga dayag og tataw nga kalapasan kini sa Batakang Balaod, mga ka-vibes. Ta? So og si Sani Trillanes tapuhon ang motistigo kay raba murag mosunod siya sa kon motistigo magid galing si Basti Duterte nga tanawon pa sad og mudayon gyud ba ni og saba mo drama magdrama ba ni nga mo kalit lag kasakit, mga ka-vibes. Isa lang sad dito na sa Senate Impeachment Court si kanhi Senador Antonio Sani Trillanes. And remember, it was Sani Trillanes who was very vocal ni inilaging mga ill-gotten wealth o unexplained wealth sa pamilya Duterte. Nga kanyang mahinumduman, even sa panahon pa ni kani Presidente Rudy Duterte, gibutyag na ning daan ni Sani Trillanes nga doon na siya ay informasyon kalabot sa bank accounts ni sa kani presidente o sa iyang pamilya. Unya, kung inyong mahinumduman, sad, sa dihang gipahigayon ang clarificatory hearing dito sa House Committee on Justice, sa dihang ila pang gihanay ang articles of impeachment, ang gihuptan karon nga impormasyon ni Senator Trillanes kalabot sa kanang bank account sa pamilya Duterte. Kay ba umugod sa 18 niini ang nitakdo sa pagtandi sa maong mga bank accounts, sa maong mga bank records ngadto sa nadawat sa Anti-Money Laundering Council, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So exciting kay na og madayon si kining kanhi Senador Sani Trillanes, mga ka-vibes. Doon ay reaksyon diri sa ka-vibes sa Benjamin Hildorin. Ingon siya, murag posible nga mo boycott ang defense lawyers kaya wa sila ay chance sa ma-acquit si Sara. Ila siguro ipasalig ni Sara nga dili ma-convict kay lisod maabot ang 16 votes. Pero nausab man, yabo ang sabaw. With three laughing emojis, gika ni ka-vibe sa Benjamin Hildorin.
1: Arangkada sa butang.
0: Anything is possible, actually, ka-vibes, Benjie. So, tanaw na to. But if and when di nagin silang mutungas Lunes, by default, disgrasya yun. Yabo yun. Labi pa si yabo ang sabaw. Good morning and shout out kato ni ka-vibes sa Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Suma pa niya. Doon lang yay ko'y nalimtan nga i-shout out kay ako ning bagong nahibalag kay Gala, mga ka-vibes. Ako lang ning review ho ng atong kanang na takedown din eh. Okay, I hope I could still get it, ha? Kinsa ni gani? Shout out og happy listening to ni Kabaibs Elgin Bermin Paras, ha? Kabaibs sa Elgin nga taga Barili, Cebu, ha? Kuan siya kanang nagdrive og kanang green taxi atong nasakyan kagahapon. So happy listening to you, ha. Amping sa pagmaneho, kabayab sa Elgin Bermin Paras nga taga Barili, Cebu. Salamat kaayo nimo kabayab.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabayab dyan, 2B. Morning kabayab, Tonton. Shout out ko sila Marjun, Daryl og Bimbo. Mujuti na, keep it up daw. Salamat kayo kanunay, kabayab dyan, 2B. Gika ni kabayab, Fred Gilmordi. Good morning kabayab, Tonton. Excited ko aning pag-testify ni Sunny Trillanes sa impeachment court. Unsaon ka pag cross-examine sa defense anak niya, wa ra ba sa personality ni Trillanes nga ma-intimidate siya? Correct ka dyan kabayab sa Fred. Tanaw na to kay naog ilang surang-surangon si Sunny Trillanes. Aw, ha, kakita agi sila. Katilaw ng sila yung sa tubag sa kanang wala magiging mahadlok nagkudita kanya ito kana baka ang pangutanon rani mo sa dito sa Senate Impeachment Court, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes 0792, kung mo testigo na si Trillanes, sir, I'm sure mo object ang defense kaya wala siya personal knowledge and he is not a competent witness. Well, let us to see. Nila pa, kabayab 0792. Pero akong tanaw ba, if it will be the turn of Sunny Trillanes, doon na gaya daghang maukay ni ini. Kay ang importante ni ini, mga kabayabs, kung doon ay mga ebidensya nga mutak doon ni Gatos na dangat sa Anti-Money Laundering Council, which will be kanang confirmed later on, on sa pamandiay. Kung makonfirmar nga ingunian na kadako ang kwartas bangko ni Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manasseh Scarpio, uy, kadakong ebidensya ni ana, ha? Nga wa mo na nilagi laki pagdeklara. Gani kung imong ninumduman, ha? Ato naman yung nasulti din eh, since 2019 to 2025, wa sila gideklara nga cash on hand or cash on bank. Unya, saan na nimo? Kung doon ay mabuti ag dito si Senador Sunny Trillanes, mga kabayab.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yaga ni kabayab 4541, therefore I conclude. Okay, ako ning tibawason. That former Senator Antonio Sunny Trillanes IV was absolutely right all along with his allegations against the Duterte family. Hopefully that will happen soon, that he'll testify. I think it will be happening soon, kabayab 4541. Murag salang rani sila ni Davao City Mayor Basti Duterte nga tanawunan pa sad og di ba magdrama-drama dis Basti kay hagan maganig sumbagay ni kani PNP chief Nick Tore. Unya gikasahan ni Nick Tore nga nag-insayos Nick Tore amboy si Basti Duterte nga bata nga mas dako pa ni kakak may noon ni larga no Singapore. Good morning, shout out ka to ni Kabibes Almera Hinares. Good morning Kabibes Tonton. Naminaw samtang ng limpyo sa gawa sa akong tindahan. Kaya hayra. Bitaw Kabibes Almera, kanang salamat sa kanunay ha. Unya amping gyud kanunay diha Kabibes Almera. Kumusta man ang halin sa mong tindahan? May nang imo kay dili na unexplained wealth. Siningtan gina nimo hinaguan pero mga Duterte wa na sa ilang bokabularyo kabayad sa Almira oy pagka smokoy lagi. So inani kabayad sa tinaman tibanin ninyo ang sequence and you know next week again will be very an exciting week kay di karon on one hand ang kining pending petisyon sa Korte Suprema ni Attorney Vic Rodriguez ambot og mutuo ba niya ang Korte Suprema kay para lagi na ako, he is not an aggrieved party. Nothing has been done on him ba? Although he can always invoke na, well, I am a taxpayer. I am part of the Filipino people. Well, iyan ang katungod mga kabayos, pero tanaw na to. Kay ang doon nagay legal personality, ang doon nagay legal standing diha ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Pero sa manero, nikatapos sa ning istorya nga basig, maboycott na gani sila mga kabayabs. Kaya yun o, ang akong tanaw, I go with the notion ha, nga, ang ilang gisaligan ragyod ka, lisod kabuton ang 16. Ha? Kaya lagi, sa ako nang gisulti ninyo, unsigod sila daan. Agoy kay napriso ang duha, niskapo ang usa, unyang usa, tuwas gawas sa nasod, kay matun pa, doon ay sakit ka grabe sa iyang baga. Unya, pero naginam-hinam ko nung pauli, pabagato, Lorin Lagarda nga, ang iya ganing anak, gibaligya na gani ilang kondo dito sa BGC. Unya ni, kanaang namaligya, nag-share sa ilang negosyo sa solar o balik 3 billion, baka hayahay, no? Bilyonaryo, asawa, agyan ka. Kaya ngon lagi ko, hayahay nga kinabuhi. Sumayangon lagi ko, bisan pagbabalik si Lorin, it will not affect the conviction threshold. Kay matangkod na ginoon nga 14 ka na, mo na klaro. Ha? So bayar ko ninyo, 2/3 of 21 is 14. Kay 1/3 of 21 is 7 man. Ha? So punan pa ni mo og lain nga kanana ang laing pito di 14. Bisan pag ipakapin lagis Lorin Lagarda. Ha? Murag bayabong sabaw na gyud ka vibes. So inani ang kwintanda ka vibes ha, kun imog yung subayon. Sa mga nibutar pabor sa pagpaubos sa convection threshold, 13. While abot ni presiding officer Chief Escudero. Pero ka vibes, mabutar pa ba ng presiding officer? So og eleksyonon ron og mabutar og kanang mo desisyon sila ron, dili eleksyon nun, that's not the right term. Ah? Klaro na kayang 14. Unya opta kay bao do na pay mabalian ng unom. Ha? Ah? Akong tanaw ang solid kay diha. Ah? Si kanang mangga. Bao mo mangga kinsa? Si Senadora Amy Marcos mga kabay. O yan, komedya lang ni ba? Ay mo ka butt heart niya mga DDS ha? Pero tingin ko nung suko ko no si Amy Marcos mga kabayos. Kaya ba ako ka? Kaya matod pa niya, suko lagi ko no siya. Kaya ba mo ngano? Kaya ngano ka vibes? Nasuko siya kay ngano ko nung gibabaan ang conviction threshold mga kabayos. Pinawa! The operative word is ba-ba, ha? Kaji mo mga ka-vibes. Nga ano ko nung gibabaan ang conviction threshold, sumapa ni kanang Senadora Amy Marcos mga ka-vibes. Ha? Hindi ka ni ka-vibes 4541. Mo boycott sila ka-vibes. Musunod sila sa DDS Senators og boycott. Nahala, boycott mo, oy, kay iabo na yun ang sabaw aning dagana. Sabot yun, kabibs 4541. Kay, you know, nindot biya ito, balido biya itong observation sa atong kabibs nga mo na ilang gitan ako nga maglisod lagi conviction. Ha? Kay, bisisize man. Mo may maayos at pagka kibaw ka mga kabibs ka. The turn of events has been turning to be favorable to the Filipino people. Ganun ni ingon ko ni Ana. Not to the kanaba ang senator judges. Kay lagi mubalik ko sa kung punto. Ang tumong og tuyo sa impeachment mga ka-vibes. Mao lagi nga word on sa pwesto kadtong mga nilapas. Ha? Kadtong di na ngayan sa serbisyo. Nga kana bang nibudhi sa pagsalig nga gihatag kaniya gikan sa katawhang Pilipino. Betrayal of public trust at his first
2: that is foremost onay katuyuan ni ining impeachment. Dili ni aron ka pagprotehiyan ng usa ka politiko nga aron kuno dili sayon siya mataktak kay kuno gibutahan siya, gibuto siya sa katawhang Pilipinon. Ang akong tubang ni anak mo ni kinsa man dai labaw ninyo? Ha? Ang politiko o ang katawhang Pilipinon nga mao'y nibuto niya, mga kabibs?
1: Arangkada sa kabutan.
2: Ha? Ora nang pastila noy. Sama bitaw niya nang naitabo karon sa paglalis nato sa ha? Kanang conviction threshold. Nga mayingon gyud ang mga ubang mga abogado nga doon na gyoy mga nagkabangi nga mga opinion. Pero usara akong tubag ni anak. Ha? Na ako'y panag-ing ni anak. Sama na sa istorya nga kinsa may nauna. Ang itlog o ang manok? Di. Tubaga ko nun ninyo. Di ba duhana ka katarungan? Pwedig maingon ka nga ang manok, ang aang, kay diin man naigi ka ng itlog. Umingon sa lingkuban nga ang itlog, kay ang itlog, giyaman gi ka ng manok. Pero, tingalig dalimot mga kabibes. Nga sa arka ni Noe mga kabibes sa dihang naitabo tong lunok. Ha? Kinumdo mo nga kanang ang gipasakay dito, lakip ang mga mananap, ang mga kahayupan. So na dito laapil ang manok. Itlog dito gipasakay dito. Kinsa may mo, ha? Kinsa may mo, ha? Mapapusa sa itlog, di ba ang manok? Diin man gika ng itlog, di ba? Manok man. So kanang muingon mo nga mas nauna ang itlog kaysa manok, sayop na nga punto. Because atong ibase lagi sa katong nahitabo sa arka ni Noe. Ha? Sayop na. Nga maura sa di ang kalabot sa kanana ang conviction threshold ga dunay duha ka punto. Moingon ng uban, lagbit moingon sila arita nga nga fixed gyud nga pastilan. Di magina maong puntuha oy. Matod pa ni Kabibes Benjamin Heldore, dili ba ma-technical si Trillanes asagikan ang iyang information, ang source, di ba makasuhan kay Bank Secrecy Law, gisipoy na di ay ni Trillanes sa bank. Kibaw ka, Kabibes Benji, I'm sure, og dili man galing sila mo boycott, mao gina ipunto pohon sa kanang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Unsa ang iyang basihanan? Whether he is a competent witness, whether he is a credible witness. But I'm sure ang prosecution panel, mga kabibes, doon na sa ilang kaugalingon tubag ni Ada. So, para nako at this point in time, it's futile nga itong diskusyonan o dawaton ba siya. It's really up to the appreciation of the impeachment court. Ilabi na sa presiding officer. Ah, tanaw na to. Nila pa, let us to see, kabibes, Benji.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Kay inani, ilang invoke ang Bank Secrecy Law. Naaman dito, kabibes, nga kanang Bank Secrecy Law, it is not absolute. Nga no, in times of impeachment, dili na nila ma-invoke. Ha? Muna'y exemption sa balaod. Unya, naasad ang Anti-Money Laundering Act, ang AMLA. Ha? Unya, remember, the impeachment court is so generous. Ha? A kind of its own. Unique kind ng ganana ang Senate Impeachment Court. Ha? Pasago ka ba kita korte nga makayano lang og supoy na sa mga opisyal og mga bangko? Ha? Ang korte, dili makayano-yano, ana ha? Pero ang Senate Impeachment Court, ah, patuo tanang taga-bangko, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Ah, kabibes, so, mao ni ha? Ato na ang paabuton. Ha? Salangan lang ni Duha Kaadlaw.
0: ang akong naibawan, the next witness, ang butog ilabang idayon, kaning tinugyanan sa PNP Firearms, dito sa Kampo Krame nga, mubuti ang kalabot sa mga armas nga wa gideklara sa magtiayong Vice President Sara Duterte o Attorney Manasis Carpio. I don't know, padayon, og idayon ba nila pag-present? Kaya akong nakita ang mga pizza sa kananaabang supina. Kinini ang pizza 28 mansad ang schedule for Vice, or rather, Davao City Mayor Basti Duterte. So, on Monday po, expected na ang presence ni Basti Duterte dito. Pero kuya, wasag, imo silang idungan gahanin ni ko ano, ni Sanit Rinalis, di ka, ni magkainitay silang duha mga ka-vibes. Unsay take ninyo?
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, tanaw, tanaw, next week will be very exciting. Labi na nga, dunay, kananaabang, siya nga ni Ana, dunay, nag-ung-ung karon nga petisyon nga mo issue og TRO. Unsa man ang Korte Suprema mo issue gyud ka og TRO? Ha? Ila gyud ka nga kana bang hatagan og gibug-aton ang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez. So ato pa nang tanaw. Pero og imong paminawon ang tulo ka mga kani Chief Justices, dili na angay manggilabot karon ang Korte Suprema. Oy. Kay klaro mo na sa atong batakang balaod sa mga ka-vibes nga ang Senate Impeachment Court ang dunay kagahom nga kanana ang maugyod ang muhikay o mudesider sa kanang Senate Impeachment Trial In times of impeachment, ang Senate Impeachment Court ra ang dunay katungod niya na. Ha? So, ato ng subayon. Tanawon tanawag kung sa gayon mahitabo nila mga ka-vibes. Ha? Astilan, diyan ni balik ning kalabot sa kalabot sa argumento bitaw mga ka-vibes nga kining pamahayag ba ni Chiljok, no? Ha? Klaro kayo sa Article 11, no? Sa accountability of public officers, mga ka-vibes. Kaninga seksyon o money atong basahon, mga ka-vibes. Gingon din niya. Gingon din niya. Klaro kayo sa kining Article 11, Section 3-6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ha? Mao gini ang angay subayon. Kaklaro ana, shall have the sole power mao pugtong dunay kagahom. Nga aron kanang ipahigayon ang husay og desidihan ang tanang kaso sa impeachment. Mga ka-vibes, alas 8:30 naman mo post lang ko makadiot niya humanini atong ipadayon ang atong diskusyon din sa atong arangkada sa buntag karong adlaw palihog. Standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Wow, nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada.
2: Butag nga arangkada.
0: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa butag.
4: Baka vibes alas 8:34 na on a kanabang maingon ta mga ka-vibes on a lighter note ba. Ato naman tong naisgutan kaganiha ang pamahayag ni kanhi COMELEC chairman Christian Monsod nga iyang gibutyag nga unom sila ka mga sa unse sa ka mga buhi pa ng mga ni panday sa atong 1986 or rather 1987 constitution. Unom nila ang uyon nga kananaabang may uyon sa baruganan sa Senado nga paubsan ang babaan hihi nga mohi gikapikal kuno matod pa ni Senator Amy Marcos pero komedyara gud na mga ka-vibes. Niuyon ang unom sa baruganan sa mga senador nga paubusan lagi ang conviction threshold nga nagiskot sadta sa kanang ni katapron nga kanang matud pa mo boykoteo ang mo boycott na sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga nagiskot sadta sa kinini ang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez ngadto sa Korte Suprema unya ato sang isgutan in part ang kining gikatakda nga pagtestigo dito sa Senate impeachment trial ni kanhi Senador Antonio Sani Trillanes. Side notes lang mga ka-vibes. Kay para nako angayan sa ning isgutan kay naam sa ning Guinness balita. Kining nahitabo ron nga tanaw nako ba murag gihuyo sa duha ka mga abogado sa prosecution panel nga sila si Attorney Lorna Kapunan o si Attorney ABL si Attorney Amando Virgili Gutan si kanhi Presidential Legal Counsel Salvador Panilo mga ka-vibes matod pa diri ay kanang sa diyang yung gipangutan na si ABL si Attorney Amando Virgili Gutan kung unsa iyang reaksyon sa kanabang pagpanghinaway o pag komentaryo ni kanhi Presidential Legal Counsel kanang Sal Panelo ningon si Attorney Ligutan nga sino Sal Panelo sir matod pa sa atong kaabanas buha Tito Skoluhan. Unya, gipangutan na saan si Attorney Lorna Kapunan kaya nagkuyog man sila. Who is he? We don't know him. Matod pa ni Attorney Kapunan. Unya, didugang si Attorney ABL, si Attorney Amando Virgili Gutan. Not familiar. Sa ato pa mga ka-vibes, wa nila gibali, wa nila hatagigibugaton ang mga komentaryo ni Attorney Sal Panelo. Because, you know, with due respect, si Attorney Sal Panelo,

0: Kung agaw ni adto si kanhi Presidente Rudy Duterte ang nainsultuhan hinoon sa Alpanelo ron nga huyo. O na diha nga mag-apil-apil mga utaba nga para nako sa mga kananaang mga batanon pa ni ron nga mga content creator. Mo na ilang kitawag og cloud chaser mga kabibes.
1: Pinawa!
0: Aron ingnon lang yun ba? Gika ni kabibes sa 5304. Good morning kabibes. Tonton pa shout out ko sa akong mga angels nga sila Ian and Daisy. Daisy Joy listening from south side of Cebu. Cebu nga. Salamat kayo kabibes 5304. Kumusta ang signal diha sa Cebu nga? Kanang money. Mag-apil-apil mong God ni Sal Panilo. O niya, ako po saan ba sa among mga kabanas buhat. Alam niyo ko ay reaksyon. O kayo, you know, sa amo kong profesyon mga kabayos, doon na mong God may gitawag og news values. O na niya na, yun, prominence kon, kinsa ka ba? Ha? Pananglit aning istorya ha? Prominente ka ba? Ilado ka ba? O niya, kitahay og dool ka ba? Maubitaw na nga kasagaran, kita din he sa Sugbo usahay di na nato manginanugon sa inhitabo sa bang nasod. That is called proximity. Unya doon na ikatulong nga importante sa kayo mga kabis kaya nang gitawag kong aditi kanabang dili kasagaran ba ad unya ni anang tulo wama ni ana si ha kani presidential legal counsel Sal Panilo. And then, most importantly, mga kabibes, he is not a party to the ongoing Senate impeachment trial. So, nahuyo na hinoon si Sal Panilo, mga kabibes.
1: Pinawa!
0: Matod pa ni kabibes sa Benjamin Hildore, sa akong nahibawaan, bisan na mga parinte nag-work sa different banks, dili mo hatag og info sa different banks, dili mo hatag og info sa mga clients. Kabibes, ibang klase si kananaang kani Senator Antonio Sanitrellianes. Kay FYI kabibes, Benji, kani-ganing kaso karon ni kananaang kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Usa sa mga responsable ni ini nga nadangat kinangadto sa kanang International Criminal Court, it's because of Sanitrellianes. Kay ang nagunang abogado ni adto nga nagmoy gidaganan sa usa sa mga prosecution witness kini si retired Davao City Policeman Arturo Las Cañas. Kanang niatras man. And in fact, during sa pandemic, kanang nitaliwan tong maong abogado. Si Attorney Jude Sabio, may he rest in peace. After Jude Sabio has gone, or rather has stopped in being the lawyer of Arturo Las Cañas and the other prosecution witnesses. Gisao ni sa grupo ni kanang Sanitrellianes mga kabibes. And look, mo na nanihitabo ron. So makaingon lagi tadi mong good basta-basta kabibes ang personality ni Sanitrellianes. He has been ex-senator. Kanhi nangu sa kahibaw mong kita, kodita kanian to. Walang galing sila ni Lampos. Magdalo niya, ngilgi ka ng network. So, to me, dilita mahibuong nga doon na sa source sa mga bangko. And at that time, magod mga kabibes, doon na manggoy mga grupo sa nga supak yun sa liderato sa mga Duterte mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
0: So, anyway, that's a good point, kabibes Benjamin Hildore. In the event kamo testigo ni si Sanitrellianes ito may bawon na nato kay of course during the og di gani mo boycott ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ila magining sa pag-cross examine diin.

0: man ka ana kinsa may nihatag ana nimo. And now it will be up to the Senate Impeachment Court whether to accept the admissibility of evidence to be presented by the prosecution panel. So ato nang tanawon gyud kabayo si Benji. Kay bao ko anang imong concern tinuod da dili basta-basta makakuha og impormasyon sa bangko, pero ibang klase si ibahin mo si kanang former Senator Antonio Sani Trillanes. Kahas po ani ni kabayb sa Fred Gelbordioy. Kabayb tonton na huyo ang pasyonista ng butiki. Kay moot mangali ko anak niya kabayb. Kay tuyoon po niya sa ubang mga kameraman. Ilagay pakita. Yan na po iuban ng mga vlogger ng mga to dito. Inani mga good bye kabayb sa nidili sa pag-unsa doon. Among kay panahon bitaw nga ang daghan sa Senate impeachment trial. Medyo monoton ba? Boring kayo. Matug si Sal Panelo dito sa Senate Impeachment Trial o pagkasmukoy. Kung matug malang galing ka dito sa Senate Impeachment Trial, pauli ang ito sa inyo, oy, pero wa na yan na si Sal Panelo. Atigas po kayo lagi. Muna nga, nahuyo hinoon si Sal Panelo, mga kabibes. Anyhow, ako lang ang gilakbit pa kay nabalita mo sa guna ron, oy. Maligri ba? Laliman ka, Sal Panelo ka, unya. Kanana abang unya ino nakag huyo kinsa ka man? Sumonay na itabo nga kanana ang ngadto ni Attorney Sal Panelo, mga kabibes. Mga kabibes, ining bahina ba? Ato ragong tukion pagbalik kining nahimutangan karon sa managsuong Senator Mark Villar og kanang Senator Camille Villar. Sa magini kining gihimo sa maong managsuon, ang usa dapig ni Vice President Sara Duterte si Camille Villar, ang usa maingon ta dapig karon sa prosecution. So sa ato pa dapig sa tinguha nga makonbikto sa iyong impeachment si Vice President Sara Duterte. Unsa mangyoy bottom line ni ining tanan, mga kabibes? Nga tinud-anay gyud ka ning ilang nagkadaiyan nila nga baruganan, o kining ilang gibuhat It is for their own survival as a family, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naikomentaryo si 5598, si Kabayos Marlon. Dili na basta-basta ang mga Trillanes, mga maldito na. Hingpalgan po si akong amo nga maldito, otro si June Alcover nga makigdebate nga former congressman pa sa party list si June. Legend po na of his own si Cons June Alcover, Kabibes Marlon. Di may suod pero kailasan may. Mo na yung personality ni Sani Trillanes. Kanang mato di Kabibes 4541. Kabibes, for me personally, I admire ex-Senator Trillanes kay sakto sa kaisog. Di mayano-yano na ay prinsipyo ang gihuptan. Prostrated ang mga Duterte anak niya kay why kahadlok. Yeah, tinuod na. Huwag kita mahadlok nga katong nagkudita sila, mga kabayb. So, atong balikan ang paggiskot ngayon managsuon ng mga Villar, mga kabayb. Si Mark Villar, sayang bahin, mga kabayb. Kalma kayo sa milabay ng mga Senate impeachment trial. Di mo tingog. Pero, unsay naitabo niya itong Pitsa 23. Finally, nitingog siya. And he announced to all and sundry, they announced siya sa katawang Pilipino sa iyang barugana. Nga didapig siya nga paupsan ang kananaang conviction threshold. Apan sa pikas bahin, ang iyang igsoon nga si Camille Villar, mga kabayos,
2: Hugot sa iyang baruganan nga nidapig sa minority black. Nipatu pamanggalig luha.
0: Kaya ba, para na ako mga kababs ka to, iyang pagpatuog luha ba? Dili man to galing inarte, pero that was, di sa tumao ang iyang premise. Kay, in fairness to Senator Irwin Tulpo, waman maingon si Irwin Tulpo nga mga plunderer na to sila. Ha? Ang iyang giingon nga gikiha silang plunder. Words to that effect ba? Naingon man dayon si Senator Camille Villar nga atong respetuhon na itong mga kauban kay because they are still innocent, wa pa na sila. Of course!
2: Pero, bidag nga no, nga nung i-appel mga ito, naskwinta sila in town. Uy, sus Camille ba? You know, Camille Villar, the way I read her ba?
0: Kanang tanaw ko, dili man ni Bumbilya si Camille. Asta smart, mga edukado man sila.
2: Magpanagana lang din silang sulti mga kababs. Tungod lagi ni Ana bang sa una good si Mark Villar mga kababs. Diba uman mo? Grabe ang pabor ga ilang nakuha sa Duterte administration. Imagine ka ikaw ang kanhi Secretary sa Department of Public Works and Highways. Kabhanan ka kaniya ito sa panahon sa mga Duterte. Onya, sa panahon sa mga Duterte, ang ilang negosyo, perte ang pagsulbong mga kabibes. Yung sao mo na, ngang ilang mga kontrata ron sa prime water sa diskwido mo na. Kagikadyawan ng malangkanis Camille Villar, may pangimong luha Camille Villar nito, pero ang kanang tubig sa gripo sa prime waters, wag yun, itaon bisag o sa katu, mga kabibes. So akong balikon mo na usa sa rason nga akong nakita nga di sila maningog kay magpanagana sila. Pero karong panahon na nga tanaw na ako medyo napike sila, then they have to make their own move. Kay nga no, bago pa sila gikiha silang tanang pamilya. Imagine that. Nga di lang silang duha nga managsuon, apil ang ilang ginikanan. Si kani, Speaker o Senator Manny Villar, mga kabibes. Nga nahimo pa ganing presidential candidate kaniadto pero wa mulampos. Kay napil din ni anhing presidente Noynoy Aquino, mga kabibes. So, kini akong tanaw, I hope I'm wrong. Ba't ang akong basa taktika ni sa pamilya Villar, mga kabibes? And, usan ni katalimadon nga base ganig si Camille, mubali po ni yun. Ilabi na o makita yun ang mga ebidensya. Labi na ron magsuodan ni Sonny Trillanes, masundan pa ni sa mga bank accounts nga mabutyag unya sa mga bangko, mga kabibes. Timanin ninyo ha? O bitaw ni ingon yung ko nga wa pata mo abot sa labing kulba hinam ang kanang mga bank accounts nga nabutyag nga ato na gina finally mahibawan pila ginang maong kantidad. Imagine, we are talking here of 1,800 bank documents, tax documents. Tiyaw mo na. Kabagaan ng sinto or rather kanang 1,800 ka mga dokumento. Can you imagine that? Pila kahanag ka milyon? Mabot yun maghanag bilyon? O niya, hinumdumi ninyo ha? Nga ato nang ipakang sa gideklara nga 98 million ni Vice President Sara Duterte. Nga bisag karon palang galing kanang 98 million kung maura na ang ilang katigayunan, pastilan, minus ang sweldo nga 40 million, doon ay nabilin nga usa nga kapin sa 50 milyones. Usara na ka-franchise sa katong atong disgutan nga fast food chain nga doon ay franchise ang mga Duterte. Pero makalilisa nga nung daghan ng ilang franchise, tain man sila kwarta. Nga nung wala man na gideklara o klaro, mao man na diha. Hinumdumi ninyo, Mao ni ang hinungdan kani atong nga nakonbikto sa iyong impeachment trial si Anhing Chief Justice Renato Corona. So mao ra sad ni ana man magkadipo-dipo. Ana man maipit si Vice President Sara Duterte niana sa iyang salin nga gani gikan sa 2019 hangtod na pagka 2025. Bisag usa ka sintimo wa siya mo deklara og cash on hand or cash on bank nga dako kay nang kalapasan mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Subalik ta sa mga bilyar, akong tan-aw taktika na sa mga bilyar. Nagpahiwatig na sila. Ha? Kay prangka-prangka mga pagka-istorya mga ka-vibes. Kaning impeachment trial matod pa in the words of former Chief Justice Renato Puno, it is largely a political matter. Labing tinuod na. Umabitaw na ang tanaw ko, nagsalig ang mga Duterte kay para nila ang maglisod sila kuha ng anang disisays. Pero nausap mo na ron. O ikaw, Manny Villar, ang may ngayon kasi mga anak ka, you know what to do? Niguro ta ni tanan kay murag tan-aw na to mapikinas Sara Duterte ini. Magpaugat gyud sila. Ha? Sumo ni mga ka-vibes ka tan-aw ko pasig maabot pang adlaw. Nga ang duha na gyud ang managsuon nga mga bilyar na gyud ang ultimately budapig nga makonbikto si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Wapangani siguro nga doon na pa ibang mabali niya. Ha? Pananglit si Ruben Padilla, tanaw na to. Pero matod pang Ruben, di naman kuno siya mulan sir sa 2028, pero sana kang Ruben God. Ha? Matod pa Ruben Bumbilla. Expected na lang, uy. Kaya gano'n mga kabayan, so magkinaon sa gyan. O sa man siya sa gikonsidera nga mahimong vice presidente, bidag nga ano sa? Can we imagine a Philippines with Ruben Padilla as our vice president? Pagkas mo ko yung mao. So, atong tadaon ang lihok sa mga bilyar karong panahon na. Ha? Kanang mga Cayetano, ipit naman na sila ba? Kanapay bantayan na nato. Kay nagungong ang kasong plunder batok ni Senator Alan Peter Cayetano. Nga matod pa niya ang katarungan di ay nga wa na siya manghimungot. Forever na naiimbigote kay ang mensahe ko no, don't shave our boats, matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Kakita sa katarungan pero nagsugod ko na. Diyang nagsugod o glabad ang iyang O sa gibuhat ni Senator Ping Lacson. Nga, galungot-lungot siya. Iyamang giunhan si Ping Lacson. Nga no, bitaw iyang gipasanginlan. Nga, gipangutana nga no magkaping. Nga, nipurot mo sa daang imong salin. Pag-undang ni mo pagka 2022, kalit magdisaka, ni doble imong salin, diin magkaanang kurtaha. Nipaos tayo sa Ping Lacson nga kanakay mo kong ipasanginlan. Dila rage way labod ni mo Peter Cayetano. Mayroon niya po kay di ko na lang gamiton kay siya raman pwede kuna-una. So ka-vibes di ining dagad karon sa Senate impeachment trial na nata sa mga adlaw nga kulbahinam gyud kanunay. We don't know what will happen. Next week, we don't know what will happen. Di man nato, dili man ta diri nga kanana ang duna tay bulang kristal nga mabasa nato dayon. So tanaw nato ugon say dagan yan ang petisyon nga gipasaka ni Attorney Vic Rodriguez unya tanaw nato og motungasad ba si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte unya ato sang tanawon. Kung madayon ba ning hugon-hugon nga mo-boycott na o dili ng mutunga dito sa Senate impeachment trial ang mga abogado ni Vice President Sara
0: Duterte, mga kabibes. On that note, mga kabibes, salamat kayo sa inyong pakig-uban ka na ko. Sukad, ganyang alas 6, hangtod ding orasa, din nilamang sa atong arangkada sa buntag. Biyernes man ron, Sabado man ugma. So, di ta magdungog inig Sabado o Domingo. At to na sa ta, mupalik sa Lunes pohon, kundiin magpadayon sad ang Senate impeachment trial, mga kabibes. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Bueno, on a personal note, congratulations sa mong tanan din eh. For the first time, why practice? Taon, kaluyas Ginoo, nahimo nga kanang second runner-up sa KBP 3-on-3 basketball ang among basketball team nga gipanguluhan ni DJ Kimyat, unya ni Kabibes Virgil, unya ni Kabibes DJ Sprocket nga maungwa ninyo madungog kaganiha, o ni Kabibes Rico Mambo o among mga kanang mga DJ mics, mga DJs din nga imbitado, mga Kabibes. So, salamat kayo ninyo sa inyong pagsalig, padayon nga pagsalig sa 93.1 FMR, your favorite music radio, mga Kabibes. Sa gihapon, ako ang inyong Kabibes, si Tonton Alex Santugop nga magingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, mga Kabibes. Kabibes, mauna ni
1: Arangka!

0: Kabay!
1: Kung estudyante ka, kabibes ka.
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: ngayon ang Good Vibes This Weekend. This Weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
2: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisag kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Kavibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kavibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kavibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1, mauna ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And your

Cebu's favorite 93.1 FM R Cebu Dyson K9. Yes, kini silang ganada sa inyong paboritong programa. Sitting in for DJ Kim Yatska Landrakas. Mayong buntag ang mga ka-vibes. Sa to ang mga ka-vibes din ha. Nga na sa dala nag-drive pag-amping mo. Good morning.

0: Kauban ang atuang mga ka-vibes. Nandito si DJ Kim Yat, DJ Rico Mambo, and DJ Sprocket. At undawaton ang atuang live update karong taod-taod. Ug unsa man ang mga activities dito, unsay naanganong ning sulong mangyod. Alang sa usa ka campus tour, ang 93.1 FMR Cebu. Treat number 2, since it's a beautiful Friday and guwapa man ang inyohang DJ nga ninghulip ni DJ Kim Yat. Mga guwapa nga to ang mamahimong bisita karong taod-taod sa Kalandrakas. At ang inang tanayin din hilamang sa Kalandrakas sa inyong paborito. 93.1 FMR Cebu. Ang oras, mga ka-vibes, alas 9:40 na.
1: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Brooklyn boy.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Maayong buntag, ka-vibes. Adlaw karon nga Biyernes, so ganyan ang latest karong mga orasa. Nagpadayon ng monitoring sa Environmental Management Bureau 7 sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Diin nakatala og air quality index nga 96 nga giclassify isip fair. Sa Barangay Kabituonan, Toledo City Station nitala og air quality index nga 35 o anaa sa maayo nga kondisyon. Samtang yellow alert na usab ang Visayas Grid karong adlaw, September 25, 2026. Diin magsugod kining ipatuman alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Sa uwing natala sa NGCP ang available capacity sa Visayas Grid anaa sa 2,565 megawatts samtang ang peak demand anaa sa 2,456 megawatts. At ang iyang laing balita, karong alas 11 sa udto, magpadayon ta sa Sound Trip ka-vibes. Kini si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR Cebu.

0: Cebu's favorite, 93.1 FMR, Cebu Brand the Star. I still believe kinig ihapon ninyong pambansang Tamsi, tambo ka sexy lang ganeta, sitting in for DJ Kim Yat, nga nakaroon sa University of San Jose Recoletos, kauban sa DJ Sprocket o DJ Rico Mambo, alang sa tuang ka-vibes campus tour. Atong mahinabi karong taod-taod, ang ato ang mga ka-vibes, aron nataganta, ugon sa'y update dito. Atong pangayuan sila gun sa kanindot ang event kauban ng mga Chosenians. For the meantime, padayon ta sa sound trip dinhi lamang sa inyong ka-vibes, 93.1 FMR Cebu. Ang oras, alas just 22.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS, ang kinis na niya.
3: In fairness, nag glow up.
2: May

0: mo ako nag-inusara tungod kay kauban nato sa linya karon ng Lamion nga DJ. DJ Sprocket live sa University of San Jose Recoletos. DJ Sprocket!
1: Hi! Maayong buntag!
0: May buntag ni mo, DJ Sprocket. Nagsugod na ba? Nagsugod na ba ang kalingawan din ha sa USJR?
1: Yes! Mga ka-vibes, so, nagsugod niya. Uli, padung na po siya mahuman.
0: Ay, alright. Unsa man dain ng inyuhang giduaw, gibisita din ha nga nag-apil-apil mangyud mo sa kalingawan.
1: Ang ilang event mangyud din nga gipahigayon karon is ang ilang ginatawag nga Husinian Campus Radio.
0: Yan, it's the official launch, no? Mogi pag-official na paglusad.
1: Official launching na sa ilahang radio dire sa ilahang campus. O niya, syempre, nag-apil-apil itang mga ka-vibes dire kay Radio Man.
0: Correct. O sa may inyong gibuhat din ha?
1: Ang among gibuhat, no? Atong gi, syempre, atong pag-introduce ang ato ang siyempre, ito ang istasyonan. Unya, kauban na lang sa itong pag-introduce sa ito ang istasyonan. Naghatag po tao, mga pa-premyo. Kaya nagpa-games man tadiri.
0: Hindot ka, ayun, no? Naghatag tao ga limited edition na bags and t-shirts. Yes.
1: Oo, limited edition na bags o mga t-shirts. Unya, pura-pura, grabe lingawag yun rin, no? Unya, makita yun na ito sa kanang mga estudyante dire nga grabe po ka passionate nila sa ilahang kaning ilang gipahigayon nga event karong buntaga.
0: Yan. Exciting, exciting, no? Kaya nagsugod ta last time mo with the Talisay City College. Unya, karon yes, na napunta sa University of San Jose Recoletos alang sa ito ang campus tour. Unya, kung saan pa may nahitabo din ha karon, DJ Sprocket?
1: Sa pagkakaroon, nagkuhan na sa nag-wrap up na.
0: Mm-hmm.
1: O, no? Kaya nagkuhan na mag-get ka ng padunog sa mga kay murag ipaspasan po rin nila, di ba? Diba, bro? Paspasan pa nila. Pero at least ka-vibes sa langga Neda, successful ra po ang atuang padre atong atuang pag-apil-apil dire sa ilahang event.
0: Ayan. Good job, DJ Sprocket, DJ Rico Mambo, and DJ Kim Yan.
1: Yes. O purabuyag, no? Purabuyag ka-vibes, no? Kaya dagan po tayong mga kani mga fans dire.
0: Nice.
1: No? Sa atuang istasyonan, no? Ihimutang kwan lang, sumbanan. Sa ilahang kwan po direk.
0: Ilang programming. Ayan. Oo. Dagan king salamat, DJ Sprocket. Unya, unsa pa may mga kalambuan. Mauna to siya.
1: Yes, mauna to tanan. And kinidiyan si DJ Sprocket. Nga na din nanukad sa USJR Main Campus.
0: Ayan. Dagang salamat. Amping mo din ha. Ayan. Inyong napaminawan si DJ Sprocket, no? Na siya dito kauban ang ato ang mga lain pang mga ka-vibes, no? Rico Mambo, DJ Kim Yat, alang sa official launch of USJR's Husinian Campus Radio. Doon na sila kaugalingon nga Campus Radio din ha sa USJR. Kung diin ang mga estudyante gitudluan sa basic, no? Kung saan pagdumala o sa FM station and AM station, unya syempre si DJ Kim Yat mauy ilahang profesor din ha. Good job, JCR! Congratulations! Sa ito ang pagbalik, mga ka-vibes, makauban na nato ang mga beauty queens. Mga ka-vibes, syempre, para sa kagwapa ni Langga Neda. Kanang tanan, dinhi lamang sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu, ang oras, alas 10:43.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line, lami on! DJ's Bracket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neta!
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes!

to, mga ka-vibes. Alas 11:22 na sa countdown. Kamu na minaw sa inyong paborito nga sasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FM, our favorite news.

naman naglalaw-lalaw, nagboto-boto, nagpaka-paka. Naglagobo, naguyog-uyog. Oo, naglaras, nagalatos, nagkabunal. Programa ka vibes, sad-sad sa udto. Nining adlaw nga Biyernes, pizza 25 sa buwan sa Setyembre. Garabi nga, live with the mix right now, we have DJ Louie, our vibe mix. DJs! Dako kay ngisi, kailan ni Plotir. Diba? Ano siya pa sa mga opisyal, ng mga opisyal? Naraday na, oh. Bago man naman ito mga ka-vibes, santo na launa. Siyempre, kung namin mga greetings o mga pa-shoutout, live na takaroon sa ito ang Facebook page, DJ's Bracket Remix. Oo niya na kung mag-live sa TikTok, eh, mukhaan pa man ko. Masuko man ang TikTok kung way tao niya mag-live. Siyempre, kung wala mo ay Facebook niya o dili mo maka-Facebook o maka-social media, pero ganahan mo, mupadangat sa inyong greetings, pwede ragit kayo. E-text lang sa 0995-472-0802. Ako, Osbon, inyong mga greetings o mga pa-shoutout o kung naman ganin mo request nga kanta, o i-text lang sa 0995-472-0802. Thank God it's Friday! Party, party, party, party ka vibes, sad, sad, sa udto!

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Wa na ni.
2: Ka vibe.
3: Ka vibe.
4: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.

DJ Louie sa programa Ka-Vibe Sad sa Otto sa 93.1 FMR. Mayong Otto sa inyong tanda niya sa mga naminaw, sa malita na sa live sa Facebook page. Hello ni Duran Mark Nino. Karot ko sa akong amo DJ Bracket nga si Ate Malik dire sa Kambaro, Mandawi City. Always ko nun sa naminaw de. Hello! Ma'am Ate Malik, ha? Hello, mayong Otto ni mo diha. Mayong Otto po ni Nardo Rusabain and also si Alvis Kumaling. Mayong Otto DJ Bracket. Sarat ko sa tanang tagalungsod sa Argao. Kani, Argao Hada. O Otto, nanayaw sila. Labi na hapit ng fiesta sa Argao. Sad-sad mo niya, Argawanon. Binahe, Juan. O, labi na, pwede kinasayaw na labi na kumang imitar mo sa taga-FMR. O!

manukaray dere, ha? Dahil daghan manukaray, mga guwapog, mga guwapa. Pero ako rin, lamion. O, pagpili mo. Basi napulaan na mo, napulaan na mo TikTok karya sa inyo ang kada pista. Kung ano po mong lain. Alas 11.39 na. DJ Louie, ikaw ang sang-isipin. The mix is DJ Louie.

favorite music radio 93.1. Mauna Ni. On the mix is DJ Louis.

0: dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni. Vibes to vibes,
1: kasama sa wanan. Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Rocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

Kamu na minaw lang po sa programa ka vibes sad sa Otto mga ka vibes live from Australia. We have DJ Louis. Welcome sa tuwing kadaong oras, ikaduang hugna sa programa ang Ka-Vibes Sad sa Odd to mga Ka-Vibes. O siyempre, ito na hatagan sa pagtagad ng inyong mga greetings yung mga pasyarat nire. Nadaghan kayo. O, DJ Sprocket, pasyarat ko. Eileen Jaden, Bag-Ogi Kasal. Ila, sponsor. Pangmasa nga konseha, Lourdes Pino. Chichi, John Vincent, Sanit Chanel. O, taga-asa man mo, ha? Taga-asa mo. O, i-appeal kung asa inyo ang lugar, ha? Mga ka-vibes, i-appeal inyo kung asa inyo ang lugar ka sa mga nagpa-shoutout niya, ha? Oo. And DJ Sprocket, magpa-shoutout ko. Oo, lagi. Oo, shoutout ni Joyce Yoshihiro. Oo, na nag-road trip po no karon. Alright, shoutout. And... siyempre, ato suking tigpaminawan diya sa Maililuan. Ato ang mga certified ka-vibes diya, ah. Mayong odto ninyong tanan. Para mga taga HPG Force Multiplier. Mayong odto ninyong tanan diya, mga sir. Og mga ma'am. Shoutout ni Roadrunner, ni Rango, ni Danny, ni Vince, ni Nip, ni Sunny. Napo diya si Lyle, si Janine, si Bajon, si Gako, si Darklin. Basilio, si Medya, si Gigi. Si Dario, si Ryan, si Junji, si Shooter, si Adel, si Zakaria, si Heidi, si Nario, og si Piscal. Mayong odto ninyo tanan. Mayong odto. Pag-greet ni Ranel, Alboro, og Jeremy. Ma'am Joy, Jacinto, Eileen Dipra, Ma'am Ivy, pa-play og Christmas song, og Cortez G7 from SJ Marcelo. Alright, sarap. Mayong oto. Siyempre, katong mga nagtala sa atong live po dito sa Facebook, atong li-li on. Hinayin na nato ni pag-li-li, kung mali-li ba niya, tanaw sa nato kadali, eh. Oo.

ni pareng DJ Jill. Pre, may ngontan mo na pre. Usa sa itong mga vibe mix DJ nga gahi tayo. Oh, labi na sa amo ang gipahigayon nga sa amo ang giapilan nga basketball kaga hapon or kagabi. Oh, ang KBP nga basketball tournament kung diin na himo ming third. Congratulations mga ka-vibes. Ah, second niya, first na champion. O second ta. O ikatulog hapon. O second di economy. Second niya na nag first na nag champion. O diba? Sa kadaghan mo. O maka proud talaga. And si Kevin Aliganga, DJ birthday celebration nako karon. Mga yun ta ko nimo advice o unsa ako i-wish karong adlawa. Imong i-wish nga kanang makortahan unta ko. Pero hindi na ko manarbaho ha. Oy Kevin ha. I-wish na gina nimo. Unta makortahan ako ha. Mapaldo ko ha. Og sauban pa diyang no, nanay mga greetings. So ayaw lang gyud mo kaulaw ha. E-text lang sa 0995-472-0802. Alas 12:20, uno na! DJ Louie Bunal!

pong Manliswe. Alright. And hello ni Adonis Alfarero Labaya. This is Bracket of Vibes Lami on Trumpa ko gigamit. Mga tamulingi gayod makayong grabihan ang balaya kada utuman na magbanha. Unsa ka na, namaligya ka kwan? Namaligya kag tambal? So baya ang tingog sa trompa. Mo na magbanha ka diha. Oy, bulyomin yung radio mga kabayos. Bulyomin.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo na ni.
2: Goodbye.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mao na ni.
4: Goodbye. Kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: Wait.

horas, la Tomaga Vibes, a las 12:33 na. Og syempre, nagpatukar na punta og Christmas songs karong mga oras, ha? Kaya nga naman, naman tayo Christmas countdown. So, 91 kadlaw na lang or 91 days na lang. Pasko na mga ka-vibes! No? Oh, 91 kadlaw na lang, Pasko na. So, pizza 25 karon sa buwan sa Setyembre. So, sa mga nag-birthday karon, happy, happy birthday! Sa mga nag-celebrate silang anniversary, month-sari, week-sari, day-sari, hour-sari. Oo. Mayong pag-celebrar ninyo diyan mga ka-vibes, ha? Alright, so muna itong last one sa itong ka-vibes. Sad, sad, sad, to. O, kanto ta, alauna. O, gangyo.

Og syempre, kinilanggi pa niyong ubos ng alagad sa kahanginan. Wanna G, laing lami oin. Ano? May lain pa? This is your DJ, mga kabibs, DJs, Bracket Gunaro, a.k.a. Nior. Kanunay, tang lami. May tagwapo dito yung surang, pero... Muna di ha, ah, muna di ha, why makalabaw. Mayong odd to di ha, uy, mayong odd to, may pagpaminaw sa akong kumpara pre. Pareng Ronske, Ronel Pinote. Mayong odd to ni muna pre ha, mayong odd to. O ikaw, i-chat, i-chat pre, kasi ato may pang-greet niya, ang naminaw karon ha, i-chat, i-chat. Siyempre, dili po magpalupig si Junjun Misias na minaw karon. O, naglagubo na po kayo yung sakyanan. Nilagpo na po ko na iyahang. Saan ni? Bongbong? Bongbong sa sakyanan? O, grabe ko na kalatos. Grabe ka bunal. So, na ako na sila karon sa may baseline. Naghatod og manok. Wala pa na mahurot inyong manok di ay? Wala pa mahurot? Bangod dog. Shoutout po siya ang ahente nga si Gabriel. Pag ilang helper na si John Michael Kuna. Lahos ko sa Marigondon. Makakasya naman sa Marigondon. Pugihana ka na. John Mesias. Maasong odto ni mo mano. And Nyor Kalami sa Sonata. Shout out. Aminaw may karon ni Sammy while nag-deliver og kalaman si Juice. Oy, kanang, sir, idol, idolo, pre, Carl Omega. May pagpaminaw ni Cebu niya. Kanya si Carl Omega, mo ni sa usas sa mga gahi ng mga droner dito sa Cebu. Carl Omega Aerial. Oga sa tanan mga kaubanan, sa Cebu drone enthusiast, mayong odto ninyo tanan mga idolo. Mga gahi, ginis lang ang mga droner dito sa, kuno, sa Cebu. O kanya si itong amigo si Carl Omega, na gani sunog kung asa magani siya gina maguna magpalupad dito. Oh, siya gina. Mana nga may ngoto ni mo diha. Oh, unta makatilaw ko sa imong kalaman si Juice. Makatilaw sa kalaman si Joyce. All right, mga vibes. Alas 12:38 na. Padayon lang yapon ang mga naglagobo. Nato nga mga sunata DJ Lowe, hala sige. Bunal.

0: subiu. Horas da Tomaga Vibes, elas 12h45, né? Saca o turroen. Como na minha langue, após a programa, que vai precisar de saúde. Og sempre mga kabayos, dili makompleto ang atuang programa karong adlaw o karong utuha kong walay greetings and plugins ni DJ Louie. Oh, so samtang nagsabot pa sila dire kung kinsay mananaog sa beauty pageant. Okay na pre. Sige, alright, ako isa ka dire. Maayong utto pre.
1: Maayong utto sa pre, no?
0: Oh.
1: Sabi na sa mga tigpamilawa na to, aning programa ang sad-sad sa utto.
0: Aha.
1: Unya akong shoutout ang mga tigpamilawan yun.
0: Mm.
1: Na sila si Ryan Mahinay,
0: mm.
1: Billy Chavez,
0: uh-huh.
1: Si Alberto Singo.
0: Mm.
1: Huwag ninyo tanan diha, nabi na nimo diha, Boss Romeo GR Laborera, no? Maayong pagpaminaw ninyo diha, kabibes. Kanya kita kids puhon September 26 ang hata sa

0: Tabuilan, Cebu. Powered by Sachi Lights and Sounds. Aha. Na mo dito si DJ Jake, DJ Rico Chinito, of course DJ LC. Pamilya sa Sityo Paho, Tabuilan, Cebu.
1: Ugma ni Pohon.
0: Ugma na ni Pre.
1: Ugma Pohon.
0: Oo niya, inig ka September 28.
1: Lo, grabe ha.
0: At ito na sa media sa Barangay Pili, Danao. Powered by GMB Lights and Sounds. Kaba na mo diha si DJ Butski. Of course, DJ LC.
1: Kana?
0: DJ Louie. Niya, inig ka Pitcha 29.
1: Lo,
0: September 29.
1: Aha. Uh-huh.
0: Namin diya sa Barangay Gimbal, Compostela, powered by Pregoner Audio. Kaban ako diya si DJ Bata and also DJ Larry and DJ LC.
1: Kana?
0: Thank you kayo. Thank you, pre.
1: Mora.
0: Mora.
1: Morag nasuot po diyang thank you kayo no, sa'yo mong gibasa no.
0: Mora, pre.
1: Mora.
0: Thank you.
1: Oh, wala na kayo iglain, i-greet.
0: Wala na.
1: Alright, sige, inyong nadungog. Ang mga bookings ni DJ Louie o ni DJ LC, no? Si DJ LC mo na itong muse dire. Sige lang siya, lingkod-lingkod dire. Kaya sa Domingo kuno siya. Ngano sa Domingo may ang ipili kay kuno, ikaw man magmukbang. Naila yung plano ni. Hindi mo mix kung walay kwan, walay yung kaon. Alas 12:47 na. Alas sige, DJ Louie. Oh, handusin.

taga-Langlang Danao. May pagpaminaw sa mga Lato family dahil ni Lovemer Lato. May ngutog, syempre may pagpaminaw po sa akong amahan o ginahan sa may sitio kan mga sang. Barangay Adela, puro kamutis mga Gunato family.

A Minister. And of course, akong inaan, Lolita Lita Gunnato. Huwag ako makaliwata ni mga Nudalo family diyan sa Tibo Camotes. Hello! Mga Donaire family, mga Libarios family, shoutout mga Basarte family! Ay, ngayon to po ni Tio Eberon ni Tia Ellen, ni Edson Aguillan niya sa Merkado. Si Erwin! Mayong oto, mayong oto, may pagpaminaw. O sa tanong mga taga-kamotes na tumasuking tingpaminawan, mayong oto niyo tanong mga kabans! Katuman ang ita sa itong live sa TikTok, lagi kay walay pang load para itik sa greetings na ara sa TikTok unta. Wako ka live sa TikTok kay kanang nabisi ko gamay. O sa sunod na lang po, Lunes, o dingali ugma po sa Bado. Alright? Hala, sige, ipitik na! Ipitik, digilu, ipitik.

0: to mga ka-vibes. Alas 12:58 na gayon sa kauntuhon. O, padong nag ito magpatigholog, no? Unta na mo salo di ha, kumahulog man ganita. Kamu na mino lang, gihapon sa programa ka-vibes, sad-sad sa udto. O, syempre, kina po din yung ubos ng alagat sa kahanginan. Wana J. Laing Lamion, DJ Rocket Gunaro. O, nagkwan may, nag-1 by 1 may ni DJ Louie. DJ Louie may mutukar, ako'y magsaba-saba. No? O niya, ito na ipasalamatan, no, ang mga ka-vibes na ito niya nga ni-participate karong, karong programa, ha? O karong mga orasa or adlawa. Salamat kasi yung mga greetings, yung mga pa-shoutout. O sa katunguban nga, wala na akong mabasa. O, susunod na lang po, ha? Magpatigok naman ni DJ Louie. Dagan kayo salamat, DJ Louie. Pre, dagan kayo salamat, pre, ha? Okay, DJ Louie. Di kong pasalamat ni DJ Louie. Kaya naaaram niyo. Sige lang sa lingkod. Dagan kayo salamat sa itong Kopoil na DJ karong adlaw. Happy, happy, happy, happy, happy weekend, mga ka-vibes. Happy Friday. Thank God it's Friday. At doon na dyan mi, ha? Masunod na programang request 931 ni DJ Rico Mambo. And this has been your DJ, DJ's Barakit. Gunato, a.k.a. Nior. Kano? May line pa? At ito na may mga kabayos, ampi-ampi mo tanan ha. Padayin lang mo sa pagpaminaw. Dire lang sa paborito nga radio sa Sugbo. Kabisayan og Lukob Nasod ang 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu, Kabayos, mauna ni. At ito na may mga kabayos, ampi-ampi mo tanan niya kay Lab-Lab ko kamong tanoy.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top na gin alauna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Mayong hapon, Gabibes, adlaw karon nga Biyernes, September 25 tuig 2026. O ganiyan na ang atong FMR News Break. CITU mag-online class o remote work tungod sa PNP investigation. Gipahibalo sa Cebu Institute of Technology kun University Technology University kun CITU ngay shift sa online modality ang tanang klase sugod dayon karong September 25 tuig 2026 matud sa advisory sa CITU. Gihimo ang maong lakang tungod sa padayong investigasyon sa Philippine National Police kun PNP. Ang mga magtutudlo o instructors maoy muhatag sa tagsa-tagsa kaklase sa detalye bahin sa online agreements, lakip ang gamiton nga platform, schedule o uban pang informanting instruction. Gawa sa klase, ipatuman usab sa CITU ang remote work setup alang sa tanang empleyado. Gidasig ang mga personnel nga makig-coordinate sa ilahang supervisor o tagsa-tagsa ka-opisina bahin sa trabaho. Schedule o ban pang kinahanglan nga kahikayan. Gihangyo sa CITU ang tanang estudyante o empleyado nga mag-amping. Musubay lamang sa opisyal nga mga pahibalo o maghulat sa mga dugang updates sa Unibersidad. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon na samtang magsugo na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad. Aron maghatod sa mga nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, gabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ Sprocket.
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langgat neta.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
9: O kini ang inyong arangka

0: Oo na ni.
1: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayan sa launa, 29 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisay anog Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Oy mga kabayans, mauna ni. Again, welcome magtanalan sa itong programa ang request ni 3-1 mga kabayans din. Uban-uban na usap dining adlaw nga... Adlaw nga Biyernes, ugkot sa 25 sa bulan sa September, mga kabayans. Wala yun. Pinalalagod ka adlaw, mapupos na po ang bulan sa kanaang September, mga kabayans, no? Ingon ana agyod, kadali ang pagdagad sa panahon. O niya, hindi naman ta sa kaniang tunga-tunga sa koan, kaniang hinapos di ay. Hindi naman ta sa hinapos sa simana, mga kabayans. Kumusta man ang inyohang adlaw nga Biyernes, kanaang Miss Eva. Baliw siya kung pagkusok ko gamay, kadi ko kanumunda na itong koan. O niya, sa itong mga kabayans, ganaminaw, karong hapon na, uban-uban na usap ta, hindi nga itong programa. Agi ka na, sige. Agi ka na, makin na niya. O niya, sa itong mga kabayans, karong naminaw, pagkos ganyan mga radio, ay lahi na po nga kaanggi sa gugma, lahi na po nga kaanggi sa kinabuhi ang atong hatagan ug pagtagan. Ining atong programa ng request na 3-1 mga kabayans diin, sukad ta sa alauna, hangtod ta sa alas 4 nga mag-uban-uban. O niya, sa di pa ni ayatos ang i-welcome ng atong mga kauban, ang Goldboy Paso. Oy, mayong hapon sa ato mga kabayans karong naminaw. Magandang araw, magandang araw, magandang hapon sa ating ngayon. O ga siyempre tayo ay manghinaot nga naamo karon sa maayong hapon nga kapis kay Klagsik Panglawas. Manghinaot o sabda nga sa adlaw nga Biyernes, mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan mga kabayans. Okay, di nata maglangan kay dan na si Miss Ibaugs ni G. Pamela. Nagdaraba na sila sa ilang mga paswerte o pamalas ang ilang horoscope. Miss Iba, DJ Pamela, pasok!
1: Hello! Hello! Hello!
2: Hello. Ito mga kabayans!
1: Hi, mga kabayans! Hi, DJ Rico Mambo!
0: Mayong hapon, Miss Iba!
1: Uncle Boy, DJ Pamela!
0: Mayong hapon, day!
2: Mara! Sa ito mga kabayans!
1: Mayong hapon, lo!
2: Bitaw, ayun sa itong ano, video na pag-aaw ko rin, Miss Eva.
1: Klaro, man.
2: Tungod kay, kagabi, grabe na kong singgit sa ilahang duwa, Miss Eva. Digili ko, mambo.
1: Ama ulit, ikaw itong nagdaog ko, ay. Ikaw itong nagdagkarang.
2: Karang, nadi ay.
1: Oh, ikaw ito, kaya para taas ka ayo.
2: Gana, wala yung nagkuhan nito, sutana. Kagabi, mga ka-vibes, so, na ay kanaang liga o kanaang 3-on-3 basketball sa mga magsisibya sa Sugbo. Di lang kay magsisibya hasta ang mga kanaang news, mga newsroom. Ang sitawa ka na. O, kanaang mga mamuhatay, balita, di ay, anan, mamuhatay.
1: Mga newscaster.
2: O, oh, anan, tanan. Okay, ipahigayon ang kanaang 3-on-3, o kana. 3-on-3 basketball kagahapon sa hapon ni sa kagabi dito sa Magnum Sports Complex sa may Apas. Amo na siya. Aniya, di ba? Di Jerry ko, Mambo?
0: Oh, aniya. Sa ito mga kabahit, 30 taon, no? 30 pa mga all po siguro, no? Okay. Agoban ka ron, ang Uncle Boy. Huwag mo ka mo doa gabi, Uncle Boy.
2: Oh, huwag mo ko niyo paapila sa inyong hangkuan. May pas si kuan. May pas Dong Virgil. Kayo nang ipaapil. Oh, ako ang kunyo paintraha sa inyohang basket, no? Pero katora bagi ko nakakita arba pagtanaw nako sa dugay-dugay na nako ni dire sa FMR. Katora bagi ko nakakita nga naghubo gid sa kao Sir Virgil.
1: Oh, wala jud chay buhok. Wagin, ay, buhok.
2: De wagin siya magkao mis iba.
1: Pero nagkuan siya, no?
2: Pero meron ba pagkuan ko? Ama Sir Virgil, kung naraon di.
1: Amo ding what? Wa ka kaila dayon.
2: Wa ko kamantay kay. Naghubo mo siya siyang kao dito.
1: Oh, niya ni ingon din siya pag abot niya ni ingon din siya nga tana manong na.
2: Oh, manong na kuno dayon. Daro ba dayg bulan niya taon. Ita no, pero pete lingaw gid taon Sir Virgil og si Kuan. Ha, di just bracket may kauban ni niya bigir ko mambo. Ha, kasi to laing kauban niya si Liniel.
1: Oh, si DJ Liniel. Si DJ Liniel.
0: Oh, si DJ Jel. Unya mo na. Oy, kana ang congratulations dai no sa tuang mga kaubanan Miss Eva. Nga mga magsisibya nga diin sila nakadaog pud sila niya gawa sa mga wapon makadaog congrats gyapon kay ni intra magud sila pasingot ba kay mao na gina kana ang sa usa ka katuig usa ka tuig mga ka vibes magsaulog magyud ang kini ang KBP kapisanan ng mga broadcaster ba
1: nga Pilipinas mga kuan newsroom
0: newsroom pud atong buhat ko nagbalita. Nga kana ang nga na ay mga event ba nga magkana ang tapok-tapok o niya kana ang usa na karon ang ilaha karon nga kini ang mura og kuan ba kana ang Kasi nga na ni, kana ang title ba? Kana kinahanglan mo rin kanang physical fit kung takaroon mo sa iba, no? Labi na karoon nga na yung mga kuan, maabot din yung mga abog-abog. So muna, kagahapon, doon ay 3-on-3 basketball, o niya, pertigyo, pasingot kung kayo sa iba, saktog yun siya kana ang latos kay, di man, pagkadaghan, lima ka-team, anto, lima ka-team, upat ka-team, bang ato ang ginawaan kagahapon. So muna, sa tanangan ni Intra kagahapon, sa ganiang 3-on-3 basketball, 3-ball, sa toa din ni, 3-ball may tawag na, congratulations na itong tanan mga kabayan sa mga wakasod o sa mga nakasod. Pero kita nakakuan ta.
1: Naka-second.
0: Oh, naka-second. Third ba na ito sa itawag na
1: si iba? Second placer.
0: Second placer ba na?
1: Second runner ta. Up.
0: Mm-hmm. Oh, kagahapon, no? Kanaang...
1: Nakabit-bit og medalya.
0: Nakabit-bit ang medalya.
1: O, kuan, cash.
0: Oh, pero muna, kanaang pasalamat lang punta kay tago. Karon pa ba tao ta naka-gawas-gawas o apil-apil ba? Ingan na salamat na lang sa taon. Again, sa itong mga kabahibs ka rin na minaw, sumaniniw ha ka rong bit-bit niya nga ka na ang paswerte, Miss Eva, o pangmalas, DJ Pamela. Ito sa man inyuhang mga horoscope at be. Ato sa nga kuanan be, ato sa introhan ng inyuhang horoscope be. Okay, mao magkagidin na magkamoy mga horoscope din ha mga kabahibs.

0: Kasi ba ito ko po? Ang bulang kristal.
1: Oh, the color orange.
0: O sa may mga paswerte, karo nga po na miss. Bitas, ito mga kamahibs karoon.
1: Nanakasaan ko.
0: Uyan sa ito no?
1: Nanakasaan newsroom.
0: Mura mag nasa lango, Miss Eva.
1: Did you, Pamela, nanakadya sa newsroom?
0: Uy! Mura matagpuan ka na nasa lango nga, unod, bukog, bukog, unod, unod. Bitaw, no?
1: Oo.
0: Karong hapoy na, naana po nagigidang ang mga paswerte, mga kamahibs. Karong hapoy na, tanaw na ito sa tuang bulang, kuan? Bulang dano ni Sir Virgil? Ang bulang
1: ni Ma'am Junita.
0: Kinsay mga pangahan nga swerte karong hapuna o unsay mga sinina o kolor, Miss Eva.
1: Oo.
0: Larga, asa ta mag-start, Miss Eva?
1: Kuan, ani ang inyuhang giatangan nga horoscope.
0: Kana.
1: Swerte o giya alang karong adlaw.
0: Ah, so
1: Biyernes, September 25, 2025.
0: Kana, unsa may swerte karong hapuna adlaw, Miss Eva?
1: Karong adlaw. Ang adlaw anaa sa Libra.
0: Libra na sa sila balik.
1: Oh, Libra gihapon ron.
0: Ah, Libra gihapon
1: diyan. September hangtod October.
0: Dili na mag-ilis-ilis kada adlaw.
1: Mag-ilis-ilis pero kapoy nakigbasa.
0: Ah, madal. Sa ato na balik. Sige, Miss Eva, Libra na lang. Okay, unya.
1: Makasinati ta og pagsulay.
0: Wan-uwan? Ano sa pag-as?
1: Uy, wala dyan tayo tarong ani. Did you pa?
0: Amin akong pag-as. Amin akong wan-uwan, Miss Eva.
1: I-bash yun ta ani ron.
0: Makasinati, magkami, Miss Eva, pagpatak sa ulan.
1: Kuan, makasinati og pagsulay.
0: Sulay.
1: Gikan sa planetang Neptune.
0: Ah, layo agoy. Unya?
1: Unya, magmatmon sa mga butang nga murag too good to be true.
0: O sa man po na. Tanga.
1: Parihaan ng mga murag scam ba?
0: Ah, okay ng mga scammer. Oh. Unya?
1: Ayaw padala sa dinali-dali nga desisyon.
0: Di lang magpada.
1: Oh.
0: Unya?
1: Ilabi na sa kwarta.
0: Kwarta? Na, tagsahara di madaan ng kwarta, Miss Eva. Unya?
1: Barugi ang kamatuuran o ang imuhang pagkataw.
0: Ah, barugi ta.
1: Unya, swerte nga numero.
0: Ah, unsa mang swerte hapon
1: na. Kuan, numero size og 8.
0: Ah, taas hapon. Unya, sa pagyon?
1: Unya, alang sa gugma, did you Pamela?
0: Bika na, abi.
1: Oo.
0: Minaw ko gugma.
1: Sa natad sa gugma, ang mensahe karon mao ang pagpakatotoo.
0: Ah, magpakatinud-anon, Miss Eva. Unya?
1: Ayaw paghimo o idealize o perpekto nga version sa imong kapartner.
0: Ah, kanang murag magbaka. Ay na, unsa ba na?
1: O inana siguro.
0: Unya, unsa pa ilain?
1: Unya, dawata ang mga...
0: Olivia? Dawata na, Oli. Ah, dito mga diyan. Sige pa dahil.
1: Dawata ang ilang depekto.
0: Ah,
1: Unya? Alang sa mga single, ayaw padala sa tamis.
0: Pangita na, o mangilog na, o saman.
1: Ayaw padala sa tamis nga istorya, mas pabilihi ang liho kaysa sulte.
0: Ah, muna.
1: Mm-hmm. Unya, mga lucky lucky names.
0: Ah, okay. Why babae names niya?
1: Lucky ba swerte?
0: Laa, swerte de. Unya, kisama na sila be, atong paminaon.
1: Kuan, letter S?
0: Ah, Sunita na sa... Sunita? Sa na, Miss Eva?
1: Letter G.
0: G,
1: Letter D og M.
0: Ah, M.
1: Oh, kaya na sila. Unya, ang color kay mustard beige.
0: Unsa man ang kolora, Miss Eva?
1: Kanang murag kuan, good.
0: Violet, anak?
1: Uy!
0: Oo, sa di ay.
1: Kanang murag kuan, murag... Mustard ba?
0: Ano ko ba? Ano sa kolora? Ano ba? Brown raw? Kanang ito, maay na.
1: Kanang murag creamy? Ano ko ro?
0: Ay, na. Pero murag kuan, murag ka na ang...
1: May pagka...
0: Kapi? Ano na
1: ko? Dili, uy!
0: Ano sa di ay?
1: Murag darker said kay na.
0: Ay.
1: Basta murag kuan, o niya, blue o indigo.
0: Ah, blue na lang, Miss Eva. Ano okay. Sa'yo na, Miss Eva? O yun niya, sa pag-ilain din na, Miss Eva, sa bulang kristal na karong hapon niya.
1: Mauna na, DJ Pamela.
0: Mauna to siya.
1: Oo.
0: Nahayla.
1: Basta numero size og 8.
0: Size good ako, Miss Eva, og 8.
1: Ah, kaya na, ganahan kong 8 kay infinity.
0: Ay, mauna din na, pakuan.

0: kaina.
1: Oh. Pero karon okay ra ron, Bernesa.
0: Oh, okay, dili maron 13.
1: Moy na, labi lang naiipis baso ikaw. Okay kaayo.
0: Oh, pareha gabi nila nahubog.
1: Moy na, oy, sige be. Mao na to sa mga kabayab sa horoscope. Unya karong hapoy na, kinsa na mapong cinder? Kinsa na pong kaagis kinabuhi? Gugma ang atong hatagan og pagtagad, Miss Eva.
0: Mao kining usa ka asawa.
1: Asawa? Nga naman na asawa?
0: Dili ni ingon nga asawa siguro murag kalibin. Kalibin.
1: Oo, oh, kalibin din. Okay.
0: Eh, na problema sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga anak.
1: Oh.
0: Oh, anak
1: sa anak dito sa
0: usa. Single dad o single mom.
1: O niya na sila mga anak.
0: Oh, nag-ipon okay. Sila, nag-ipon.
1: Oh, niya, naon sa man si Miss Eva?
0: Murag nagselos ni ang iyang kaipon.
1: Nagselos.
0: Oh, ay, sa naman. Amahan na sa kuan. Amahan sa unsay tawag ana? Amahan sa kanang
1: anak.
0: Oh.
1: Amahan sa anak ko, saktosan. Okay, pareha sila kuan na sila yung mga ang laki, napoy anak, siyang kaning asawa. Iya pong asawa rumbago, napoy anak sa kaning bana.
0: Oo, oh, unya, naana.
1: Puro na sila mga biyuda di ay, biyudo.
0: Dili, huwag mo nang matay
1: awa
0: ng mga partner.
1: Papat yun na lang, para madali. Onya, naon siya man, Miss Eva?
0: Nag-ipon sila sa usa ka bubong.
1: Okay.
0: Oo, gida nila ilang mga anak.
1: O, gitapo nila.
0: Oo, unya, human.
1: Human.
0: Ang iyahang kaning ba ang sender kay dili man siya makabuhi sa iyahang anak.
1: Ah, naon siya doon?
0: Oh, di siya makabuhi. So, nangayo siya tabang. Nangayo siya tabang sa iyahang nga ex.
1: Okay, nangayo siya o kanaang intampong kanaang kuan. Sustinto.
0: Sustinto.
1: Sustinto sa iyahang kanhi.
0: Nasuko ang iyahang kaipon.
1: Nasuko?
0: Oo. Munay lang at nga.
1: Kaya nagsilo siguro.
0: Oo. Oh, oh.
1: Mao siya di ay nahala sige yung di siya gusto nga kuan. At siya pabuhitanan.
0: Oh, kaya na. Pwede rag yun.
1: O, muna yun yung atangan o kung sa pagkaunsa ang mga kabayb. Sa ganyan ni Miss Eva, si Kuan.
0: Si Daisy.
1: Daisy, di
0: ay. Oo, taga Katarman, Liloan.
1: Bilaidad.
0: Wa siya nagbutang og edad.
1: Basta kay DC lang. Oh, DC
0: 8.
1: Okay, karon tao-tao atong hatagan sa pagtagad. Kaagi sa gugma kinabuhi sa atong sindir nga si DC mga kabibes. Ngano siya nga nakahuna-una man taon sa pagpabuhagay sa iyang kaagi gugma kinabuhi. Ining atong programang Request 931. DJ Rico Mambo.
2: Again, yun muna ha sa itong mga kabibes garon. Hala sige, pagkusga ni mga radio. O niya, nindot ni Miss Eva, kinanapod tayo mga horoscope. Sa itong mga kabayabs nga mahiligon o ganaang ingon ini nga mga paswerte, makakuha silang idea, Miss Eva. O kung sa day, mga nindot ipagsulob, kulura, karong adlaw nga Biyernes. Sumuna ha, sa mga nakadungog ka ganina, usas mga swerte, blue di ay. Blue.
0: Wait. Ako, swerte ko rin.
2: Di green, di pwede green, Miss Eva. Blue rin yun.
0: Wala, kaya katulad yung mustard veg.
2: Okay. Nahala sa itong mga kabayabs garon, mauna ha, pagkusgan yung mga radio, pero may din haon niya.
0: Ay, ni Guro.
2: Mauna?
0: Oh.
2: Sige. O niya, sa itong mga kabayabs na ang kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sinder nga si DC. Karong taon-taon sa itong pagbalik, ining itong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Okay na kami, Miss Eva?
0: Yes.
2: Okay.
0: Yes.
2: Sige, o niya, sa itong mga kabayabs, sa itong pagbalik, ang kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sinder nga si DC, atong hatagan o pagtagan. Aning itong programang Request 931. Mga kabayabs, mauna ni.
3: This is the newest,
4: the hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
3: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kung bindur ka,

0: Request 931.
1: Request 931.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Maayong hapon, gabay. So ganyan ang nagunang panghitabo garong mga orasa. LTO Initial Processing Ablinas sa gabi sa Cebu City.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

Atong oras mga kabayan, sa las 2:14 na sa kahaponon o gagamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayan. Oy, kumusta nga ito mga kabayans karon? Adlang Biyernes niya sa mga naminaw. Pagkusgan yung mga radio, kaya ito nang tabangan o himay-himay ang kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi ni nga itong sinder karong hapon ang maugining si Daisy, no? O sa kababay, o sa kaasawa, o sa kalibin partner mga kabayans. O niya, sa mga naminaw karon sa ito ang mga radio, sa mga namati sa ito mga radio karon live na data sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. O niya, sa mga nagtanaw karon sa tuang live mga kabayan sa tuang FB page, on air ta sa tuang mga radio, 93.1, dial sa atong mga radio. O niya, sa mga naminaw mo karon sa mga radio, ang numero nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan, 0995-472-0802. O niya, sa mga naminaw karon sa ilahang mga sakyanan o asa mo napita, ala sige, pwede mo nga mo kuan diri ha, mutanaw sa tuang live mga kabayan. O pwede usap mo nga mo lantaw lang din sa ito ang kuan, YouTube channel, no? Nabuta YouTube mga kabayabs, 93.1 FMR Cebu gihapon ang ito ang YouTube account. Okay, ngayon, karong hapon ha, lahi na po ni kaagi sa gugma. Lahi na po ni kaagi sa kinabuhi ang itong hatagan o pagtagad. Ining ito nga programang Request 931. Diin kining iyaha karong kaagi mga kabayabs, maingontan po nga, nga medyo kuan ba kana ang na problema siya iniron kay mura pag nagsilos ang iya hagarong kalibin kay lagi pong pa niya pareho man sila o puros man sila mga kana abitaw nga mga ilunta lang po nga nagbuwag buwag silang asawa mga kabayabs buwag siya hang bana o niya karon nag-abot ang ilahang daan no, nagtagpo ba o murang nagtagpo ang ilang mga daan mga kabayabs ganiin puro sila mga buwag sila hang mga pares gani adto o niya na sila'y mga anak buwag ang kaning babay o kani si DC buwag si siya hang kanhinga bana o siya hang live-in ba niya kani adto o niya doon na po sila'y usag ka anak o niya karon kini iya hang karong bago nga ka bago niya ang karelasyon na po ni kanhinga kana ang asawa mga kabay buwag po siya hang kanhinga asawa o niya doon na po'y anak. O kung sa pagkaunsaan, nga nung naabot sa punto higayon, na din siya nakauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share niya ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, ato na niyang hatagan o duwa sa kahanginan ang istorya ni DC mga kabayans. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo.

0: Angelica, asa naman imo hang kuya?
1: Nartaa sa kwarto, ma.
0: Ay, naaday sa kwarto. Panaugay na kay para magdungan mo pamahaw.
1: Oh, sige, ma. Kuya!
2: Ito man imo, ay! Napoy, ibu, atirin! Ano na mga, ngaming anay mo? Nagduha mo ko sa kapuhaan!
1: Naong daway ng si mama.
2: Hindi ko, ay! Ano ba minang mga anay mo?
3: Uy, saan ba naglangas din, ha? Saan ba nang mga kangoskos ni din, ha?
2: Oh, nothing, father!
3: Uy, ano man eh? Naunsa man sila, day? Di si? Ang mga anak, day?
0: Ako naman ang gisugo si Angelica. Ang akong anak ba nga? Ipatawag ang iyang kuya kay mga una. Unya, nasuko man ang imuhang anak.
3: Sige, day. Dong, alin na dire, dong, idkas. Ayan na, pag sige din hagoan. Alin na dire, naog na dire.
2: Sige pa.
3: Tarong nga lang guro na tingog ni mo, dong. Arong maklaro yung kuhan, istorya, dong. Aray na rin dong, idkas.
2: Bago pa mo matapagod?
3: Bago pa day. Sige ka na, ang lihok na mo kay aron nga makaato na mo sa inyohang eskwilahan. Kuhan na mo, pag andam na mo, day, DC, palihok ko ha sa atong mga bata kay... aron nga maka-eskwela na ni sila.
0: Kanyang dong, di pa man ni maka-eskwela si Angelica. Next year pa man.
3: Di ba? Ang kaning ako aba, kamagwangan, akong anak kalaki.
2: Ay, matunang kuskwilaan niya. Sa muka na kusnangan ni Angelica.
3: Uy, ay mo pag...
1: Ay, mo si Tuya, mama.
0: Si Dudong Igas, kanyang, kumusta naman siya? Okay ra ba ang iyang pagtuon?
3: Okay ra na, day. Ako rin mahala ng ako ang anak na si Igas.
0: Mauwaw mo na siya, mo share na ko, dong, kung na siya mga assignment. Murag, mauwaw siya nga magmama na ko.
3: Maulagi, pero sige lang. Ako rin niya ng ingnon, day. Kay masig na baguhan pa itaon siya nga, bago yung mama ba? Nanabay na ibuot in taon akong anak.
0: Maupoy.
3: Masinabaguhan siya. Sige lang. Ako lang unia mo sulti niya nga magtaho na unia siya mami ni mo. Mama ba ha?
0: Maayon niya ang akong anak dong kay kuay na niya masinabtanon. Unya pag-ingon ako nga magpapa na siya ni mo. Nagpapagyudayon. Wala na kanya tao gaog dito.
3: Sige lang. Ako lang unia ang ingno ng akong anak day ha.
0: Sige dong.
3: Nga magtaho na siya ni mo ba? Di na siya magtiya ni mo. Tapos na si mama.
0: Salamat ka, ayo dong.
3: Sige. Mga kabibes, mga DJ, sa tinod pagka-istorya, okay raman unta na ako. Okay raman ako ba nga, iyahang anak kay lagi, puro man mingan doon na mga piso sa mo ang kanhing mga asawa o kanhing bana. Ako, na ako'y anak, usa, sa kuapon nga kanhing kalibin. O niya siya, napod siya'y anak sa iyang kanhipon nga kalibin, mga kabibes. O niya, nag-ipon mi. Tungod kay iyamang gida ang iyang anak dire sa muang apartment. Silbi among nag-usa na lang mi og puyo, mga kabibes. O niya, sa pagkakaron, mga kabibes, mga DJ, ang ako ang gikabalakaan karon kay usahay, masuko man siya good kay makuwang kuno ang budget. Ngano kuno kuwang ang budget, mga kabibes? Nga unta, wa man siya maghatag og kwarta dire sa mua. Kaya ako may nigasto. Hinoon, siya mo bayad sa kurente, tubig, ingon man sa internet. O guniya, mauni mga panghitabo, mga kabayans.

0: Day, Desi.
1: Oo, unsa man?
0: Kumusta mo dire? Musta naman ang ato amurag apiki matas budget per mi day. Unsa may amura man tag maapiki sa budget day? Ah, Desi.
1: Ang anong apiki man na tanawin ako sakto ra man.
0: Mao gani no. Mao gani na kung ipangutana ni mo kay ako gud nagbayad sa kuryente, ako gud nagbayad sa wifi, ako gud nagbayad sa tubig din eh.
1: Unya. Maulagi.
0: Mura mag-apiki gihapon, mura magkuha nga to ang pamugas, kuha nga to ang sudan. Unsa man eh. Mura magkuha ang kapirmi ini.
1: Daghan ba kay palito nun sa eskwelahan ni Dong Igas? Onya, ako ba in town ang naghatag og pamaon ana iya? Onya, si Angelica po, dili pod pwede nga di na ko siya binlan og baggaon diri kay in town. Si Yarabi ang usa.
0: Olige na eh. Ano na lang sige. Basta kay naibuong lang ko ba? Naibuong lang ko ng ano nga murag apiki ta pirmi, apiki lang ta pirmi's budget.
1: Ayaw na lang si Giglik Ramo kay mauna man gyud na. Unya, usap pa sad, maura man sad na imuhang problema kanang ra mang kuryente og mga bayronon diha sa tubig. Ang tanay na ako ay naman.
0: Giday, sa man mura magsubay-subay hinoon.
1: Oh, wala. Ang ako ay giklaro nimo.
0: Nangutana lang gani ko gani nga nganong kuha nga nga ang budget. Mga mura magsubay-subay nun abi kay ikaw ni gasto dirastanan.
1: Oo niya, lain po gaayo kong ang imuhang anak ako asa ng pasagdan. Eh, siyempre, kung unsa yung mga pangayoon din rin ako asa yung ihatag.
0: Sige eh, palihog sa kong tawag be. Palihog sa kong tawag itong mga bata be.
1: Ay, Gas, Angelica.
0: Pariasa din eh.
1: Duol ko mo din sa inyohang papa.
2: Yes, tita.
0: Kumusta mag ka? Gas. Ako dahil na ako istorya ni mo ha. Nga, pagtahod ng mama ni mo dis eh. Kinahanglan na ka magtahod niya kay imo naman ang inahan. Mao naman na imo, mao naman ni ato magkauban. Siya naman imo hang mama. Muna nga, gusto na ko, musunod ka ni Inday, Angelica, nga magpapadrin ako, magtahod yun. Muna nga, ikaw ni Inday, very good ka ha, Angelica. Muna nga ikaw, pagtahod ha, pagtahod na ni mama ni mo. Mama DC na ka, di na ka mag tita-tita. Sabot ka?
2: Di ba na magmama, ganang ko magmami. Social man.
0: Sige, depende na nani mo. Basta kay mauna na, ha? Kinahanglan, magtahod na ka. Hindi ko ganahan makadungog pa nga magtita-tita ka. Okay?
2: Yeah, sorry, Daddy. Mommy. I love you, Mommy.
0: Unya.
1: Salamat kaayo dong igas nga gitawag na jud ko nimog mami. Unya sa pagkakaroon ha, igsuon na jud mo ni Angelica.
0: Kita naman gyud nag-uban din he. Na naman kita din he sa kuan. Bisan tuod og sige, basta kay mauna na. Kamu din he, magtinarong mo din na sa inyo hang pag kuan ha, mabilin mo din sa balay. Ha, Angelica, gusabot ka day?
3: Yes, Dad.
0: Mas maay noon. Mga kabayabs, mga DJ. Usahay, mura kong mairita ba? Mura kong mairita nining ako ang partner karon. Kay mura man siyang magpangutana o ngano kunong kuwang sa budget nga unta, wa man siya gikatampo. Hinoon, ang iya ha, siya ni bayad sa kurente, tubig o internet. Pero sa pamugas, ako naman tanan mga kabayabs kay naman po ko'y trabaho o niya na po ko'y gamay nga sideline usahay. O gunya, mga kabayabs, ining bag-o lang. Kay lagi, nagunahon na ako sa kong anak kay karong sunod tuig mo eskwela naman, si Angelica. Masugo na po siya siyang pagtungha. Mautong nga nakahuna-huna na ako nga adto na ko papuyon. O ni-offer man po ang iyahang amahan. Kaya kung kalipin ka ni adto nga gusto niya, nga adto ko na papuyon si Angelica sila ha. O mautong akong giingna na nga ko ang partner karon. Mauni pang hitabo mga kabimes.
1: Dong, pwede ta mag-istorya kadali lang?
0: Oo, nga naman. Pwede kayo. Sumay mura magkaog ka na ang mura magtinod-anay yun ay muha. Sumay tuyo ni muna ko, day. Dusi.
1: Kanang, kuain ba? Di ba, nilikramo naman po ka no nga ang ato ang konsumo diri sa balay kay kuwang-kuwang na?
0: Katuraman po siguro, katuraman aging buwan. Kuwang kita ato. Unya, ang naman tuod.
1: Ang kuain ba? Ang papa ni Angelica. Kay
0: nga naman? Ang imuhang muhang kan hinigugma?
1: ni contact siya na ko. Nag-istorya mi sa cellphone.
0: Ni-contact? Sa ato ba? Nag-contact kay day mo? Nag-chat-chat ya day hapon mo sa imuhang kanhing kalibin?
1: Nanawag siya doon sa cellphone.
0: Imuhasang gitubag.
1: dong, ako ang gito bagay. Nangunta naman siya kung kumusta na ang iyahang anak.
0: Pag-sure biya na yung style di siya. Basin og magbalik mo si muhang kanihin ni Gugma. Basin magbalik mo si muhang kanihin kalibin.
1: Nganong magbalik man nga? Nalipay gani ko nga ni offer siya nga adto lang si Angelica niya?
0: Ang sa? Ni offer man yun?
1: Oo.
0: Gusto niya nga si Angelica adto mo puyo sa ilaha?
1: Oo.
0: Sa imuhang partner gani adto?
1: Oo. Unsa may problema anang? Iyamin ang anak.
0: Ako Angelica. Angelica, ako di si.
1: Oo.
0: Di ko musugot ha. Di ko musugot nga si Angelica adto mo puyo sa imuhang gani kalibin sa iyang amahan.
1: Apay na, ngano man. Di ba, Angelica, ganahan magsad ka mo puyo dito sa imuhang papa?
2: I don't know, ma. I'm just a kid.
0: Mauna, sakto na day. Kid pagyog ka. Muna nga ako. Ako di ko musugot nga adto ka mo puyo dito. Kay basin pa hinuog magbalik ng imong inahan ug imong papa no.
1: Dong, paminaw sa God. Nagalisod na baya ta diri niingon ka. Mauna nga nalipay na lang sad ko nga adto dito ang akong anak sa iyang amahan.
0: Basta.
1: Unya,
0: basta.
1: Siya may mapaiskwela ni Angelica.
0: Di ko musugot, basta di ko musugot. Kay baura ba ko no? Disi, kita na ko sa imong dagway ay. Kita na ko sa imong mata nga klaro kayo. Gugmahan ba kasi mong kanhi kalibin sa amahan ni Angelica?
1: Pag-sure niya, uy!
0: Basin ni noon, huwag magbalik mo niya.
1: Magbalik? Ayaw patakag istorya niya, dong. Ikaw akong gihigugma, wala na ilain pa.
0: Bisan pa, uy. Si Angelica, oh. Liwat ra ba kayo nagnaong sa iyong amahan? Liwat kayo nagnaong sa imuhang kanhi kalibin?
1: Ngayon naman di ay.
0: Basig magbalik hinoon mo. Basig maunay, mamahimong hinungdan nga magbalik mo sa imuhang kalibin.
1: Hindi
0: ko musugot.
1: Ngayon magbalik man nga. Adto raman mo puyo si Angelica. Siya'y mo pa-eskwila. Iyahang papa mismo. Ako na araman ko diri.
0: Bisan pa.
1: Mag-atiman ni Igas.
0: Ngano di ay? Ganhin na lang ta diri puyo di ay? Ngano di ganhin mo pa puyo si Angelica? Ganong imo pamangyan pa adto-adtoon, pauli-ulion pa man nimo sa imuhang ex kani adto.
1: Iyahamin ang amahan, naaman sa Jake tungon.
0: Base ni noog, maunay himo ang rason nimo nga aron magbalik mo sa imong kalipin kani adto. Ay, ikaw, dungid ka, Edgas. Okay ka, dungid gas?
1: Oo, unsa man do?
0: Si Angelica adto mo puyo sa iyang iyang papa kani adto.
2: Ayaw, ari lang siya sa to. Okay, para pwede, base niya, ikadakaw niya ba? Mas maliwat siya ni mo pa.
0: Mao gani. Wa mata kay baho nga basin urag. Ako ari mo liwat na hinuon ako kay ako may kita man mag-uban. Masig mo kuan ba? Basin ka na ang mamayong ra madugay kay mao man na. Basta magsigig kuyog madugay mamayong-mayong raman. Di ba?
2: Ako pa asama ko na liwat pa.
0: Liwat ka ni Antonio. Basta kay mao na to indi siya. Di ko musugot dise nga adto nimo papuyon si Angelica sa imuhang kanhi ni Gugma. Sa imuhang kalibin.
1: Nganong dili magyud ka mo sugot nga normal naman na karon.
0: Basta kay mao na to nga ako ang desisyon. Di ko mo sugot nga adtong papuyo nimo si Angelica sa imuhang kanhi kalibin kani adto.
1: Dong.
0: Mga kabayabs, mga DJ. Mao gini nakahatag og kahasol ako karon kay magsige magyud miglales og ako ning i-open ngadto sa kuang partner kay di man gyud siya musugot hugot man gyud yang pagdili nga ari ra gyud kuno ang among anak o ari ra gyud si Angelica sa amua kay nahadlok kuno siya nga basin kuno og maoy mamahimong hinungdan nga magbalik hinuon mi sa kuang kanhi nga kalibin nga amahan ni Angelica. Mga kabayabs, malipay unta ko og adto mo puyo si Angelica sa ilaha sa iyaha sa akong kanhing kalibin. Kaya aron po doon ta nga siya mo ay magkapapokus dito. Siya mo ay magkaatiman sa bata. Og, mo ni nakahatag na kong kahasol karon. Kaya di man po ko ganahan ko nga magsigimig away. Ini nga akong partner karon. Mga kabayabs, mga DJ, tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sa inyohang mga bulawanong panghuna-huna. O sa may angay na kong buhaton ni karon. Ako bang pugson nga ato mo po yung sa Angelica sa iyahang amahan? Nga maoy pwede nga mamahimong hinungdan nga kami managlalis mag-away sa kuang partner karon o dili na lang anhin na lang ba sa amu agyod aron way daghang istorya. Tambagi ko ninyo mga kabayabs, mga DJ. At oras mga kabayan sa alas 2:35 sa kahaponon o gagamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, Kabibes sa soundtrack. Again, ito nakauban karon din napon si Kuan, DJ Riz.
1: Og si Kuan. Mystery DJ.
0: Misteryosa nga DJ, mga kabayan nga Kuan. Buholana. Buholana mo si iba.
1: Naamay ko ay misteryosang inday, napoy misteryosang DJ.
0: O niya, karong hapon na mga kabayabs, mauto ang istorya ni DC, nga diin, mauni karon kay Yaha, gani alagang sitwasyon nila Miss Eva, pareho silang kanang buwag. Pareho silang kanang buwag, silang kanhi kalibin, o silang partner kani ato. O niya, naslay, tagsa-tagsa ka mga anak. O niya garon, nag-abot man ilahang daan. Nagkahigugmaay, nagkasabot. O niya, nag-ipon.
1: Mag-usa sila.
0: Nag-ipon na silang Pinoyanan. Ilang gida ang siyempre, ilang mga anak. Kanaan nila ilang mga anak mi si iba. O niya mauni, karon si Yahang Bana, doon ay anak nga usa. O niya, ginipon si Yahang si DC, na po'y anak nga usa, mga kabayes. O niya karon ang usa silang gawayan mi si iba. Kay kinimanggiyot nga kanaang gusto ni DC nga kay lagi ni Oper po ni Yahang Bana. Iyang kaniadto kalibin nga kanaang saman. Ari na lang na kong bata, si Angelica. Ari na lang ako si Angelica. Aron kanaang ako'y mo pa eskwila, kay hapit na bang klase. O, eskwila naman karong sunod tuig. O niya si DC, ganahan po siya nga adto kay lagi para po kuno makatipin-tipin si Miss Eva. Gawas ba na makatabang-tabang sa kanaang galastuhan sa bata Miss Eva ang kanhi kalibin partner. Mauna karon, o niya, masuko naman niya ang kanilang libin niya karon si Kuan. Di naman sumusugot kay basing kunog, mag-uli hinoon kunog. Magsilo siya Miss Eva, lakton nga pag-istorya. Again, sa itong mga kabayabs nga naglantaw sa itong ibipage, may nga pagpaminaw, bro, Jimuel Nubal Arias. May nga pagpaminaw ni mo diya, bro, ha? Jimuel Nubal Arias. O niya, kinsa ba Miss Eva, si Kuan?
1: Kuan, si Inday Pearl Angeli Quintanilla.
0: Oy, hi Inday Pearl.
1: Hello hapon. DJs and Sir Gab.
0: May hapon Inday Pearl Angeli Quintanilla.
1: Karon, ang inyong Sir Gab, nilingkod na din.
0: O niya mo na, ha? Sa itong mga kabayabs, karon. Sa mga naa-adres ato ang mga radyo, ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng tawagan is 09-95-472-0802. Tawag na, text na, sino mga ganang greetings. Ingon man usab, sino mga request, mga kabayms. Okay, Miss Eva, arita ni Kuan, ganaang misteryosang DJ. Kung sumaimuhang masulti inday. Nga karon nag-away naman sila kay magsilos man ang ganang partner karon ni DC nga. Ato pa po yun si Angelica sa iyang kanhi kalibin o papas bata. Okay, ang sumaimuhang mahatag advice?
3: Kuan, kanang DJ. Kanang sabuto na lang ni Daisy ang ihang ex bitaw nga maghatag na lang siya kwarta para sa ilahang anak kay dili man gyud mo sugot ang iyang bagong partner, so lisod yun na magkagubot na sad. Maong pasabto na lang ang kuan nga since wala man sad, wala naman sad ta, wala na sad ka ni kuan sa imong anak pag kadako, panghatag na lang og sustenso.
0: Sustenso lang. mo kanang hatag na lang og sustento ngadto sa ilang anak.
3: Sustenso.
0: Hapay pa suspenso. Bitaw. Ana na lang. Hatag na lang direk sustento ana aron.
3: Financial.
0: Financial na lang aron dili dili masuko ug ako ang kuan. Live-in partner karon kay mura magsilos ni kana papuyon si Angelica. Oy, ingon si Bro Jimmy tayo sa Miss Eva. Ingon si Bro Jimuel Nubal, uwan na sa Lapu-Lapu ron, bro. Uwan na di ay sa Lapu-Lapu.
1: Sige na lang, uwan.
0: Maulagi tao. Nag-uwan na di. Piasa mo ka dapat sa Lapu-Lapu ron, bro. Jimuel, may hapon ni mo din ha. Okay, unya, napakay mapuno inday.
3: Wala na, DJ.
0: Uwan na. Ikaw, okay, DJ
1: si,
0: Reyes.
1: Si DJ Reyes.
0: Napaminaw niya hapong mahatag advice.
4: Kwan, way, sa tinood lang.
1: Sa tinood lang.
4: Sa tinood lang, bitaw ka ng way katungod ng partner ni Dising, dili pa ang anak ni Daisy dili na ipakuan sa amahan kay.
1: Sakto.
4: Iha man ang tinud niya amahan. Niya maka, pero at the same time kung ikaw sad sa nasa sapato sa papa ni date sa partner ni Daisy ron kay mo siya gihigugma pon niya ba. Gidawat jud niya nga anak na si
1: Angelica.
0: Gawas pa pon murag mahadlok gyud siya ma, basig magbalik unya hinuon kuno kay basig mahimong taytayan ba nga kanang nagtanab do na bayang bata dito biya ana babasi mo nga so ikaw uyon na kuyog na lang diri ana ano ni usa sa iya hangi kahadlokan gyud ining partner karon ni DC.
4: Kung ina na magani may pa mag ila-ila na lang ang amahan ni ni Angelica o ang partner ni Daisy Ron para civil ba mas mayo ang inana.
0: Okay, magkuan na lang sila kanang sige.
1: Oh, pareha sa imo hang pareha sa imo hang kuan, igagaw ba nga ang amahan atong mga bata mo pwede ra mo sorry dito.
0: Pwede.
1: Oh, balay sa imo hang igagaw.
0: Samot di mo sugot si kuan. Di na ganin siya musugot nga ato ang bata, samot nang magila-ila. Ato pa hinong samot, hindi na musugot. O, magkita-kita pa sila nga. Okay, o niya, kana ang MIPS Lapu-Lapu bro. Okay.
1: Ah, nagtrabaho siguro
0: MIPS
1: siya.
0: Lapu-Lapu di ay. Uwan ako nung des Lapu-Lapu mga kabahibs. Sige naman lang, gahapon, uwan man po gani.
1: Maugyawin.
0: Again, sa itong mga kabahibs karon di sa itong FB page, Miss Ivan, apa din hayo mga...
1: daghan kayo nananaw, pero wala pa ay nag-comment.
0: Wala pa, sige, sa di pa mag-comment pa yung mga kabahibs. Ang atong oras, alas 2:41 na sa kahaponan.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS! Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Again, ang itong oras mga kabayam, sa las 2.42 na sa kahaponon, ang Biyernes, Pizza 25 sa bulan sa Setyembre. Ito yung Ismail 26 mga kabayam. Paspasos panahon, oy no, dali na kayong gear. Oy, huwag mga adlawan, na detay booking, no? Na detay ko, Miss Eva, anatas may San Miguel, Loriga. Kaming DJ Rica, San Miguel, kami na may kuan. San Miguel, Loriga, mga kabayabs, ugbang adlaw, no? Uban-uban, tas kagisa mo ito taga Loriga, karon din ha. Doon ay adias ko, di ay sa inyohang barangay. Uban-uban, ta ugbang adlaw, mga kabayabs, no? Adlaw nga Sabado. O niya, oy, ugbang adlaw, murag piyesta po sa kanilang tisa. May tisa, kasi naghanang
1: event tayo. Karon, piyesta sa Kabatbatan, San Fernando.
0: Piyesta sa Kabatbatan. Happy piyesta ninyong tanan, no? Kabatbatan, barangay Kabatbatan, San Fernando.
1: Yes.
0: Mga kabayabs, sabto taga San Fernando din ha. Namiyasta mo dito sa kanang kabatbatan, mga kabayabs. Okay, sige, onya, nasa itong IP page, Miss Eva?
1: Ingoy ni Randy Marcelo, DJ watching from Marcelo Hitapi, Bohol. Naay katungod ang Paris niya nga adtura iyahang anak, DJ.
0: Tinood, oy, naagyan, oy, kay, kana ang ilabian ng anak taon. Niya, nakailabian ni bataa.
1: Onya, niingon po si Daisy nga mas nindot kung naadito ang ilahang anak. Kay mas makakuan siya ba sa financial ingon ana onya og di sa siguro magyaw-yaw ang iyahang live-in partner karon siguro di sa dia makahunahon na nga iadto na lang ang bata.
0: Pero inani Miss Eva, mas maayo pud para sa kuan lang siguro. Mas maayo pud og naa na lang nimo ang imong anak disi kay ikaw may inahan. Lahi man gud kanang pagpadako mabanagin Miss Eva.
1: Ingon ana sa DJ Rico Mambo, nganong ang iyahan man sang iyahang live-in partner naa man pud ang bata. O, ang iyang anak na man sad sa iyang ka-live-in partner. Wala man sad sa inahan.
0: Basig gani ang di po manggilabot ang inahan. Basig, way klaro po ba nga. Imuhala na may ingon anak nga inahan. Nga, di ko ana, ikalidaan ng bata. Di kayo, gusto lang bang pa-single-single na ba?
1: Sa ako sa DJ Rico Mambo, nasabtan po na ako si Daisy nga gusto niya ang iyang anak dito. Kay para po siguro nga, maka-focus siya ba sa iyang ka-live-in karon ingon ana. Onya,
0: pero hino, mauna, mag-focus siya sa ka-live-in. Iyang anak, iyang murag, ato lang kadi today.
1: Okay naman niya. Isalig raman siya kay papa man gyud na.
0: Mas maayo man gyud. Managingon nila ba nga mas maayo o ganang pwede mas maayo ang imong anak anak gyud sa magdako sa mama kaysa amahan.
1: Onya, basimpod og mas mas dako to og ganang income ang papa.
0: Mao na sa gingon ni kani ang misteryoso nga DJ na ta Miss Eva, pwede man magsustento lang. Muhatag lang ko ni mo. Hatag lang sustinto. O niya, gana ang ariyan
1: pero
0: bata
1: na ko. Pero kung maupod na, DJ Rico Mambo, ilahad yun ang istoryahon. Kay basin ang amahan ba, gusto po nga, iyahasang makauban ang iyahang anak.
0: Di, guan na lang. Gana ang mo na, gana ang puli-puli na lang. Andaw. Ana, na lang. Mauman ganyan yung teknik, ana. Mauman ganyan ka ng murag ka na abitong mas dali kay masabot nga. Karong adlaw, Lunes, Merkules, ang bata, at tos papa ba ron. O niya, inig Merkules, Huwebes nga to sa kuan, ari na po sa inahan.
1: Saon man tanang nga si Luso man kayang kaipon ang iyahang yun na
0: pero kanan wag yung mabuhat saging mo ni DJ Riz way mabuhat ang kalibin kay iya maginang kuan hindi man na sa kapugos o labi ng mayong bata mato ko dito sa ayaw di harap kita napuso na ni mong bata
1: kay di man na niya tinood nga papa
0: wag siya mabuhat anak. Okay, sige, sa ito mga kabayabs karong naminaw sa may niyong mahatag advice dugang tambag sa ito ang sender karong nga si Daisy. Kabahin nining kaagis gugma kinabuhi Miss Eva. O niya sa to mga kabayabs napamo din ni mapuno inday na kay mga greetings din ha.
1: Basi na mo yung greetings kay sa Saturday na baya ugma.
0: Ugma. Usaman basig na kay mga kauban nga mula mo.
2: Shout out day gihapon ko sa mga barkada niya sa Talamban may sagula sila ni tanaw shout out gihapon.
0: Shout out yung Talamban ha.
2: Wa may plano mula guys. Kalaagon na ko.
0: Kalaagon na dia lagi kuno siya sa Dota na ilaagoy kuno sa Bado.
1: Okay, si DJ Race.
3: Kuan na dai, congrats lang balik ninyo, bro.
0: Ay, salamat kayo no.
3: Kuan no, second runner up no.
0: Second runner up o third basta kay mao na sa mga karon pa nakaabot sa mao pay pagpaminaw mga ka-vibes. Kagabi iduwa ta og 3 on 3.
3: 3 on 3.
0: Sa kanang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kun KBP. Dito sa kanang
1: newsroom.
0: Tanang murag apil ang kuan na press freedom ato. Mao to daghan man kay kagabi, daghan kay to ang nisalmot. Nga kanang nagkalain-lain nga mga ahensya sa kanang ang pagpanibya mga kabay. Sumuna, kana ang akong balikon sa magkausa, congrats sa itong tanan.
3: Congrats.
0: O naninot mga pudgo kay kana bitang murag gawas nga makakita mo dito, magkabanding

0: banding mo bro ba nga gana ang
1: nyadagan sa kamailahan sa kanang mga
0: nakay ma- oh nga oy siya din na de sa kuan mao din na itong kuan madunggan ana ba no makaana ta
1: daghan ni ko mga idol dito nakita na ko wala ko modol kay istorya kay
0: daghan sa kitang ka vibes dito sa
1: kuwang na lang kay si AI mo appeal ninyo
0: sa kuwang na sunod sir siya na pod gani ang kuan sunod duwa sunod buntag naman buntag sayo sir ato ingnon nga ipabuntag na to aron siya makaduwa. Okay, kung gabi, hindi mo siya kundo kay duty mo
1: siya. Alay, di man siya basketball. Bro, ano sa
0: mga niya? Pickleball?
1: Pickleball. May ka na mo, pickleball.
0: Bitaw na nahala, salamat kayo. O niya ka na ang nindot po naman. O sa'yo, bitaw makaana ta nga. Nindot sub kayo. Kaya ka na bitaw ang mura ka na. Laging maka-experience ka nga. Kato mga tao nga na dongga ni mo speakers sa radio. Mm-hmm. Imuha pong makaoban, Miss Eva. Makagawas pa nga makaoban ni mo. Mabanding ni mo o ka na ang dua-dua. Basketball. Kanya. Muna nga. Nindot kay naka-appel po ta sa kanaang gihimo nga 3-on-3 basketball. Kagaya hapon sa kanaang dito sa kuan.
2: Sa Magnum, Magnum Sports Complex
0: sa Apas, mga kabay.
2: Nakita gyud nato tanan ang mga nagalain-laing mga estasyonan.
0: Mga kanaang tingog sa radio, tingog sa kanaang
2: TV.
0: Tingog sa TV, tingog sa radio na dito kagabi mga kabay sa pagtapok-tapok sa mga magsisibya sa Sugbo. Onya mo na, salamat kayo. Onya na pamoy mapuno na.
2: Wala na.
0: Sige, ato sa ning i-play ang ipangayong awit sa tuang sender nga. Kulang ako kung wala kami sa iba. Muniyahang ipangayong awit. Iniyahang kasinatian sa gugma ginabuhi garong hapunan din hilang. Sa ito paboritong radio sa Sugbo, Kabisay Anug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, Kabibe sa Soundtrip. At oras mga Kabibe, alas 2:42 na. Mauna ni mga Kabibe. Mm-hmm.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayan, sila stress 29 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Subo. Kabisay Anog Mindanao, 93.1 FMR, Kabayan sa Subtrip. Ay, nais mga kabayan, karong hapon na, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy! Alright, unya, sa itong mga kabayan, karong na minaw, kumusta mamo, adlong Bernes naman di ay... 90 kaadlaw na lang, Miss Eva, Pasko,
1: Pasko na.
0: Na. 91 day. 91 kaadlaw na lang. No. Pasko na.
1: Pastang. 91 days to go.
0: Pila na lang. Murag 5 kaadlaw na lang sa siguro mapapas na po ang bulan sa September.
1: September.
0: Grabihan ang dalias pa naon. Sunod, October na.
1: Andam na kayo kung manaygon.
0: Manaygon, no?
1: Para ko ay extra
0: na may
1: income.
0: Manaygon, Miss Eva. Na may nagsigit suro-suro yung kadalanan. Gani mo ato nag mga balay di manaygo na sila. Pero akong Hangiyo Island sa kadla kadadlawa kasi sa kwarta.
1: Iniga. Karong gabi magsugod akong panaygo hantud ug
0: naygo na. Okay, wa naman. Disyembre naman gyud na ginangat yung Pasko mga kabay.
1: Day off man ato iniga ugma.
0: Mao na ug mga adlawa Sabado sadsa di ay no pero muna atong paminawon og si Kinsen katukar ka og mamis iba. Niya karong hapuna ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi. Sa atong sindir nga si...
1: Daisy.
0: Daisy. Naon sa ganis Daisy, Miss Eva?
1: Na problema siya, may tungod ani iyahang kaipon.
0: Kaipon.
1: Nga dili mo sugot nga ato mo puyo ang iyahang anak sa tinuod nga amahan.
0: Katong mura siyang nagsilos-silos, no, Miss Eva, no?
1: Yes.
0: Silos-silos dahil sige. Onya, moni siya karon sa may mahatag advice ninyo sa tong sender, abli pa nga tong numero nga 0995-472-0802. Dejeri kumambo, guwapo ka di ay from Brumax G7. Brumax na ko na. Okay, sige, wanna take one. So may imong mahatag advice na lang Miss Eva sa atong sindir karong hapon.
1: Okay, sa ako nang gikaingon ganina Uncle Boy nga istoryahon na lang na nila silang tulo dapat mag-istorya sa iyahang ex-partner o sa iyahang ka-live-in karon. Ilahang sabot-sabutan kung unsay angay nga buhaton na para sa ilahang anak. Unya para ramon pud na sa kaugmaon sa bata.
0: Sabot na lang.
1: Magsabot. Unya para pud nga mahimutang ang iyahang kaipon nga wa siya angay silosan.
0: Maogyod, no? Ana na lang siguro dahil. Yun na lang istoryahon dahil. So, dapod na niya sa oma na nga, maon naman yun na. Maon na anak, magina ato imong ex ganyan to. Maon naman kita yung mabuhat, ana. Yung nalang bana ni mo.
1: Kaya
0: na. Kuan, ana na lang. Aron nga, maklaro na ninyo ba kay lisod kayo. Yung napako na, pasabta lang nga, unsa o man gini dong, maon naman gini. Musugot kag sa dili, maon naman gini, nahitabo naman eh. Di naman mabalik pang tanan. Okay, DJ Pamela.
2: Muna sa ato mga kabayabs karon, ingunaan na lang yun siguro, no? Kay makasabot po ta nga magselos-selos po siya, Miss Eva, pero pasaligi
1: natural,
2: lang.
1: Natural lang man yun na magselos.
2: Pasaligi lang siya nga mo na, di ka magselos-selos kay mo na, kanang siya ragyod sa baan na, no?
1: Kay naabit ato sa iyahang message sa ato, DJ Pamela, nga pinanggag yun niya, gihigugmag yun niya ang iyahang kaipon.
2: Muna! No?
1: Apan, maulagi na, dili mo sugot nga, ato pa po yun ang iyahang anak dito sa iyahang ex-partner.
2: Kay na, so mo na, sabutan lang na ninyo, istoryahan na lang sa bahay na as mong partner karon niya. Okay, aka na ang Digirico Mambo.
0: Okay, nasa ito mga kabayabs ha, naminaw karon. Magpasalamat ito sa itong sender nga si Daisy. Salamat kayo Daisy ha, sa mong pagpabuhagay, sa pag-share ni mo ni mong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi karong hapuna. Sumuna, ana na lang siguro Daisy. Ikuan na lang na, ganaan sabot-sabutan na lang na ninyo. Kaya sao naman na nga, mao naman ginang hitabo ah. Di naman ginamagan ang mabalik pa nga na naging mo yung mga tagsa-tagsa ka mga pare sa kinabuhi, Miss Eva. Sumuna, guha na lang na, istorya-istoryahe lang ninyo. Magkasabot rin na madugay siguro yung muhang kalibin karon, no?
1: Kaya na.
0: Sabot raguro na siya sitwasyon, kaya pareha bitaw mo. Ay kung ina, di po niya ka na ang muhisgot sa, di po siya maghisgot-hisgot siyang kanhi nga. Labi na silang mga anak, sa inyong anak, ilang anak di ay. Di po siya mo ingon nga muna, ka na, muadtor ba ni kong anak sa...
1: Iyahang mama.
0: Iyahang mama, muhisgot po siya. Sumuna, patas ra. Patas ra magsitwasyon din ha. Again, salamat kayo sa mga pag-share ha, ini mong istorya sa kinabuhi kagis gugma. Ano sa mga kabayabs ganun? O mga adlawa, ano ata sa may San Miguel, Loriga. Doon na kita mga kabayabs. Ano ata sa may Loriga, naagan ay magbuto-buto din ang sound system, naagan ay magsige din haglagapak ka mga budots mga kabayabs. Kita na ay mag-uban-uban din ha, no? Di ata sa may Loriga, o mga adlawa, San Miguel, Loriga. Wala naman tayong oras panahon sa new hall sa to ang programang Request 931. Salamat kayo sa magkausas mga naminaw. So kad ka ganinang kadlaon hangto din ng orasos kahaponon, mani ay mo pagbiya, kaya na magyapon tayo musunod nga programa. Musunod karong taod-taod ang servisyong kabibs kauban sa DJ Langganida. Musunod usab ang kaniang arangkada balita mga kabibs kauban niya po sa DJ Langganida. Dayon musunod usab mga kabibs ang kiniang TV Patrol, dayon playlist nga doon na sa alas 12. Mga maanindot nga mga sunata atong madunggan din ha mga kabibs. Again, sa ito ang mga kabayabs, wala naman tayo panahon. Sa di pa di ay, nga itong nakaoban ka ganina, nga itong Chief Engineer, Sir Virgilio. Nga ito ang karon, din napon Sir Edgas, si Ma'am Junet, Sir Gabriel, nga itong Station Managers, DJ Langganida. Okay, kayo na, DJ pa, kanyang Miss Eva.
1: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, din na mo sa itong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu, kini na lang, misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, good afternoon, mga ka-vibes, amping!
2: Okay, unya, di mo initawag kung dali-dali, Miss Eva, to sang, hello, may hapon! Oy, hello, may hapon, sino ni?
3: Hapon, DJ, Rico
2: Mambo, Inday Eva. Unsa may ato dai?
3: Mo advice ko, DJ.
2: Unsa ko no?
1: Mo advice. Hi, Ma'am Bell.
2: Okay, sige, Ma'am Bell. Unsa may mahatag advice ni mo, Ma'am Bell? May kinakaabot ka, wala na ba tayo oras? Sige, larga, Ma'am Bell.
3: Ano lang, DJ, siguro, mga ina lang siyang support sa papa.
2: Okay. Mga yun na lang suporta sa
1: para sa kuan. Bata.
3: Kay parang walay ko, walay gubot ba, di ba? Kaya yung bag-uron, di man ganahan nga maagpong yung anak sa yung daan. Mga ina lang siyang support, siguro, no?
2: Mga ina lang siyang suporta na lang, anak na lang siguro.
1: Pwede.
3: Anak na lang.
2: Alright, mura to.
3: Kana na lang.
1: Okay, Ma'am Bell.
2: Sige, salamat. Tumain hapon, Ma'am Bell.
3: Salamat.
1: Amping.
2: Sige.
3: Happy Friday.
2: Happy Friday po. Okay, unya, mga kabayos, si Pamela.
4: Mano, ako na lang, si Pamela. Maging on, stop thinking and inside. Doon ay salamat. Tumain hapon. Kanatag sa nan, Uncle Boy.
2: Okay, salamat kayo sa tanan. Kung nalang usap si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw pa niti ni Bataros ni Jericho Mambo.
0: Again, sa itong mga kabayad ka rin na minaw, ugma na po, mga adlawa, kung anta ka ni ang Sabado Sadsad daon niya, uban-uban tagbalik karong Domingo pohon sa tuang vibe mix mga kabayabs, Domingo Discoral, alas 6 hantod sa alas 9 sa kagabihon. Panating kong oras, hantod sa sunod, ugma sa samang tagnaog istasyon mga kabayabs, sa kunalang usap si Jericho Mambo. Magingon lihok na, mintras sayo pa. Mientras, napay panahon, napay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabibs. Sa di pata mo biyahe sa kanginan, magbilid daog mga maanindot ka mga sudata. Then hilang sa paborito radio sa Sugbo ka, Bisaya ng Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, Kabibs sa Soundtrip. Mga kabibs, mayong hapon, ikang salamat og happy weekend. Las 3:38.

0: is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkad.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: Waan na ni.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani-ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:34. Good afternoon, ka-vibes! Kininyo ang programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong malagaron nga ka-vibes sa Langga Neda. Sa inyong paborito, Sugbo, Kabisayan, nagtibuok kalibutan, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Maayong pagpangape, paayong pangisnack sa ito ang mga ka-vibes nga nag-coffee break right now or nag-snacks. Enjoy your break, enjoy your snacks mga ka-vibes. Sa ito ang mga ka-vibes nga padung nag-uli mag-amping. Ang uban sa ito ang mga ka-vibes na sa dalan tungod sa ilahang, unsa man mo na may appointment or tungod sa ilahang trabaho, amping gyud kanunay mga ka-vibes. Hello and maayong pagpaminaw sa tanan atong mga ka-vibes kung diin naglanog-lanog ta sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Ang uban na minaw nato pinaagi sa ilahang gadget, pinaagi sa ilahang Android na atay FMR Philippines audio streaming app. Ang wa pa masayo dug unsaon ni siya kung Android ang inyuhang gamit, pwede mo moadto sa Play Store. And then, inyong i-search FMR Philippines. In-search ninyo i-download palihog. Once it's downloaded or installed, promise, you can vibe with us anytime, anywhere. Bisan unsa pa inyo hanggibati. Kung kamo nagmalipayon, nahala, makapaminaw mo na mo. Kung kamo nagmagulanon, yes, maglanog-lanog gihapon mi. Kung kamo nabalaka, naguol, naagihapon mi. Kung kamo dunay mga pagduha-duha no, sa inyong mga plano or desisyon sa kinabuhi, naaragyod mi. We are always with you, ka-vibes! Hello sa mga ka-vibes nga pretty in red with ano hearts, with mini hearts. Mo na yung outfit nilang Neda today, no? Feeling ako ani akong outfit kay guwapa kay ko. Makagwapa siya to me. Gituyo gininako kay kaganina ang guest, ang Miss Asia Pacific International. Gusto ko nga mo level sa ilahang kagwapa. Wag yung taka-level sa ilahang height. Sa kagwapa naman lang, no? Medyo layo-layo sa good gihapon, but at least, guwapa gihapon, no? So, thank you to the Cebu or Central Visayas or the team, no? Here sa Miss Asia Pacific International. Ang ilahang coronation night hapit na. So, mga nanapoy laing mga kandidata or winners or queens ang atuang mabalitaan, ang atuang maila-ila. But I'm very grateful nga ako silang nasinati, ako silang nahimamat kaganina. Si Miss Belgium, siya ang second runner-up sa Miss Asia Pacific International 2024. Si Selena Ali. Nga si Selena tong kuan kaayo kan ng very bubbly kaayong manubag, no? Unya syempre, no less than from Brazil, Miss Asia Pacific International 2025, Isabella Fernandez. Ngayon tawag na ko kay Langga Neda. Sorry sa hutoy. Iyan tawag kay Langga Neda. But yeah, we're very honored na ato silang nakauban, ato silang nailaila, ato silang nahimamat. And very excited sa mga upcoming events. They're very busy mga ka-vibes. Nagmalipayon tanga, na-appeal gihapon ta sa ilahang schedule today. Venice More, hello. Thank you so much for watching our live. So, mo na ang atuang bisita kaganiha. And, syempre, today is a beautiful Friday. Kumusta, langga? Kumusta, mga ka-vibes, ang Biyernes? Nagmadaugon ba mo karong si Manahuna or napildi mo? Dapat way mapildi na to. Dapat kitagyo winner, no? On a Friday. Ano man, Monday to Friday, manggod. Labi na kung busy. Depende kung sa inyo ang challenges sa workplace. Kanang kinahanglan ka mo, yun ang mahimong winner, no? So sa mga nangapildi din ha, lain-lain nga reason nga nangapildi. Number one, nakasabaan kag kadaghan kapila. Number two, ni-fail ng imuhang project. Number three, you're not feeling productive or dili ka malipayon. Na Friday na, wa ka magmalipayon. So kana mo na, akong buot pasabot nga napildi ta karong si Manahuna. Apan silang Neda, oy, nagmadaugon. Kay bisan og alas 4:39 pa lamang, I will claim it na hangtod unya, hangtod sa akong pagkatog, no? Nindot gyud ang ako ang semana. We had a very kanang productive week. Daghan tag good news nga nadawat. So happy malipayon kayong kasing-kasing nilangga Neda. And I am sure karong weekend magmalipayon ang ako ang rest day, ang ako ang pag-recharge. Para next week, lain na pod, no? Lain na pod ang vibe nilang Neda. So, dapat ingon ana ato ang vibe matag Friday. Mura ba og while nag-culminate or atong gihuman, gitiwas ang sulod sa usa ka semana, dapat ang ending yun sa ato ang matag semana, happy ta, fulfilled, satisfied, grateful. Because dili tanan makasinati ana nga gibati mga ka-vibes. Dunay uban, yes, no, bongga, nindot og trabaho, nindot og sweldo, dakog sweldo. In fact, daghag employers. Uso man aron nga daghan og employers, no? Usa, duha, tulo, upat. Ang uban, anong daghan mo mag-employer? Daghan mo mag-trabaho. Daghan tuod mag-trabaho, apan, di mo magmalipayon. Mura mo og kanang, di mo happy. Walay happiness, no, sa kasing-kasing. So dili na siya maayo, di ba? Nakapoy na ka, nahago na ka, pero mura ka kanunay nga mag-apas. Unlike anang kalma lang, sakto lang, usaray mong trabaho na kay mga gig or racket ginagmay, pasibo ragyod, no, dili gyud overflowing ang imuhang kita, apan malipayon ang imuhang kasing-kasing, no, mura kag nakapahuway. Ingon ana unta ang ato ang gibati karong adlawa. September 25, 2026. Today is Daughter Day. Oy, ang mga anak daw nga babay. Daughter, anak nga babay. Mo'y ipasigarbo karong adlaw. Ano mga daghang mugna nga celebration, no? So, today is Daughter Day. Atong ipasigarbo ang mga anak nga babay. Kay baba mo mga ka-vibes, na kanunay mo ingon sila na kung ang anak ko, no, unang anak babay, kay swerte ko, no, ang mga ginikanan. No, because mura siya mo follow ba nga responsible sa mga ginbuhaton sa panimalay, sa pag-amuma o sa pag-take care sa family. Diba? So, no, naingon ana nga notion. And true enough, ingon ana gitpod ang mahitabo. And even if dili ikaw ang unang anak, basta kay ikaw ang alpha ka ba? Diba? Ikay unang anak nga babae, bisan og nakay brother, nakay kuya, na naguna, but you're the eldest daughter. Anak daw, majority would appear responsible, no? Dili sa pag-alsa sa kung kaugalingong bangko, pero yes, I grew up na kanang feeling responsible for my family. Murag at a very young age, kanang ma-feel na ako nga kinahanglan kumutabang, kay dili man mi well off, diba? So kinahanglan ko maning kamot, aron maka-

ability or pressure po din hinako. No, compared sa uban. Napoy mga ingon ana. So, dili gyud perfect mga ka-vibes. May ingon dayon, magsuya. Suya dayon ang uban. Nga, may mangka, pinangga, mangka. Namay may nana, no? Normally, din ha ang sibling rivalry mo sud. Suya-suya, kay mo ay pinangga, mo'y hatagan sa atensyon. Patuwa mo kay Bao, no? Deep inside sa kasing-kasing ana, doon na po na sila ilahang kahiubos. They would feel na inyo tuod kong gihatagan sa extra attention, the special attention. Apan, grabe po ang extra pressure na inyong gihatag din rin ako. So, sa mga anak nga babay, sa mga daughters din ha, relax, inhale, exhale. At the end of the day, you have to live your life. Ikaw ang mo design sa imong kaugalingong kinabuhi. You have to choose. Naa kay kagawasan nga mo mamili kung magpa-pressure baka ani nila or magpadayon kasi mohang gusto sa kinabuhi. Ang importante lang imong mapadayag ug unsay sulod sa imong kasing-kasing aron masabtan ka sa mga tawo nga nagmahal nimo. All right? Alas 4:44. Good vibes only na ta. Nako, ang ato ang good vibes only. Ang bag-o lang na human nga KBP and Press Freedom Broadcasters 3-on-3 Basketball Fellowship game kagabi. Wherein nahimong second runner-up ang 93.1 FMR Cebu. Good job sa ato ang Vibe Mix DJs represented by DJ Jill and DJ Liniel Perez. Plus ato ang technician si Virgilio Villanueva. And of course, ato ang mga DJs, no? Si DJ Sprocket, kauban ang ato ang team captain, DJ Rico Mambo. Congratulations sa ato ang mga ka-vibes nga nag-represent gid sa 93.1 FMR Cebu. Siyempre, full force ta dito. Naagid atong mga producers, si Junita o si Gab. Naapod ato ang laing vibe mix, no? Si Rica Mambo. And syempre, DJ Kimyat and Langga na. Si DJ Kimyat kay head coach. Si Langga na kay assistant coach. Ako ang tatoy muse. Si Rica Mambo na lang muse. Assistant coach na lang ko. Diba? So, inana, very grateful nga naka-appeal me. Unya nga, kanang aside from winning, no, ang pakigduwa gyud, no, makighimamat sa ato ang isip isig magsisibya, no. We're very happy nga na-appeal gyud me. Congratulations. And daghan kayong salamat sa KBP. Thank you to Sir Sirwin and to Idol Boy Key. More to come, yes. Mag-appeal-appeal na gyud ang 93.1 FMR Cebu. Alas 4:46, ka-vibes advisory na ta mga ka-vibes na nagpadayon ng monitoring sa Environmental Management Bureau 7 sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu, kundiin ang natala karong adlawa September 25 nga air quality index is 96. Nag-classify ni siya as fair mga ka-vibes. And of course, dili lang na, yellow alert pud ang Visayas karong adlawa, sugod karong mga orasa, alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi eh. So, lagmit, doon ay mga pipila kabahin nga na-ay rotational brownout. So, plan your schedule. Check ang official FB page sa VECO. Let's proceed. Pangalagad highlights. Malampusong gipahigayon kagahapon ng usa ka hiniusang field training exercise nga giorganisar sa Consolacion Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Uban ng Bureau of Fire Protection, Consolacion sa Consolacion Evacuation Center. Tumong sa maong kalihukan nga mas mapalig-on ang kahanas o kaandam sa mga lokal nga emergency responders sa panahon sa tinuod nga kalamidad o emerhensiya. Lakip sa mga gihimong pagbansay, mao ang high angle ug rope rescue techniques diin makita ang pagtinabangay sa mga responders sa LDRRMO, BFP ug mga kauban gikan sa BJMP sa luwas nga pagpaubos ug pagbalhin sa mga biktima gamit ang rescue stretcher ug hagdan. Gipasalamatan usab sa kagamhanang lokal ang kooperasyon ug pagsabot sa mga residente. Ilabi na kadtong nanimuyo duol sa evacuation center. Kinsa nagpabiling kalma ug naglikay sa simulation area aron mahimong hapsay ug malampuson ang maong pagbansay alang sa mas lig-on nga Consolacion. On and on, Consolacion, di ba?

Indot kay nag-announce gini sila properly nga dunay himuon nga drill, alright? So na-announce na kay Bao na palanog yun dito sa maong lugar. Laing pangalagad highlights, giisa na ang blue alert status sa Disaster Response Command Center o DRCC sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD tungod sa hulga sa bagyong Queenie. Isip kabahin kini sa pagpangandam o pagpadayon sa pagpreposition sa relief resources o standby funds sa ahensya. Diin mukabat sa kapin sa 3.448 million pesos nga family food packs ug anaa sa 2.44 billion pesos nga standby funds gawas pa sa dugang relief stock sa mga disaster resource centers ug field office. So nangandam no ingon ana kanunay atong mga ahensya sa gobyerno nga dunay dakong responsibilidad kung dunay kalamidad. Andam yun na sila, dili kay anha pa sila mangandam inigabot or inighuman sa kalamidad. No, bisan walay kalamidad, everything's in place. Ilara nang i-activate, activated na I mean, but ilara nang mas strengthen, no, mas i-put into kuan naanay assignment every time nga dunay kalamidad para dili malangan ang tabang nga gikinahanglan sa community. Laing pangalagad highlights, nagpadayon ang gobyerno sa pagpatuman o pagpalapad sa zero balance billing o medical assistance to indigent and financially incapacitated patient program. Partikular na ang Department of Health ngadto sa mga ospital o medical facility diin mahimong magamit ang maong programa sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sumala sa DOH spokesperson Asek Tagumpay Manikis nga andam na sa sunod semana ang ilang pagpakigdayalogo sa mga pribadong hospital aron masayon masayon ang pag-access sa mga Pilipino sa zero billing at MAIFIP program. Good job, DOH! Hello sa ito ang mga ka-vibes nga nagsubay sa ito ang Facebook live streaming. We are live sa 93.1 FMR Cebu, of course. Pwede ba good night ang sipiato ni Almira Henares ang ito ang loyal ka-vibes. Banks Kasura, thank you so much. Mayong hapon. Kumusta man din ha sa Surigao, Bangselog. Diba? Congratulations ko. No? Thank you so much, Bangselog. Kaan lang sa 3-on-3, no? It's a kanang fellowship match, but big deal gyud nga naman kay nindot magud ang feeling na makig himamat bitaw sa ubang istasyonan. We're very grateful. Yan ako i-share pala ug nga to ang live. Alas 4:51 price watch arita sa isda. Isda na punta murag lately na sige pud mig baboy. Isda na punta. Ani ang presyo sa isda sa Pardo Public Market? Per kilo ni mga ka-vibes, ang anduhaw, 200 pesos ang kilo. Aninikad, 120 pesos. Balisa, 100 pesos. Bangus, 200 hangtod sa 220 pesos. Barilis, 160 pesos. Bilason, 240 to 300 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 120 to 200 pesos ang kilo. Budburon, 160 pesos. Bulinaw, 140 pesos ang kilo. Buka, 120 to 300 pesos ang kilo. Bugatan, 100 pesos. Duhaw, 200 pesos. Naiguso, 80 pesos. Ang kasag, 130 pesos. Katambak, 340 to 380 pesos. Lagaw, 140 to 340 pesos ang kilo. Lato, 200. Lipte, 240 pesos ang kilo. Lami, ni ganahan ko ani. Loko, 200 pesos. Mamsa, 340 to 380 pesos. Ang nokos, 360 to 400 pesos. Pasayan, 380 pesos. Unya na ay uban pa din tahong, 120. Tamarong, 180 to 200. Tangige, 400 to 500. Bongga si tangige. Tuna, 380. Yellowfin, 240 pesos. Sa Pardo ni siya nga side. So, kung asa man mong bahina ron, pwede ragyod ninyong i-budget, ibana-bana ninyo nga duol-duol siguro ani nga presyo. At least doon na mo'y idea mga ka-vibes. Alright.
Oh, kay nga naman, syempre ting panihapon na, 'di ba? So mamalit na pod na sila og pang ansa na ingredient sa inyohang panihapon. Unsa man yung lutuon, mga ka-vibes, lami magtinola. Labi na nga medyo gloomy ang panahon, so tugnaw, lami magsabaw-sabaw. So tinolang isda it is. Or ang uban masin ganahan ng medyo social-social, so sweet and sour fish. Or namoy uling din ha, nahala pag sugba-sugba mo. Diba? So, ayan. O, planuhan ang inyohang panihapon. Doon na pa mo igong oras o panahon, mga ka-vibes. And syempre, it's a beautiful Friday weekend na, mga ka-vibes. Tomorrow na ako sa SM City Cebu. Doon na tayo event. Doon na event silang ga. Doon na racket silang ga. Neda dito. Kasi doon na mo igong oras o panahon. Hapita lang ko dito na ay SM City's Spelling Bee Competition. So, basin ganahan po mo appeal para ni sa mga estudyante. Both nga gikan sa private o public school. So, pwede yata sila mo register dito. Pwede po mo register online. So, I'll be hosting the event tomorrow, SM City Cebu. And of course, sa mga ka-vibes na to, ayaw kalimti ang ato ang mga weekend programs. No? Tomorrow, adlaw Sabado, doon na tayo Sabado Pamukaw, early in the morning, favorite music request, mid-morning. Doon na tayo favorite music rundown, inigkaudto, unya, atangan ninyo ang ato ang Tambay Ta Vibes, inigkahapon with special guest, lain na pod nga local talent ang makauban ni DJ Sprocket. Nga pagasundan, of course, sa ato ang Sabado Sadsad. At tangin ninyo, ito ang mga Vibe Mix DJs. It's their time to shine sa Sabado Sadsad. Sila magdumala sa ito ang Sabado Sadsad matag Sabado. And of course, inigkagabi more sound trip para sa ito ang uban pang programa. Ilabi na ang bedtime stories ni DJ Kimyat. Mo na itong programa matag Sabado. Samtang inigka-Domingo, mga ka-vibes, syempre, sound trip gihapon. Very early in the morning, ano na ta ha, kanang mga golden memories na para ni sa mga lolo ug lola. Panahon nyo to. So enjoy our sound trip from the 60s, 70s. Ayan. And of course, doon na tayo jukebox. Natay program nga All Solid Jukebox ta, mga ka-vibes. Plus of course, ayaw ninyo kalimti ang ato ang Sunday Rock Ballad sa mga mahiligon din ha og slow rock. Rock ballads, mga Aerosmith anak man, o diba? So enjoy, mataga Domingo na siya. Plus ang paborito sa kadaghanan, daghan kay nakauyon jud ini Domingo Disco Ral. Syempre, para sa mga hilig jud diha magikid-ikid magkiay-kiay para sa to mga lolo and lola. Pa-shout out daw from Surigao City. Thank you. Adele Reyes Abeliana Conje or Conje. Hello to you, Adele Reyes Abeliana Conje. Gikan sa Surigao City. Maayong hapon. Marajaw ka, Rajaw, Surigao. Di ba, Bangs? O, di ba? Si Bangs akong tutor aning Surigao nun. May haze. Nay haze din ha sa inyo, ha, Bangs. Dinhi kay fair na ang air quality in deck. So, medyo okay-okay nang magawas-gawas. Pero, naanad naman nga mag ano gyud, mag-mask, no? Mas luwas gyud, mga ka-vibes. Alright, alas 4:57 na. Dali ra gyud ato ang pagpangalagad on a beautiful Friday. Apan ang hinaot ko nga doon na mo'y nakutlo. Daghang salamat sa inyohang pagpakig-uban nako. Next week, at tangin ninyo ato ang lainapod nga pagpangalaga din sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Siyempre, kauban ang inyong maalagaron nga ka-vibes, inyong pambansang tamsi, tambok nga sexy lang ga nada. Sa inyong paboritong istasyonan, 93.1 FMR Cebu. 91 kaadlaw na lamang Pasko na. Si Rocksteady merong ano, hugot, may bubog si Rocksteady. Here's Christmas single. This is your favorite, Cebu's favorite, 93.1 FMR Cebu. Amping love love.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
5: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Mauna ni!
6: Mauna ni!
7: This is FM Radio.

0: padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neta.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Mayong hapon, ka-vibes. So, Biyernes na sa Tiyembre 25, 2026. Kumusta man ang atong semana, mga ka-vibes? Nanghinaot mi nga kamo ana sa Kapiskay ug nanghinaot mi nga kamo nagmadaugon karong semana. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Gihatagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug absolute pardon si Mary Jane Veloso. Human iyang gipirmahan ang absolute pardon, gikumpirmar mismo ni Marcos ang maong desisyon karong adlawa sa Tiyembre 25. Matod sa Presidente, napirmahan na niya ang pardon na alang kang Veloso. Si Veloso, usa ka kanhi overseas Filipino worker, gidakop sa Indonesia ni antong 2010 ug gisentensya ug kamatayon tungod sa kaso nga may kalabutan sa drug trafficking. Ang iyang death sentence na hunong ni atong 2015 human sa negosasyon sa gobyerno sa Pilipinas. Ni atong Disyembre 2024 gibalik si Veloso sa Pilipinas ubos sa kasabutan tali sa Pilipinas ug Indonesia. Sukad ni adto gipabilin siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ang absolute pardon nagpasabot nga executive clemency gikan sa presidente nga may nga maghatag kang Veloso og legal nga kagawasan gikan sa iyang nahibiling silot. Ang insaktong proseso alang sa iyang pagpagawas dumalahan sa mga otoridad. Gipirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 nga nagtakda og 5 ka tuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay ug mga miyembro sa sangguniang kabataan kon SK. Tungod niini, ang sunod nga barangay ug sangguniang kabataan elections nga gikatakdang ipahigayon karong Nobyembre 2026 ibalhin na sa Nobyembre 2028. Humaniini ang barangay ug SK elections ipahigayon matag 5 ka tuig. Gidasig sa presidente ang mga incumbent barangay ug SK officials nga gamiton ang duga nga panahon sa ilang termino aron mapalambo pa ang serbisyo publiko ug mahuman ang mga programa nga gisugdan nila. Gipasiugda usab ni Marcos nga ang duga nga panahon sa katungdanan kinahanglang gamiton sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga komunidad, pamilya ug kabatan-unan ug dili lamang isip dugang nga panahon sa pagpabilin sa posisyon. Matud pa sa presidente, ang dugang nga panahon sa pagserbisyo nagpasabot usab ug dugang nga responsibilidad ug pagpanubag sa katawhan. Ang balaod nagtumong sa pagtakda og klaro nga regular nga 5 ka tuig nga electoral cycle alang sa barangay SK ug SK officials. Alas 5:15 na atong sutaon ang lakat sa panahon na karong adlawa o karong weekend. Atong mahinabi sa linya ang ato ang ka-vibe sa gikan sa Pag-asa Mactan. Miss Ana, dumdum, maayong hapon.
2: Yes, ma'am, ang hapon. An update sa atong bagyong monitor si Bagyong Queenie, still na sa tropical storm category and as of karong as hapon na kini 745 kilometers silangan sa Basco, Batanes and adunay maximum sustained winds na 85 kilometers per hour. Kasinas nga butog 105 kilometers per hour. And ang lihok ni Indies pa west northwestward sa gikusog na 20 kilometers per hour. So still na siya sa may layo sa tuang landmass and posibleng diin siya makapektar direct or directly apektar sa any part sa tuang nasod. Mm-hmm. And karon sa forecast weather dili sa Kapsiyaan, makasanatita ninyo mga pangadarong kalingitan karong gabi tungod ni ITCC, ito na tayo chance sa mga pag-ulan o mga thunderstorms. And sa tuang hangin sa kadagatan, ang tibuok Kapsiyaan makasanatira sa hinay ng sarangan na hangin. Ang kadagatan is malinaw ng sarangan na ang pagbalod. And there is subo kadagatan taog unya alas 11 sa gabi and ang atong anharing adlaw mo sa loob alas 5:38 sa hapon. Maka na itong latest weather update. Kinisi Ana Dumdum. Maayong hapon. Daghang salamat.
1: Maayong hapon. O daghang salamat. Miss Ana Dumdum, amping mo kanunay sa itong mga ka-vibes din ha sa pag-asa Mactan. Alas 5:16. Matod ni House Lead Prosecutor Gerville Luistro, dili na mahimong iapilar ang pinal nga desisyon sa Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kung makonvict o maacquit ang Vice Presidente. Giingon ni Luistro nga pinal na ang desisyon sa Senado o wala na ilaing korte nga mahimong mo-review ni ini. Kinigisulti human sa botasyon sa Senate Impeachment Court bahin sa voting threshold o pila ka boto nga ang gikinahanglan para ma-convict si Duterte. Sa maong botasyon, 13 ka senador ang mibutar pabor, usa ang misupak, samtang unom ang wala mibutar. Apan gipasabot nga lahi pa ang threshold vote sa aktual nga botohan sa final verdict. Ang pinal nga desisyon sa impeachment case mag-agad gihapon sa mga ebidensya o argumento nga madungog sa trial. Sa laing balita, misaka o 46% ang kaso sa leptospirosis na sa nasod kumpara sa tuig 2025. Sumala ni Department of Health kung DOH ASEC Diana Tamondong Lachica, nakatala ang ahensya o 11,965 ka mga kaso sa leptospirosis sa nasod gikan sa Enero 4 hangtod Setyembre 23. Dugang paniini na po ka mga rehiyon sa Pilipinas ang nila pa sa epidemic threshold sa DOH, diin nag-una niini ang National Capital Region kun NCR. Samtang ni kunhod sa buog 5% ang ihap sa mga nakalas tungod sa maong sakit. Gikan sa 10.5% sa milabayng tuig. Bag ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR sa Department of Education kun DepEd ug sa mga local government unit kun LGU sa pagpatukod og dugang mga school building sa nasod. Kinihuman ni pirma og Memorandum of Agreement kun MOA sila si DepEd Secretary Sonny Angara ug PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco kauban ang mga LGU aron mapatuman ang maong inisyatiba. Sa maong kasabutan mutagana ang PAGCOR og 55 million pesos nga pundo aron makatabang sa pagpatukod sa 49 classrooms sa mga pampublikong tunghaan. Tumong sa maong programa nga masolusyonan ang classroom gaps ug makahimo og luwas de kalidad, accessible ug sustainable nga learning facilities alang sa mga tunghaan. Samtang gilauman mapatukod ang maong mga edipisyo sa sunod tuig. Alas 5:19, magpadayon ta sa pagsuta sa daga na pod sa trapiko karong mga orasa. Atong makauban na tong ka-vibes gikan sa CCTO Base Control Operator Sir Hector Arsenal. Sir Hector, mayong hapon.
3: Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa natong suting tiko right now.
1: Sir, kumusta man ang ato ang trapiko karong mga orasa?
3: Yes, ma'am. No. Since nanatapay mo na ng 3 hours, no? Actually, 3 hours naman yun. Masinati na nato ang hinahinay ng taas na build-up sa pinigil din na pita sa itong Manila area. Both sides na ni karoon, no? Moderate sa itong heavy ng status. Although moving siya, fast moving siya pero baga na kitang pulling sa sakinan, increasing ng pulling sa sakinan sa Masinda Habi. Then ang ato na yun rin ilaw maning test of flyover galing sa may pong gentle masinati po na itong medyo moderate itong MP na po niya ang status gikan ng may landers o may ngon
1: Sir
3: Yes
1: sir, padayon sir.
3: Yes, ma'am. Kanya nga ito rin nga may SM area na mabolo. Kasi dati rin ang moderate na data sa traffic ko, including ang namin nga may Q5 galing sa may General Maxilog na issue. Ano? Pero nga itong kareta, kasi dati na ginato ang medyo moderate na data na dagan sa traffic ko sa Masinda Habi. Then, nga itong kolon, since mag-sugod ng night market, initially masinati na ginato ang video ko tuot na kay kada vendors na pwede nang posible nang mo display unya nga to dayo atong depression road sinabulis ka na mo rin ko heavy na tapos may mga nung kira-kita sa mga yung kira-kita kahan ko din sa mga yung ato din may mga sige sa mga isa kaya na ako sa pinagkang po ang kasi na ako sa pinagkang na ako sa mga
1: Sir, ayan, murag maglisod ang ato ang internet connection, pero sa mga major no nga roads nga maagian karong mga orasa kay peak hours naman no nang hinaot mi nga inyuhang nakuha ang impormasyon gikan ni Sir Hector Arsenal. Magpasalamat ta sa ato ang mga ka-vibes nina sa CCTO, labi na nimo Sir Hector Arsenal. Daghang kay salamat amping mo kanunay sa inyuhang pagpangalagad. Alas 5:22 gipangayo sa Lapu-Lapu City Council sa mga power agencies ang konkretong solusyon sa pagpadayon sa rotational brownouts ug pagsaka sa bayranan sa kuryente nga nakaapekto sa mga konsumidor sa syudad. Mitambong ang mga representante sa NGCP, ERC ug MECO matod ni Vice Mayor Celedonio Sitoy, dili pa makagarantiya ang NGCP kung kanus-a matapos ang brownouts tungod sa kakuwang sa power generation ug pagka-outage sa pipila ka power plants. Gibutyag usab nga posibleng dili pa masulbad ang problema sulod sa sunod duha ka buwan tungod sa panginahanglan ug dugang generation capacity. Gihisgutan usab ang pagsaka sa electricity bills, laki pang generation, transmission ug ancillary service charges nga napasa sa mga konsumidor. Nagpadayon ng City Council sa pagpangayo ug klarong tubag ug aksyon gikan sa DOE, ERC, NGCP ug MECO aron matubag ang problema sa supply sa kuryente ug epekto niini sa mga panimalay ug negosyo. Alas 5:23, ari na ta sa balitang entertainment. Gibisita sa mga maanyag nga Miss Asia Pacific International winners ang 93.1 FMR Cebu kaganinang buntag. Mas gipanindot pa ni Miss Belgium Selena Ali 2024 second runner-up Miss Asia Pacific ug Miss Brazil Isabella Fernandez ang reigning na Miss Asia Pacific International. Ang adlaw nga naghatod og good vibes sa atong mga listeners. Sa dihang gipangutana kung unsa nga experience dinhi sa Pilipinas ang ilang gikawilihan, pareha sila nga mitubag nga ang mga Pilipino maoy ilang dili malimtan ang init nga pagdawat ug ang kanunay nga pag-abiba maoy mitatak sa ilang kasing-kasing. Hapit na nato mailaila ang bag-ong Miss Asia Pacific International karong Oktubre 2026. Samtang sa lain pang balitang showbiz, second runner-up ang inyong favorite ka-vibe sa gipahigayon nga KBP ug Press Freedom Month Broadcasters 3-on-3 Basketball Fellowship Game kagabi sa Magnum Sports Complex. Nagpakita sa ilahang katakos sa duwa sa basketball ang atong Vibe Mix DJs, DJ Jill ug DJ Liniel. Kauban ang ato ang FMR Cebu Technician Virgilio Villanueva. Nga nangulo usab sa Team Ka-Vibe si DJ Sprocket ug nga to ang team captain nga si DJ Rico Mambo. Upat sa lima kaduwa ang gidaog sa FMR Cebu mao nga naangkon ang medalya isip second runner up. Congratulations Team Ka-Vibes. Alas 5:25 na. Ug mao kana ang naglangkob sa itong arangkada balita ning adlaw nga Biyernes, Setyembre 25, 2026. Sangaan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu, ato ang intern Christine Belvestre, ato ang technician sa Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas. Ingon man usab ang ato ang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Alang sa dugang pang mga balita ug panghitabo sa ato ang nasod. Atangi ang ato ang hook up sa DZMM. Musunod na ug ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini si Neda Avignante Esguerra, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Have a great weekend ka vibes. Amping love love.

0: Bakit? Bakit kailangan may digay pang kasama? Baka isipin ng mga kapamilya natin, tayo dalawa yung dumidigay. Oh, partner, ha? Just a disclaimer, that is not the digay of the presiding officer and the clerk of court. That is the digay of the mission control, yes. Dahil binusog sila ni Ken Don. Yes. Ken Don and his birthday boy.
1: Happy birthday, Ken Don!
0: Ay, may masaya dyan. Oh, grabe, oh.
1: Oo.
0: Ay, mamumula na naman ang liig ni Ken Don, malamang.
1: Ay, magkakaroon na naman ng rashes sa katawan niya.
0: May parang plaster.
1: Manginginig na naman siya.
0: The witness has the plaster in the neck.
1: Pakitirin po kami ng gulaman, please.
0: Dahil siya ay naging 28 years old.
1: So kailangan
0: 28 din ang mga marka sa leeg.
1: Ay, ganun ba yun?
0: Wow, grabe, oh.
1: Number 28.
0: Mas matamis pa sa sugar cane. Ang grabe, ang Ken Don. Sugar Ken Don.
1: Yun, ganun na.
0: Ay, grabe,
1: oh.
0: So, mga kapamilya. We're not talking about kabusugan sa handa ni Ken Don, but susubukan po namin ni Partner Rica busugin kayo sa mga balita at issue.
1: Oh, and dami din nangyari yung araw nito, partner.
0: So umaga pa lang nagkaroon na ng anong tawag dito? Galaw from Malacañang.
1: Oh.
0: Yung paglagda ni Pangulo Marcos Jr. sa pagpapaliban sa BSKE. At dun sa siyempre binigay niya na absolute pardon kay convicted Jane. Drug mule at dating OFW Mary Jane Veloso. MJ.
1: Mm-mm.
0: Parang Spider-Man lang, di ba? Si MJ. So matagal na pong siyempre inaasam-asam ng pamilya po ni MJ Veloso. Pwede ko siyang tawagin MJ. Ano ba talaga? Mary Jane lang.
1: Mary Jane ko lang naririnig.
0: Sige, wala yung MJ. Mary Jane Veloso. Ako na lang nagpausa
1: ng MJ. Kapalitan ko lang eh. Oo, malito sila.
0: Matagal-tagal lang inaasam ng pamilya Veloso na bigyan nga ano po na absolute pardon tung si Mary Jane dahil matagal na rin po kasi niyang binuno yung pong kanyang commuted sentence, no? Dahil originally, siya po ay hinatulan ng parusang bitay sa Indonesia.
1: Tapos nakiusap tayo.
0: Si Pangulong Noynoy Aquino noon ang nakiusap, kaya pinagbigyan yung hiling na reprieve, na commute yung sentence niya.
1: Mm-hmm. Ano ibig sabihin ng na-commute? Bumaba?
0: Binabaan yung parusa from death penalty to life imprisonment.
1: Oo.
0: At sa halip na siya ay ikulong pa sa Indonesia, ay siya po ay ibinigay na sa kustudiya ng Pilipinas at siya nga po ay ikinulong na lang dun sa Correctional Institution for Women. Pero dahil nga po sa sinasabi din naman po no, ng mga abogado at kapamilya po ni Mary Jane na biktima siya ng human trafficking at siya ay parang naloko, di ba? Na hindi naman daw niya umano alam na ang pinabitbit sa kanyang bagahe ay may lamang droga. Kaya siya ay nahulihan doon sa airport sa Indonesia. So, madaling salita, bilang siya ay parang unwitting ikang victim of human trafficking and drug smuggling, partner, mas pinagaang ngayon yung parusa sa kanya at kalaunan nga po ay binigyan na ng absolute pardon.
1: Mm-hmm.
0: So, ang magandang tanong dyan, partner, later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that MJ made walking in the
1: winter wonderland.
0: You know, winter wonderland. So, kailangan po malaman natin sa panig naman po ng kanyang abogado. Tama ba?
1: Yes.
0: Ano na pa ang posibleng binabalak no, ni Mary Jane sa kanyang napipintong pagpapalaya. Kasi pagka-absolute pardon, mapapalaya na siya.
1: Oo. Parang basically, tanggal na talaga. Burado na lahat burado ng mangyari sa kanya, di ba?
0: Pardon na yun.
1: Lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Ganun.
0: So, we will ask yung kanya pong abogado. Si Attorney Jocely Dane La.
1: Mm-mm.
0: Okay, Dane La. That's the correct way to spell it and to pronounce it. Maya, another attorney partner. That's attorney. Today is Hello Attorney Part 2. So may mga attorney.
1: Extension.
0: Yes, puro attorney po ang ating guest. Attorney Romy Mac, dahil nga po sa meron pong pagtutol itong si Attorney Romy Mac. Binigla daw kasi sila na pinospone itong BSKE.
1: Kaya nga. Diba? So yung mga sangguniang katandaan na ngayon sila ngayon.
0: Yeah, dahil katanda.
1: 2028 pa sila matatapos. Diba?
0: Aray ko.
1: Akala nga natin baka iurong lang ng November 12, diba? Hindi. Talagang gisinabay na ng 2020.
0: I cannot.
1: That's too long.
0: Tapos gagawin daw 5 years yung term daw barangay election, barangay officials, partner. Anyways, Sa araw nga pong ito ay pumunta rin po si Senator Robin Hood Padilla, si DOJ, para po sa preliminary investigation ng kanyang kasong obstruction of justice kaugnay sa umunoy pagpapatakas niya o yung pagtulong niya kay Senator Bato de la Rosa na makatakas sa Senado noong Mayo,
1: mm-hmm,
0: habang siya po ay inaabangan ng mga NBI na silbihan na warrant of arrest mula sa ICC. So, sabi naman po ni Senator Padilla, lagi po niya iginigit, wala daw pagpapatakas na nangyari. Pinasakay ko lang sa kotse ko.
1: Hindi naman doon sila tumakbo.
0: Hindi naman kami hinarang ng mga gwardiya. Paano kami nagpatakas, partner? Ganon kaya, ano?
1: Sige na nga.
0: So, sa halip nga po na siya ay mag-sumite na ng ganyang counter affidavit today, hindi po na sila nagbigay ng counter affidavit, lalo sabi po ng panel of prosecutors, may kakulangan pa daw or kulang pa daw yung binigay na dokumento ng PNPCIDG.
1: Mm.
0: No? So, hindi pa daw nag-sumite ka agad ng counter affidavit si Senator Robin Padilla. Pero may mga nag-rally na sa harap ng DOJ, partner, bilang pagsuporta kay Senador Padilla.
1: Mm-hmm.
0: At parang lumalabas nga ano ba yun? Parang ginigipit lang ba yung katulad niya na miyembro ng minorya?
1: Ayan na naman.
0: Sa Senado.
1: Ginagamit na naman nila yung script na
0: tinatarget daw yung minorya.
1: Yung mga minority tinatarget.
0: Para hindi na makaboto sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Pero yun nga, di ba? Medyo ako yung dumisagree dun sa isang, I forgot the phrase na ginamit ng kapatid na Villar eh. No. This phrase na parang sinasabi nila na huwag niyong sisihin because it's not really their fault na sila'y hinuli o sila'y
0: ito ba yung kanyang reaction sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo?
1: Oo. Nung comment si Senator Camille muna, di ba?
0: Tapos
1: binakapan siya ng kapatid na I forgot the phrase that they used. Sinasabi nga nila, it's not really their fault na sila ay nakulong o kinasuhan.
0: Iba, kunwari sila Senator Jingoy, Senator Marcoleta.
1: Yes.
0: Not really their fault.
1: Di ba? Dahil hindi pa naman daw daw sila proven
0: convicted,
1: guilty. Hindi pa naman daw convicted.
0: Not convicted.
1: But you can't really say naman na not really their fault.
0: Totoo naman. Anyways, so speaking of impeachment, at yun nga pong kagabi ata ito, partner, si dating Executive Secretary Vic Rodriguez nagsumite na ng petisyon sa Korte Suprema para nga tutulan yung naging boto ng impeachment court sa kung ano magiging basehan ng two-thirds ng voting for conviction. No? At ito ay sinigundahan naman kanina naman ni another attorney.
1: Isang abogado.
0: Si Attorney Ernesto ba? Francisco? Mm-hmm. Tama ba yung pangalan, Parker? Did I get the name right?
1: I'm not sure about the name.
0: Basta dalawa na sila.
1: Na silang abogado.
0: Yan, naghahain po ng petisyon sa Korte Suprema na mamagitan na nga daw ito at baligta rin, ano? Yung naging boto ng impeachment court para baguhin yung pagkwenta nung two-thirds of the senators sa pag-convict ka vice-presidente.
1: Diba napaka, ako iniisip ko, diba napaka-aga pa kaya nito o napapanahon bang pag-usapan na rin? And will the Supreme Court even touch this?
0: Tinanong niyo yan kay Senator Dick Gordon.
1: Oo, diba? Yun nga.
0: You always call him Senator Dick.
1: Senator Dick.
0: You always mention. Yes, yes. So kanina, tinanong niyo si Senator Dick Gordon pero nilinaw naman po ni Senator Gordon na hindi naman po siya naging kabahagi ng anumang impeachment trial dahil mababait daw yung mga nakaupong opisyal nung siya ay nasa Senado.
1: Law-abiding daw sila.
0: So wala daw silang pagkakataon na may ma-impeach. Grabe. What are you trying to say, Senator Gordon?
1: That the times have been changing.
0: Narinig ko yun eh. Natawa din ako, sabi ko.
1: Diba?
0: Totoo naman.
1: Pahaging ba ito sa Senator?
0: Nung panahon nila, wala nga naman ma-impeach.
1: At yung mga contempt-contempt, yun na naman, kung magliliparan ba mga contempt-contempt na pag-usapan din.
0: So the thing is, kung meron na nga pong inihain na dalawang petisyon sa Korte Suprema, ang tanong na naman po muli ay
1: pag-uusapan.
0: Kung kinakailangan po ba na mamagitan ang Korte Suprema sa isang proseso na masasabi nating nasa tanging kapangyarihan lamang
1: ng Senado.
0: Ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: Okay. That's another question, di ba? Kasi with the constitutional separation of powers, masasabi po ba natin na papasok lang po ang Korte Suprema kapag may nakita nga daw silang grave abuse
1: of discretion.
0: Sa panig po

0: It's a good point nung sinabi niya na palagi kasing sinasabi na pumabor sa prosecution itong desisyon. Pero nung sinabi niya, what if pumasok yung mga absent ngayon o wala, di ba?
1: Hinahamon lang niya.
0: Oo, yun nga. What if pumasok at yung mga yan ay bumoto na i-convict? Siyempre, unfair din naman, di ba? When you think on that line,
1: nagitla naman ako.
0: Oo, hindi kasi yun nga, di ba? Dahil ang sinasabi ng iba, pinapabora ng prosecution. Yeah, para dumami yung mga bilang na magko-convict o mag-acquit, di ba? Yung number two, the convict, di ba? Paano nga kung yung mga absent, mag-convict din? Siyempre, aalma din naman ang depensa doon, di ba?
1: Somehow, that's a far-fetched scenario. Parang hindi ko ata nakikita mangyayari yun even in any
0: napapasok sila o mag-convict yung apat
1: even in any multiverse partner, ha? So meron tayong Radyo Patrol report. Sige, ay haya tawagin na natin to ating Radyo Patrol. At kanina pa to nakapila dun siya, manonood na tayo ito ng pelikula.
0: Ano ba yan? Forgotten. Oy, marami ngayon ha, Forgotten Island, Insidious Showing Friend, Insidious. Ano, Heart of
1: the Forest. So pag-reportin na natin nang makapanood, sige, nakapila na to sa na pagpasok sa sinyal ng ating Radyo Patrol. Lalaking kukuha ng parcel na may lamang mahigit 3 milyong pisong halaga ng ecstasy. Ayun, ano na naman to? Drug mule siya, pero hindi niya alam. Arestado. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Maynila at Radyo Patrol. Bert Nizan, Bert!
2: Tony Rica, arestado ang isang lalaki na kukuha sana ng isang parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay. Ang kukuhaing parcel na diskubre na may lamang 743 grams ng hinihinalang raw ecstasy. Ayon sa Bureau of Customs, dumating ang parcel mula Canada noong September 15 at inideklarang naglalaman ng mga bag at backpack, gamit pambata, chocolates at confectioners, mga laruan, supplements, footwear, shoes at slippers. Pero nang suriin ang BOC at PDEA, dito na tumambad ang mga illegal na droga na nakalagay sa 3 plastic ng Ziploc at isinilid sa loob ng 3 canister container. Tinatayang nasa mahigit 3 milyong piso ang street value ng nasabat na illegal na droga. Naaresto ang lalaki matapos siyang personal mismo na magpunta sa EMS window para kuhanin ng parcel. Hawak na ng otoridad ng lalaki habang isinaisa ilalim sa investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Oh, Bert, parang kawawa naman itong dinampot na ito.
0: Kaya nga, paano kung nag-receive lang siya ng package?
2: Kanina ay inaresto siya kasi personal niyang kinuha ang kanyang katwiran. Hindi daw niya alam.
1: Kaya nga.
2: Kung ano yung nandun.
0: Address to him ba yun?
1: Pero yung package na yun, yun ba iahatid lang niya pa sa ibang tao?
2: Hindi pa tayo nabigyan ng informasyon doon sa part na yun. Pero ang iniimbestigahan ng BOC at ng PDEA kung sino yung padadalhan noon sa Pilipinas.
1: At saka yung pinapakitang picture na hawak-hawak sa kamay, yun ba yung mismo ecstasy, yung mukhang tsokolate?
2: Yung mukhang tsokolate, oo, na parang nakabalot ng asukal.
0: These so, guys nga, baka probably candy, ganon? So, sinong ito ba yung nakuha ng, ano ito tawag din, canine? Paano nila na-detect?
2: Dinaan nila sa yung pagbando kasi sa may, sa may pasa, yung mail exchange, yung inaanohan ng mga parcel na overseas, dinadaan nila yung sa scan. Tapos na-plug yung parcel kasi may kahinahinalang laman. Nung binuksan nila, nung dinaan sa secondary inspection, doon na nga natuklasan na may lamang siyang ecstasy. Pero hindi pa nila pinapaalam doon sa lalaki. Na alam na ng mga operatiba na meron yung ecstasy.
1: Ay, grabe.
0: Ano daw ang sinabi ng lalaki na item na supposedly ay tatanggapin niya?
2: Kung ano lang yung naka-declare doon sa loob ng parcel.
1: And what was declared was ano lang, chocolate, ganun?
2: Mga chocolate, confectioner, mga gamit.
1: Yeah. Oh, grabe.
0: Kaya pala, Dennis, guys.
2: So, na titignan pa kung talagang itong lalaki may connection doon sa pagdadalhan ng parcel o siya mismo yung talagang kukuha, siya mismo yung may-ari mismo ng parcel.
0: So, inaresto na siya, hindi na siya makaka-uwi ng bahay nila ngayon.
2: Hindi na siya makaka-uwi, bali na sa koso din siya ng PDEA at isa sa ilalim to sa investigasyon eh kasi paglabag to sa RA 91 yung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
0: Ang hirap.
2: Malakas ang loob, malakas ang loob niya kasi kung siya ang kung alam niya yung laman ng parcel, ang lakas ng loob niya na
0: personally
1: na maipupush it niya. Anyways, sige,

0: Okay, babay ka na muna, Bert. Mm.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert T-Zone, TZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Ito, siguradong mamibilipit kayo sa ecstasy kapag kayo ang nabunot dito.
3: Saan yan?
0: Sa ating promo, partner.
3: Anong promo yan?
0: Ito, sabi ko, mamimilipit ka in ecstasy.
3: Ay, gusto ko yan.
0: Parang si Ken Don lang habang hinihintay niya na magkaroon ng 29 na tagat sa leeg. Si Ken Don mamimilipit mamaya sa ecstasy. Mga kapamilya, abangan ang question of the day ng May Money Ka sa DZMM para sa pagkakataong makatanggap ng 1,000 piso.
3: Manatili po nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa X30 para sagutin ang ating question of the day at i-text ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000.
0: So, magmadali kayo mga kapamilya dahil ang unang magte-text na may tamang sagot ang aming bipilin.
3: At ilibre niyo po yung phone niyo na wala muna kayong kausap ha dahil tatawag po ang aming DZMM staff kung kayo po ang maswerteng makatatanggap ng 1,000 pesos SSS.
0: So abangan niyo po ako ano po ang ating magiging question of the day sa pagbabalik ng issue
4: Spotted! Spotted! Spotted!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Kabay! Kabay!
7: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na mauna ni.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, dikan sa inyong kiat, ugli nga, nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Masayang kabanding.
8: Masayang kabanding.
7: Kasama si Tony Velasquez.
9: Issue Spotted.
10: 5:53 na po at paggabi na ng Biyernes, mga kapamilya. Tayo po ay may panauhin na nasa linya natin telepono. Makakausap po natin ay siya pong tumayo na abogado ni OFW, ang nakonvict na drug mule. At ngayon po ay binigyan na absolute pardon na si Mary Jane Veloso. Nasa linya po natin telepono si Attorney Jocelyn Dingla. Attorney, magandang gabi. Tony and Rica po.
11: Magandang gabi po, Sir Tony, Ma'am Rica, at sa lahat po ng nakikinig.
12: Thank you for joining us, Attorney. Salamat
10: po. Siyempre, kami po ay
12: masaya para sa pamilya.
10: Para sa inyo po at saka sa mga kapamilya ni Mary Jane sa ano pa to, napipintong pagpapalaya na po sa kanya.
11: Mm-hmm. Yes, maraming salamat. Actually, Teleradyo, isa po yan sa mga sumubaybay talaga dito sa mahabang journey ni Mary Jane, no, hanggang sa ito na nga po makakalaya na siya. Actually, bago ko po kayo makausap, pumunta dito sa line na to, tumawag po yung pamilya niya at nagsasabing nagpakasundo na po siya. Nagsabihin, lalayo na po siya right now.
10: Really?
11: Ang pamilya ay naghahanda po, gumagayak para siya ay sunduin.
10: Uh-huh.
11: At salamat po, ano, napakasayang balita talaga. Ano,
10: oh, po.
12: Ang bilis po pala.
11: Buong pamilya.
12: Oh, ang bilis
10: so,
12: pala.
10: So, with the, yung pagpirma po nung absolute pardon, pinroses na ho kagad yung pagpapalaya kay Mary Jane. Ano po ang unang gagawin po nila paglabas niya ng Women's Correctional Institution?
11: Nakausap ko po yung ate niya kanina, si Ate Marites.
10: Yeah.
11: Actually, sabi niya po sa akin, wala pa po talagang malinaw na at konkretong plano, pero ang gagawin daw nila, magsasama-sama daw sila ang buong pamilya sa Nueva Ecija at magkakaroon ng isang celebration. Yung susunod pa pong plans, hindi pa po malinaw sa ngayon, pero yun nga po, sagok na silang masundo si Mary Jane sa CIW at magsama-sama na po sila.
10: So, ang uwi po ni Mary Jane ay sa probinsya po nila, Nueva Ecija.
11: Sa Nueva Ecija po, apo.
10: Wow.
11: Sa kanilang hometown.
10: Yeah.
11: At napakasayang balita kasi 16 na taon na po itong hinihintay ni Mary Jane ng kanyang buong pamilya. At siyempre yung napakaraming tao po na nanindigan para sa kanya.
12: Attorney, nung inanunsyo po ito kanina, alam na po ba ito ng pamilya ni Mary Jane o sabay-sabay po natin nalaman ito kanina umaga pagpirma ng Pangulo?
11: kayo po yung nag-break sa kanya ng balita, ang media. Tinawagan lang din po sila at sinabihan na yun nga po, no, at nanghingi po na reaksyon kung ano pong masasabi nila doon sa balita. Syempre tuwang-tuwa po. Lahat po kami ay nagulat. Magkakasama po kami ni Attorney Edre Olalia kanina. Meron po kaming case conference sa office. Nung nakita rin po namin yung post na mula sa isang media organization. Kaya talaga pong ang saya-saya namin nung nabalitaan namin. Biglaan po talaga. At ito naman po ay isang napaka-welcome at pleasant surprise sa aming lahat.
12: Ngayon po na siya ay napawalang visa na po yung mga akusasyon sa kanya, no? Ito po ay parang technically null and void, o wala na po talaga siyang magiging record. Ano po, attorney?
11: Yes, ganun po ang magiging consequence. At ang kakaiba po kasi sa kanya, kung babalikan po natin, no, kung magbabalik-tanaw po tayo sa kanyang karanasan, wala po talaga siyang kaso. Dito po sa Pilipinas, hindi po siya naakusahan ng anumang krimen. Kung kaya, madali rin po yung naging pagproseso ng kanyang paglaya dahil wala pong clearance. Kumbaga, wala pong mga ibang charges na kailangan i-clear sa kanyang record. At yun po yung lagi po namin nililinaw din, no, sa mga panayam at sa lahat po ng mga public forum, na si yung karakter po ni Mary Jane, hindi po siya isang simpleng akusado sa isang criminal case. Isa po siyang victim ng trafficking at pagsasamantala. Kaya ito po yung gusto namin bigyang diin din. Sana mabigyang pansin, no, yung kwento ni Mary Jane para yung mapatibay po natin yung protection at lalo mabigyan pansin yung karapatan ng mga biktima po ng trafficking, lalo na po tayo ay mayroong domestic law ukol dito at meron po tayong pinirmahan na international treaty patungkol po dito.
12: Ano po ang nangyayari para sa kaso naman nung mga nagpilit sa kanya yung mga yung ano niya, yung recruiter niya?
11: Yes, ongoing po yung kaso. In fact, nung makaraang hearing po namin, umaten po ako niyang kasabay ko. Kasama ko pa si Mary Jane sa hearing room sa loob ng CIW. Tapos na po yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution. At sa susunod po na hearing, ang ina-expect po natin, magsisimula na yung presentasyon ng depensa. Tuloy-tuloy lang po yung magiging participation ni Mary Jane dito kasi siya yung private complainant. Siya po yung pangunahing biktima na nagsampa nitong kaso at siya rin po yung tumayong key witness para po sa prosecution.
10: Attorney, para sariwain lang po natin itong pending complaint ni Mary Jane. Sino ho ba ang mga nakadetene na kaugnay nitong kaso niya?
11: Sa ngayon po, dalawa. Sila po yung illegal recruiters ni Mary Jane na nahatulan noong 2019 para po sa hiwalay naman na kaso ng large-scale illegal recruitment kasi lumalabas pala, no, na mayroon pa silang mga ibang mga biktima. At ito pong pangalawang kaso, ito na po yung kaso po ni Mary Jane for illegal recruitment at estafa. And of course, yung qualified human trafficking. Batay po dun sa naging testimonya ni Mary Jane, may mga kasabwat. Ito pong kanya mga recruiter doon po sa Malaysia, no, kung saan po binigay sa kanya yung maleta na naglalaman pala ng droga nang hindi niya nalalaman. Ito po yung na-identify previously ng National Bureau of Investigation na mga miyembro daw po ng West African Drug Syndicate. Sa kasamaang palad, hindi po sila na-locate, hindi na po sila nahuli. Kaya po, yung description po nila dito sa kaso ay mga John Doe's lamang.
10: John Doe's. So, pending po ang kaso. Saan korte ho ba ito dinidinig?
11: Sa kasalukuyan po, ito po ay dinidinig sa Regional Trial Court sa Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija.
10: Ah, okay. So, sa home province ni Mary Jane. So, ibig sabihin ito, tatayo na bilang prosecution witness itong si Mary Jane?
11: Actually, tapos na po siyang tumestigo.
10: Wala na.
11: Tumestigo po siya sa loob po ng CIW. Tapos na po yung kanyang testimony. At yung sa mga susunod na pagdinig, attend na po siya in person. Pero malaya na po siya noon. Hindi na po siya sa pangalaga ng CIW.
10: And not as a witness anymore. They discharged na siya as a witness.
11: Yes po, kasi tapos na yung kanyang testimony. Completed na po.
10: Okay. Kasi nga, ang yung hindi na maalala rin kasi ng ibang mga kapamilya natin, attorney.
12: Ang tagal na kasi din.
10: Paano nga na biktima si Mary Jane? Dahil ang sinasabi ko nga po, marami sa mga katulad po nating kababayan na unang biyahe palabas ng Pilipinas ay pinagsasamantalahan nga nitong mga masasamang loob na ito at malamang sa malamang ay kabahagi sila ng malaking sindikato. Dahil ang question nga doon, partner, di ba? Paano nakalabas ng Pilipinas si Mary Jane? Nabit-bit niya yung droga, attorney.
11: Yes. Mm-hmm. Ay, yung nangyari po sa kanya, kung babalikan po natin, may pinangako pong trabaho sa kanya bilang house helper
10: domestic
11: sa Malaysia, pero doon po, pagdating nila doon, sinabi sa kanya, no, nung kinakasama nung kanyang kinakapatid, no, na wala pala yung trabaho.
10: Oo.
11: At ang sabi sa kanya, kailangan po magbakasyon sa Indonesia. At nung panahon na yun, wala po siyang dalang kahit ano, kundi yung backpack ng anak niya. Kasi nga,
10: yeah,
11: sobrang hirap ng buhay nila. Na wala talaga siyang anumang pag-aari nung panahon na yun. Kaya itong recruiter niya ay parang nagmamagandang loob na siya na yung bahala doon sa mga...
10: Sa bagahe mo.
11: Binigyan ka ng luggage. Opo. Mm-hmm. Hindi niya alam na yung palang luggage na yun ay naglalaman ng heroin. At yun nga po yung nasa bat doon sa International Airport ng Yogyakarta.
10: Yogyakarta, eh, no? Doon siya na nahuli. Kaya nga, mahirap talaga, di ba? Paalala lagi sa mga kapamilya natin, lalo na yung mga bumabiyahe, huwag kayong basta-basta tatanggap ng pakiusap na ipabit-bit mo naman sa atin ito. Pakisabay naman sa bagahe mo, mga ganon, di ba? Dahil
11: yes,
10: maaaring yun ang modus hanggang sa kasalukuyan, eh. So, attorney, bilang siyempre nais naman ni Mary Jane na magbagong buhay din after po niya makalaya, meron na hubang nababanggit na sa pamilya niya kung may nag-alok na huba ng ibang trabaho sa kanya dito sa Pilipinas?
11: Hindi pa po kami nakapagkwentuhan. Nandun siya sa... Ang focus po talaga doon nung siya ay nakapiit pa doon ay rehabilitation. Kaya ang dami na pong skills na na-acquire. Natuto siyang gumamit ng piano, mag-gitara, natuto po siyang mag-paint. At dito po sa CIW, actually, naging bahagi po siya ng banda. Tapos marami ng mga tinuturo ng mga skills sa kanyang mga kakosa. Kaya tingin ko hindi siya mahihirapan, no, kung paglahanap po ng trabaho. At magiging sana
10: Pero attorney, yung pong tinuro, yung na natutunan po niya habang siya po ay nasa detention, are those considered employable skills?
11: Pwede po. Those can be. Kasi si Mary Jane happens to be a very talented person, no?
10: Okay.
11: At actually, pwede niya rin pong mag-i-advocacy yun patungkol sa mga persons deprived of liberty.
12: Mm.
11: Pwede rin naman po siya maging advocate para sa mga kapwa niya, migrant workers.
10: Mm. So she has no plans. Kumbaga sa ewan ko sa pinagdaanan po ni Mary Jane, kung nawala na po sa kanyang tawag dito, wala na sa ambisyon niya na mangibang bansa pa muli dahil sa pinanggalingan niya.
12: Oo.
11: Sa tingin ko po wala na, eh. Kasi napakahabang panahon na nung nawala sa kanya.
12: Mm-mm.
11: Sa tiling nung, lalo na po dun sa mga anak niya.
10: Mm.
11: At palagay ko mas gugustuhin niya na makasama na yung pamilya niya dito po sa Pilipinas.
10: Okay.
12: Attorney, meron pa bang may ibibigay bang tulong pa ang pamahalaan ng Pilipinas sa kanya ngayong pardon na nga siya? Absolute na yung pardon niya.
11: Samo sa ilalim po ng ating domestic anti-human reintegration para po sa mga biktima. So pwede pong mahulugan po yan ng assistance.
12: Mm-hmm.
11: It can be economic assistance or any other form of rehabilitation para po sa mga victims na kagaya po ni Mary Jane. Lalo na po, binibigyan na po siya ng legal assistance at kinikilala po siyang victim dahil nga po merong ongoing prosecution for qualified human trafficking.
12: Mm-hmm.
10: Okay. Sige. So, sasama po ba kayo pag hinatid na si Mary Jane sa Nueva Ecija?
11: Posible po, ano, gumagayak na rin po tayo.
10: Sige.
11: At naghahanda po kasama po ng pamilya, no? Baka po magkita-kita na lang kami.
10: Okay. Sige.
12: Sige po, balitaan niyo po kami, attorney.
11: Maraming salamat po at magandang gabi.
12: Salamat po. Ingat po.
10: Si attorney Jocelyn Dayla po ang naging abogado na ngayon palalayain na si Mary Jane Veloso mula po sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong.
12: Ang bilis do na meron agad na parang kanina umaga lang akala ko parang may booking procedure pag ikaw ay papasok, meron ka rin
10: siguro meron din but not as stringent as the booking pag ikaw ay papasok sa detention center.
12: Sir,
10: na.
12: Good news for the family.
10: Very
12: ang tagal nila itong hinintay.
10: Sige. So Mission Control, ako ay magko-commercial na muna at ba't pagkatapos ng commercial anong susunod natin? Anong gusto mo? Uwi na ako? Ha?
12: Pwede naman.
10: Ayaw mo?
12: Uwi na tayo.
10: Isa pang guest o ito ng Monica? Guest muna.
12: Mm-hmm.
10: Sige. Sabi mo.
12: Kumusta naman na kaya? Narinig na kaya ang mga kapamilya natin yan ang ating question of the day at kayo ba ay sumagot na agad?
10: Wala pa eh.
12: Dahil mamaya po.
10: Mamaya pa yung tanong
12: po tayo.
10: Sige. So mamaya pa yung tanong. Ngayon na yung
12: meron
10: tanong?
12: Na tayong tinanong kanina, lumabas din sa commercial. On radio kasi to, partner, naririnig.
10: Ayaw nga pala.
12: Oo, on radio to naririnig.
10: Nakakalimutan ko, nasa radio na nga pala tayo.
12: Oo, ay, baka siya. Parang, masyado ka, hindi ka pa nasasaring.
10: Pusikat. Pusikat, you're so strange talaga. Grabe, oh. Anyway, sa oras po na 6:06, kami po ni partner Rican, magbibigay daan po muna muli sa ilang mahalaga mensahe. Sa ating pong papabalik, ang ating pong magiging guest, Attorney Romy Mac. Attorney Romulo Makalintal, patungkol nga po ito sa nilagdaan po ni Paul Marcos Jr. na
12: suspension na naman.
10: Pag-postpone na naman ng BSK elections. Kami po ay magbabalik dito pa rin po sa Asian Spotted sa oras na 6:06.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Masayang kabanding!
13: Masayang kabanding!
9: Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kaban!
16: At tamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: This is FM Radio.
18: FM Radio.
3: Favorite music radio.
19: Goodbye! Goodbye!
20: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunin ni.
21: Goodbyes, goodbyes, kasama sa wanan.
3: This is FM Radio.
18: FM Radio.
3: Favorite music radio.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Unang reason bakit pinuspon, tinanong ng mga media, ay kasi po, kailangan ang barangay ngayon sa pagsugpo ng krimen. Pagsugpo ng krimen.
6: Hindi na parang lagi naman may krimen.
7: Bigyan natin ng sound effect yan.
5: Tapos ngayon, sabi niya, kailangan mapapais na gawa ang tamang pagtatapon ng basura.
6: Ha?
5: Ano malalaman ng mga barangay officials yan?
6: Dahil bumabaha? Ganun na ba yun?
5: Yun ang sinabi niyo ngayon. Kaya naghanda mo.
7: Compelling reason daw, ha?
6: Si Kapitan lang po ba ang dapat mamulot ng basura at ang mga SK?
7: At sumugpo sa krimen.
6: Oo, at sumugpo. Super cap ba yan? Ganun?
7: Aha. O sige. So ano pa? Tuloy, Attorney Romy Mac. O.
5: At kung trabaho, trabaho nila ito eh. Yeah. Hindi ito dahilan para mag-postpone ng halalan. Mm-hmm. Ang sabi, kasi nalaman na ni Pangulong Marcos na at ng mga mababatas na kailangan pala ang mga barangay officials para ipatupad ang mga programang ito. Diyos ko, ngayon lang ba nila nalaman yan? Nakita na ni President Marcos, sabi niya, ang kahalagahan ng mga barangay officials sa pagsugpo ng krimen. Nakita na ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng mga barangay officials kung paano itapo ng basura. Iyan ba'y dahilan para natin itatlong taon na mapospon?
6: Sorry. Ano pa po pala yung mangyayari sa mga araw-araw natin? Sorry, hindi naman pala yung regular na trabaho.
7: Kahit kami ni Partner Rica, medyo natatawa na. So anyway, Attorney Romy Mac, what do you intend to do? Marami na po mga Makalintal versus Comelec, Makalintal versus Congress. Ngayon, ano po?
5: Pag-upapit yung title eh, para medyo alam na masanda natin. Yung una, Makalintal versus Comelec. So, tapos Makalintal versus Senate. Ito, Makalintal versus Office of the President.
7: Oh my!
6: Kukolektahin mo na po yan, attorney.
5: Pareho ang title. Kaya yan ay ginagawa na natin at yan isasampa natin dahil sa masyadong mabigat. Ang sabi ng Korte Suprema, okay, pwede ka naman Congress can determine the term of office. Remember, pero, ang sabi, determine, alamin, effect kung ano ang term of office. Hindi sinabing ipospon mo ang halalan. Nothing in the Constitution na nagsasabing pwede ka magpospon ng halalan. So, kapatid sa Korte Suprema, pwede ka magpospon pero hindi naman masyadong haba.
7: Yes.
5: Ay, yung tatlong taon. Yeah. Napakahaba ng tatlong taon yan. At saka walang dahilan. Walang dahilan.
7: May dahilan, pero yun ang binigay na dahilan. No?
6: Hindi naman dire reasons.
7: Compelling reason.
5: Conflicting sa dahilan sa House at saka sa Senado. Sa House, ang dahilan nila nung magkaroon ng deliberation, sabi ng principal autosid, Congressman Juan Minal, kailangan ma-postpone because of oil crisis. Kailangan mo postpone dahil sa war in the Middle East. Ay bakit nagkaroon tayo ng halalan sa barn nung isang linggo? Ay kung talagang problema ang oil crisis at saka yung barn, Middle East wars, dahil hindi tayo naghalal noong sa barn, di ba? Sa Senado naman, tinanong si Senator Escudero ni Senator Villanueva, Mr. Sponsor, ano bang katiyakan na ito na ang huling postponement natin? Kasi para tayo sirang plaka, postpone tayo ng postpone. Ito na bang huli? At anong katiyakan na hindi ito ang huli? At ano ang pag-aaral ninyo sa pagbabago ng term of office? Ano sabi ni Senator Escudero? Wala kaming pag-aaral, no study. At sinasabi ko sa inyo, sabi ni Senator Escudero, hindi ko pinangangakong ito na ang huling postponement. Yan ang sinasabi lang.
7: Oh so, my.
5: Quick, magkakaroon pa tayo ng postponement. So hanggang kailan matatapos ang postponement, hindi natin alam.
7: Okay.
5: Forever.
7: Here is the conspiracy theory that Kakan and Turing will like to
6: propose on the table.
7: Propose, yes. Attorney Rami Mac, titingnan ko lang kung medyo makikita mo kung may ano tawag dito, may sense ba yung sasabihin ko. Kaya ho ba politically expedient, di ba? Kapakipakinabang para sa nanunungkulang administrasyon na palawigin ang termino until 2028 ng mga nakaupo sa barangay dahil sila yung maaasahan na magiging network para sa darating na election sa 2028. Kailangan hawak pa rin nila yung mga barangay na nakaupo ngayon.
5: Ako paturing. Naturing ka talaga. Tama. Sinabi sa House. Sinabi nung opositor sa House, Mr. Sponsor, hindi ba kaya lang naman kayo nagpo-postpone para pagbigyan yung mga incumbent barangay kasi yan ang inyong supporters. Yan ang supporter ninyo na magdadala sa inyo sa May 2028 election. That's really ang one. At saka, nung magkaroon kami ng oral argument, yan din ang sinabi ko sa Korte Suprema. Kasi ito mga barangay officials na ito, ito ang magdadala sa mga bumabatas na ito para sa susunod na election, tatakbo sila. Ngayon, pagdating ng May 2028, dadagdagan ang pangako, in-extend ko na ang term ninyo ng 2 taon. E ngayong 2028, pag nanalo ko, i-extend ko ulit yan.
7: Yan na.
5: Tayo magkakaroon ng election sa May 2028.
6: Bakit hindi tayo tumakbo ng barangay ng mga panahon at na, sila pala yung nakikinabang?
5: Forever na yan. Alam mo nyo, akala kong forever sa pag-ibang.
6: Ay wala, nasa barangay, attorney.
5: Nasa barangay postponement, forever na rin.
7: Oh my, hindi naman siguro nga dapat.
6: Alam mo na yung susunod mong pag-slogan pagkakandidato ka. Ano? Your SK forever. Your captain forever.
7: Pero anyway, attorney, no? Kung by law, dapat i-fix po talaga ang term. You agree na kailangan 5-year term ang barangay officials?
5: Ako kahit ano, basta napag-aralan mabuti.
7: Okay. Basta napag-aralan.
5: Basta ihahalal natin sila ng 5 years. Katulad ngayon.
7: Sure.
5: 5 years. Okay lang yan.
7: Okay.
5: Pero yung November 2, 2026 election, ituloy natin. At yung mahahalal dyan, magse-serve ng 5 years.
7: Starting November.
5: May mandate sila. Hindi yung para sinasabi, Tony Enrica, itong 2026, ito pa rin ang inyong mga barangay officials. Sila pa rin. Ay, paano po yan? Wala kang magagawa. Kami nagsag-design yan. Diyan muna sila. So, ngayon sinasabi nila, hindi po ito postponement. Ito po ay term fixing.
7: Term fixing.
5: Pero tingnan mo yung ang headline ng mga balita.
7: Ano?
5: May nakita ka bang headline ng balita na Marcos signs term fixing law? Wala ka
7: ganyan. Hindi nga ganun. Ano? Postponement eh.
5: Postponement. Even yung Philippine National Agency, PNA. Marcos signs DSKE postponement.
7: Yeah.
5: Hindi lang sinasabi Marcos signs fixing the term of office. Maliwanag na ito, disguise lang yung ginagawa nilang fixing the term of office. Niloloko nila ang taong bayan. Ay, tamo, hindi naman kami ng katanga, wika nga. Pardon the word.
7: Aray ko.
5: Kaya yung palabas yun eh. Na parang ang taong bayan ay tanga na hindi namin naiintindihan kung ano na lang binabalak nila.
6: Opo.
7: Pero tingnan nga natin, Attorney Romy Mac, no? Gayong ang ito pong batas na ito na nilagdaan ni Pangulo ay ipinasa sa Kamara, ipinasa sa Senado, yung po bang mga constituent nila, yung po bang mga mismong mga nasa barangay, inaiunawaan po ba nila ito at tanggap po ba nila na dapat ngang ma-extend or ma-fix ang term ng mga barangay officials?
5: Tanggap eh, kasi sa lahat ng mga yung aking managing komentaryo, nagiging laman ng mga Facebook, ay 95% gusto lang ituloy ang election na yan. Gusto lang matuloy ang ating halalan. Ay, kaya nagtataka ako bakit na ito'y pinapayagan pa ilang mapospon ng ganyan.
6: Opo, sige po, attorney. Magandang naging usapan po namin yan, natin yan. At ramdam po namin ang iyong exasperation doon sa nangyari kaninang umaga.
5: Ang sakit dito, yung batas, dapat nung pasanan nila ipinasa para nagkaroon tayo ng time na pumunta sa Korte Suprema. Ang batas, pinirmahan ng Pangulong Marcos ngayong araw na ito, effective immediately upon publication sa Official Gazette.
6: Mm-hmm.
5: Kailan ay pinablish? Ngayon ding araw, pinablish sa Official Gazette. Mm-hmm. Anong epekto niyan? Ang sabi ng batas, the law becomes effective immediately after its publication in the Official Gazette.
6: Mm-hmm.
5: Kaya ngayon, effective na yan.
6: Mm-hmm.
5: At anong ginawa ng COMELEC? Naglabas ng resolution, lahat ng preparation, stop.
6: Oh.
5: Kasi effective na yung batas.
6: Oh.
5: So, nang sabihin, kaming mga apektado, para bang, ayo, mahirap na kayo pumunta sa Korte Suprema, effective na eh.
6: Mm.
5: At pang masama, sa Monday, top day na naman, paano kami pupunta sa Korte Suprema?
6: Oh, wala na ho yan. So mukhang isabol nyo na lang daw po ng maaga pa lang para daw po umabot kayo sa Monday.
5: Naniniwala naman ako na sana naman ang mga kataga-Korte Suprema, pakinggan po naman sana ninyo kami. Makinig po kayo. Tatlong taong extension po yan sa mga mahistrado natin. Baka nakikinig po kayo eh. Yan po ang aming ilalaili. Paglalaban. Alam mo naman karapatan natin ay nilabag dito sa ating sa ginawang batas na ito ng ating pamunod.
6: And we're very grateful na may mga katulad po ninyo, Attorney Romy Mac, na hindi binibitawan yung mga ganitong issue ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney. We'll talk to you again soon po.
5: Laban niyo mo, Rica. Laban mo yan, Tony. Laban ng inyong mga kamag-anak at ng inyong mga kaibigan. Laban nating lahat ito. Maraming salamat.
6: Magandang
5: gabi.
6: Ayan, ang ating election lawyer, Attorney Romy Macalintal. Tanggap muna tayo ng flash report mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores.
4: DZMM Radyo Patrol flash report.
6: Go ahead, Christian.
8: Rica Atone. Yes, Rica Atone, suspendida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa ilang produktong petrolyo. Sa ilalim ito ng inilabas sa Executive Order number 125 ng Malacanang ngayong araw. Sa ilalim ng EO, nakasaad na pansamantalang sinususpende ang excise tax sa LPG at kerosene sa isa ng rekomendasyon ng BBCC sa pakikipagtulungan ng Department of Energy, bunsod na rin na naabot na $80 per barrel na threshold sa kung sa pandaigdigang merkado. Ang suspension sa excise tax sa LPG ay epektibo maliban kung gagamitin bilang raw material para sa produksyon ng petrochemical products o gagamitin sa votive tower. Habang ang kerosene naman ay epektibo rin ang suspension sa excise tax maliban na lamang kung gagamitin bilang aviation fuel. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
6: Isang mabilis, Christian, talagang LPG kerosene walang... Okay, sige, salamat, Christian. Thank you.
4: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
6: Hindi ko mapadali si Christian Yosores kanina, pasensya na po kasi gusto ko rin sana matanong anong sinabi ng pamahalaan sa excise tax ng diesel at ng gasolina, dahil yan po talaga ang iniiyak ng taong bayan. Pero tuloy na tayo ngayon sa ating
4: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
6: Sinong may ayaw ng money? Naku, walang tao ngayon ang may ayaw ng money, lalo na sa panahon ngayon na kailangan po talaga natin ng kaperahan sa hirap ng buhay. O kahit sabihin nga po natin na nagiging maganda ang nakikita natin sa katulad na ng balita ni Christian Yosores, mahirap pa rin po ang ating pinagdadaanan, mahal pa rin po ang mga bilihin. Kaya ang 1,000 pesos sa may money ka ng DZMM, welcome po iyan. Ang ating tanong, mamaya ko yan sasabihin dahil meron na po tayong winner ngayong araw na ito. Meron po maswerteng sumagot kanina. Ay, hindi pa pala siya winner. Titignan natin kung tama ang kanyang kasagutan. Kausapin muna natin si Arlene Nava ng Santa Rosa, Laguna. Arlene! Hi Arlene, magandang gabi na pala, 6:25 na. Arlene, bago ka namin iproklamang panalo at 1,000 pesos ang iyong maiuwi, ang tanong muna para sa iyo sa araw na ito, sa anong sports kilala si Alex Ayala? Letter A, pickleball. Letter B, table tennis o ping pong. Or letter C, tennis.
9: Letter C, tennis.
6: Letter C, tennis is correct. Congratulations, Arlene Naman, nanalo ka ng 1,000 pesos SSS mula sa DZML. At syempre, hindi lang yan. Nanalo ka rin ng pag-greetings. Baka may mga gusto kang batiin na yung mga mahal sa buhay. Kahit wala na dito sa buhay na mundong ito, pwede mo rin batiin yan. Go ahead.
9: Hello po sa Nava Family and Alborate. Dito po Santa Rosa, Laguna.
6: Ayun na yun. Wala namang pangalan.
9: Thank you po sa Monday. Thank you po sa 1,000.
6: Birthday mo sa Monday! Congratulations! Dahil babata ka na naman ng isang taon, Arlene. O, may panghanda ka na agad. Cake din yan. At saka, ano pa bang mabibili natin sa 1,000? Cake at saka pinahabot ng pansit. Maliit na yun. Oo, cake tsaka tinapay muna. Tapos abon na lang tayo ng pansit at saka pang ulam. Happy birthday, Arlene! Deserve mo yan. Kaya pala ikaw ang nanalo. Thank you for always listening sa DZMM. Ingat! Si Arlene Nava ng Santa Rosa, Laguna, kapamilya ay nanalo ng 1,000 piso sa My Money Cash sa DZMM Question of the Day. Sasabihin natin kay Arlene kung paano niya makukuha ang kanyang regalo mula sa My Money Cash sa DZMM. Ang saya, no? Kasi birthday din daw niya. Birthday mo sa Monday! Ang lakas makakaren, double like, agay ranod lang ng mga ganon. At kung mga ikaw po ay gusto mo rin manalo ng 1,000 pesos SSS sa My Money Cash ng DZMM, kailangan mo lang po makinig buong araw dahil hindi mo po alam kung kaninong programa namin ibabato itong My Money Ka. At napakadila na ninyong kailangan gawin, di ba, for a chance to win 1,000 pesos. Nako, umuwi na nga po tayo dahil Friday na, weekend na, at ang TV Patrol kasama ang aking partner na si Tony Velasquez. Susunod na, nakasama niyo po Rica Lazo. Ito pa rin po ang programang Issue. Spotted, spotted, spotted. Good night! Happy weekend!

0: susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM.
1: So, kumpirmado na matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang absolute pardon. Pamilya ni Mary Jane, lubos ang saya sa pardon, naghahanda ng lumuwas para salubungin siya. Huli sa video, lalaking nagpanggap na mamimili nanlimas ng kita sa palengke. Dating sundalo at tatlong iba pa, arestado matapos makuhanan ng iba't ibang armas at pampasabog grupo sang kutumano sa Huldapan. Bawas bus sa PITX dahil sa taas presyo sa diesel, pahirap sa mga pasahero. Batas na nagpapaliban sa halalang pambarangay at SK, pinirmahan na ng Pangulo. Pagkwestiyon sa Korte Suprema, iginakasa ng ilang grupo. At Carlos Yulo, nasungkit ang ikalawang ginto sa Asian Games.

0: gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagpapalaya sa dating overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso. Binigyan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng absolute pardon si Veloso na dating nahatulan sa death row sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Ibig sabihin, makalalaya na si Veloso at makakapiling na sa wakas ang kanyang pamilya matapos ang halos dalawang dekadang pagkakulong sa Indonesia at Pilipinas. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
1: Matapos ang 16 na taon at ilang beses na malagay sa bingit ng kamatayan sa Indonesian death row, makakalaya na si Mary Jane Veloso. Ito'y matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinirmahan na niya ang isang absolute pardon para sa Pilipinang naging biktima ng human trafficking.
2: Pinirmahan ko na yung pardon niya kahapon.
1: Ang pagbibigay ng absolute pardon ay isa sa mga kapangyarihan na ibinibigay ng batas sa Pangulo ng Pilipinas. At kapag absolute pardon ang ginawad ng Pangulo, ibig sabihin, ganap nang tinatanggal ang kriminal na pananagutan ng isang individual ng walang kondisyon at ibinabalik ang kanyang mga karapatang sibil. Nagsimula ang kaso ni Veloso noong 2010 nang tanggapin niya ang alok na trabaho ng kinakapatid na si Maria Cristina Serio sa Malaysia. Pero sa kalagitnaan ng proseso, sinabi ni Serio na wala na ang trabaho sa Malaysia, kaya ililipat na lang si Veloso sa Indonesia. Pagdating ni Veloso sa Yogyakarta, nahuli ng mga otoridad ang 2.6 kilos ng heroin na nakasilid sa kanyang bagahe. Ikinulong siya at kalaunay nasintensyahan ng kamatayan dahil sa drug trafficking. Sinubukan ni Mary Jane na iapela ang hatol at sinabi sa Court of Appeals ng Yogyakarta na hindi niya alam na may lamang ilegal na droga ang bagaheng inihanda ng kanyang recruiter. Hindi siya kinatigan ng Appeals Court at maging ng Korte Suprema ng Indonesia. Noong 2011, ipinag-utos ni Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono ang moratorium sa pagbitay sa mga death row convict matapos ang apela ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Noong 2015, muling inabisuhan si Veloso na kasama na ulit siya sa listahan ng mga bibitayin. Muling inapela ni Aquino ang kaso ni Veloso nang bumisita sa Pilipinas ang bagong Pangulo ng Indonesia na si Joko Widodo para sa ASEAN Summit. At iginiit na maaaring magsilbing testigo si Veloso laban sa mga sindikato ng droga sa Indonesia. Ilang sandali bago isalang sa firing squad, muli na namang naisalba si Veloso matapos sabihin ng gobyerno ng Indonesia na ipagpaliban muna ang kanyang sentensya habang dinidinig ang kaso ng kanyang illegal recruiter sa Pilipinas. Matapos ang 5 taon, na-convict ng isang korte sa Nueva Ecija ang mga recruiter ni Veloso dahil sa large-scale illegal recruitment at pinatawa ng multang 2 milyong piso at habang buhay na pagkakakulong. Noong 2022, Indonesia ang unang opisyal na destinasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong pinuno ng Pilipinas. Doon niya muling hiniling sa Indonesian government na bigyan ng clemency o kapatawaran si Veloso. Matapos ang 2 taon, inanunsyo ng bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto na papauwiin na sa Pilipinas si Veloso upang sa sariling bansa niya na lamang maikulong at maparusahan. Hindi pa man ganap na malaya, ipinagdiwang ito ng kampo ni Veloso at ng gobyerno dahil walang death penalty sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa media bago umuwi ng Pilipinas, nagpasalamat si Veloso na sa wakas, nasagot na ang kanyang mga panalangin. Simula nang makabalik sa bansa, ilang ulit umapela si Veloso at ang kanyang pamilya sa Administrasyong Marcos na bigyan ng clemency ang Pilipinang matagal na napiit sa ibang bansa.
3: Gusto ko na mabuktikan na makalaya ako na clemency,
4: mapawalang sala. Okay, bakit?
3: Kasi wala akong kasalanan.
1: 25 taong gulang lamang si Mary Jane nang iwan ang 2 paslit niyang anak para magbakasakali ng mas magandang trabaho at pamumuhay sa ibang bansa.
5: Mary Jane!
1: Ngayon, mahigit 40 anyos na si Mary Jane. At sa unang pagkakataon, matapos ang halos 2 dekada, maaari niya nang makasama ang kanyang pamilya na magpasko ng malaya. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
0: Ikinatuwa ng mga abogado ng National Union of People's Lawyers ang balitang pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso. Tinututukan na ngayon ang pagpapalaya sa kanya. Live mula sa Correctional Institution for Women. Diyan sa Mandaluyong City, nagpapatrol, Daryl Sarmiento. Daryl, o kailan inaasahang lalaya si Mary Jane?
6: Alvin, ayon sa legal counsel ni Mary Jane Veloso, ay anumang oras maaari nang makalabas mula sa piitan si Mary Jane. At ikinwento naman ni Attorney Edrie Ulalia ang sandaling nalaman nila na lalaya na si Mary Jane.
7: There was a call, rather, an identified number, it might be important. It turns out that there was a breaking news that the president admitted that he indeed signed the pardon yesterday and then hell broke loose, no? So we stopped our meeting, we were hugging each other, clapping, and congratulating.
1: Ito ang naging reaksyon ng mga abogado sa National Union of People's Lawyers sa pangunguna ni Attorney Edrie Ulalia nang malamang pinirmahan na ni Pangulong Marcos ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso. Si Ulalia ang gumagapay kay Veloso mula nang makasuhan ito at makulong sa Indonesia, 16 na taon na ang nakararaan. Agad niyang tinawagan ang pamilya ni Veloso para ihatid ang magandang balita.
7: Si Nanay Celia, siyempre umiiyak sa katuwaan, no, sa kagalakan. Nagpapasalamat ng sobra-sobra sa akin, pero sabi ko hindi lang po ako sanay ito, buo pong legal team to at nakasama ko yung migrante, yung mga taong simbahan, yung media, yung mga nagdadasal, yung tumutulong.
1: Ilang mambabatas rin ang nagpahayag ng tuwa sa napipintong paglaya ni Veloso. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, ito na ang panahon para mabawi ni Mary Jane ang nawalang panahon sa kanyang mga mahal sa buhay. Kinilala ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ang sakripisyo ng mga taong nakipaglaban para sa karapatan at kalayaan ni Veloso.
8: Ito na yung produkto ng walang sawa, walang pagod, na protesta, petisyon, panawagan, pagsulat para lang sabihin na dapat mag-grant na ng clemency kay Mary Jane Veloso. Tagumpay, no, ng pagkilos, pagkakaisa ng kanyang pamilya, ng kanyang mga lawyers, human rights defenders, women's groups, mga taong simbahan, lahat ng mga Pilipino na sinubaybayan talaga ang laban ni Mary Jane.
1: Para sa migrante, makasaysayan ang napipintong paglaya ni Veloso at tagumpay ito ng pandaigdigang kampanya para sa kalayaan at hustisya para sa mga biktima ng human trafficking. Wala namang nakikitang balakid si Ulalia sa paglaya ni Veloso.
9: Wala namang court clearance na kailangan, unlike yung mga nakapiit na meron silang kinakaharap na asunto. Wala siyang kaso dito sa Pilipinas, you know? Ang niyang kaso ay nasa Indonesia na may tuldok na.
1: Dagdag pa ni Ulalia, kailangan lang dumaan ni Veloso sa routine procedure tulad ng pagsasaayos ng record at medical check-up.
6: Alvin, sa ngayon ay hinihintay pa natin kung matutuloy nga bang makalaya ngayong gabi si Mary Jane mula dito sa Correctional Institute for Women. Pero ayon sa Bureau of Corrections ay hinihintay pa nila ang opisyal na mga dokumento mula sa Department of Justice sa oras na mapasa kanila na ang mga dokumento ay agad na ipagbibigay alam ito sa Correctional para agad na mapalaya si Mary Jane. Alvin?
0: So Daryl, hindi ba pwedeng electronic ang pag-transfer ng dokumentong pinirmahan ng presidente? At yung pangalawang tanong, may sundo na ba? Nakaabang na ba yung sundo ni Mary Jane dyan?
6: Alvin, sa una mong tanong, kanina hindi lang yan naidetalya pa ni Attorney Ulalia. Ano? Basta ang nasabi lang nila ay dadaan muna sa routine procedure itong paglabas ni Mary Jane mula dito sa Correctional. Doon naman sa pangalawang mong tanong kung may nakaabang na bang mga sundo mula dito sa Correctional ay wala pa naman tayong nakikita ng mga sundo na pamilya ni Mary Jane mula sa Nueva Ecija. Basta ang sabi lang ni Attorney Ulalia kanina ay posible sa susunod na mga oras oras, sa susunod na mga araw ay may mga pupunta na rito ng mga pamilya niya dahil nga ay marami silang actually na nag-aabang para masundo na si Mary Jane dahil 16 years ba naman ang kanilang hinintay para lang na makita na si Mary Jane at makalaya na finally sa kanyang home country. Alvin.
0: So ibig mo sabihin, posibleng hindi ngayong gabi, posibleng hindi rin sa weekend, posibleng sa Monday na ang release sa kanya.
6: Actually, Alvin, ngayon may ilan tayong mga impormasyon na naririnig mula dito na posible, actually, ngayong gabi, alas 8 ngayong gabi, posibleng makalabas mula dito sa Pitan, sa Correctional, sa Mandaluyong City, si Mary Jane Veloso. Pero kailangan pa natin antayin ang mga developments dahil nga, ayon nga kay Attorney Olalia, developing pa rin ang mga sitwasyon mula dito sa Correctional, sa Mandaluyong City. Alvin.
0: Ibig sabihin, huwag ka muna umalis dyan. Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
10: Nawala ng mahigit 40,000 pisong kita ang isang tindahan ng gulay sa Quezon City matapos itong tangayin ng lalaking nagkunwaring customer. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
11: Palingalinga habang bumibili ng rekado ang lalaking ito sa tindahan ng gulay sa barangay Paligsahan, Quezon City nitong Miyerkules ng umaga. Nakasuot ng helmet at face mask ang lalaki, kaya walang kamalay-malay ang tindera na sinisipat na nito ang lagayan ng benta niya. Pagtalikod ng tindera para magbalot ng pinamili, mabilis na tinangay ng lalaki ang basket na may lamang mahigit 40,000 piso.
12: Nagpapili siya ng bawang tumalik na kung kinuha niya agad yung lagayan ng pen. Mahuli na siya, parang wala na siyang mga biktima. Makulong na siya, mahuli na. Si marami na rin siyang mali na bibiktima.
11: Ayon sa punong barangay, posibleng ilang araw munang nagmanman sa mga tindahan ang sospek bago nagnakaw.
13: Iniispatan niyo yung mga area kung saan siya mas madaling makakuha o makagawa ng krimen. Malamang familiar siya sa lugar na to lamang dahil sa naka-helmet siya, hindi ka agad natin ma-identify.
11: Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente habang pinaigting naman ng barangay ang pagpapaalala at pagpapatrolya sa palengke at mga mataong lugar.
13: Sa mga may mga gamit, itago nila, safe keep it para lang na hindi rin matukso yung mga grinding in tandem, may mga criminal minds, kita nila yung pera, nakabuyang yan, lalo na sa mga nagtitinda, madaling nakawin.
12: Hindi ako naglalagay ng malapit sa customer na ilagayan ko ng pera. Tapos yung mga buo, tinatabi ko na. Kasi sa mga tao din, pag nakikita nila.
11: Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa sospek. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
10: Nakaligtas sa kapahamakan ang dalawang lalaki na muntik nang mabagsakan ng tipak ng semento sa Matnog, Sorsogon. Naglalakad sila sa gilid ng kalsada sa Barangay Caloocan noong Miyerkules ng gabi nang biglang bumagsak ang bahagi ng pader mula sa ikalawang palapag ng isang establishmento. Maswerteng nakaiwas ang dalawa at agad namang napahinto ang dumarating na sasakyan ng mapaatras sa gitna ng daan ang isa sa mga lalaki. Walang nasugatan sa insidente. Ayon sa MDRRMO, matnog, luma at delikado na ang istruktura para sa mga residente at dumaraan sa lugar. Pansamantalang naglagay ng mga kaukulang babala sa lugar para sa kaligtasan ng publiko. Ipinarating

0: nagtatrabaho ngayon bilang on-call driver ng isang abogado. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Patuloy din ang paghahanap sa mga suspect na riding in tandem.
1: Arestado ang apat na armadong lalaki kabilang ang isang dating sundalo matapos makuhanan ng iba-ibang armas at pampasabog. Sangkot din umano ang grupo sa pang-hold up ng isang convenience store sa Cavite. Inaalam na ng pulisya kung sila rin ang nasa likod ng serya ng mga nakawan sa iba-ibang lugar sa Luzon. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Hindi na nakapalag ang apat na lalaking ito nang paligiran sila ng mga pulis sa isang hotel sa Katanawan, Quezon nitong Huwebes na madaling araw. Naabutan sa lamesa ang isang mahabang armas at iba pang baril at mga pampasabog.
3: Sige, pusas.
4: Meron po nag-report na in Katanawan, in the town of Katanawan, na meron pong isang grupo ng mga lalaki na armado na suspicious po. So, napagdikit na this is the same group na nagsagawa ng pag-hold up sa 13 Martires.
2: Ayon sa pulisya, ninakawan ng grupong isang convenience store sa 13 Martires, Cavite noong Miyerkules. Narecover mula sa mga suspek ang isang SUV na tumugma sa umano'y ginamit na sasakyan ng grupo sa naturang holdapan.
4: Nagastos ng araw nila yung pera, so we were able to recover mga bariya-bariya na lang. It was in original reported that around 100,000, but sabi naman itong mga ano ay 28,000 lang nakuha nila. So we're still trying to reconcile the details na ano nila. But what's important is they readily admitted na sila nga po yung gumawa.
2: Napag-alaman din na isang dating corporal ng Philippine Army ang isa sa mga nahuling suspect na matagal na umanong awol o naka-absence without official leave.
4: You should not use what you learn during your time in service sa ganito pong mga bagay. So, we will not allow na these activities to continue. Regardless of whether you were once a member of the armed forces, of the Philippine National Police, or civilian ka later on, they'll be treated the same way.
2: Iniimbestigahan na ng pulisya kung sila rin ang nasa likod ng mga serye na nakawan sa Metro Manila at iba pang probinsya sa Luzon. Nahaharap ngayon ng mga suspect sa patong-pato na reklamong may kinalaman sa pagnanakaw at ilegal na pag-aari ng armas at pampasabog. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Sinuspende ni Paolo Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene matapos umabot sa $100 kada bariles ang presyo ng Dubai crude. Pinirmahan ng Pangulo ang resolusyon kasunod ng rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at ng Department of Energy. Batay sa Executive Order 125, magtatagal ang suspensyon ng isang buwan. Hindi nito sakop ang mga produktong LPG na ginagamit bilang raw material para sa produksyon ng petrochemical products o ginagamit para sa tinatawag na motive power. Hindi rin kasali sa suspensyon ang kerosene product na ginagamit bilang aviation fuel. Naunang kinwestiyon ng mga grupo kung bakit hindi kasama sa suspensyon ng excise tax ang diesel at gasolina. Pero paliwanag ni Finance Secretary Frederick Go, mahigit 12 bilyong piso kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Samantala naman mga kapamilya, sa kapapasok na balita, kinumpirma ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na naglabas na siya ng memo para tanggalin ang suspensyon sa fare increase na inaprobahan noong pang Marso. Abangan ang buong detalye sa balitang yan, maya-maya lamang. Arestado sa entrapment operation ng isang babaeng sangkot umano sa crayfish investment scam. Umabot umano sa 1,000,000 piso ang naibuhos na pera ng isa sa mga nabiktima. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Hindi inakala ng suspect na entrapment operation na ng National Bureau of Investigation ang pirmahan ng kontrata para sa crayfish farm investment sa Silang, Cavite. Na magkapirmahan at mag-abutan ng cheque, doon na inaresto ang suspect.
6: Nagpapanggap sila na merong crayfish aqua farming. Sabi nila ang kanilang negosyo ay propagation at farming ng imported na mga Australian crayfish. At ang sino man

0: gustong mag-invest, ibibigay ang kanilang investment at sila ay magpa-participate sa earnings and profits ng kumpanya.
1: Isa sa dalawang biktimang nagsumbong sa NBI ay OFW. Ipinasyal umano sila sa crayfish farm ng kumpanya sa Silang, Cavite. Kaya napaniwalang lehitimong negosyo ang papasukin nila. 100,000 piso umano ang minimum na investment na hinihingi ng kumpanya ng suspect. Pero 1,000,000 piso ang ininvest ng OFW. Habang mahigit kalahati 1,000,000 piso naman ay pinuhunan ng isang biktima. Ang pangako sa kanila, 70% nito ay babalik makalipas lang ang isang taon. At patuloy siyang tatanggap ng kita mula sa benta ng crayfish. Pero matapos anilang halos 2 taon mula nung mamuhunan sila, hindi pa rin sila nababahagian ng kita. Dahil paliwanag man ng kumpanya ay hindi pa rin nanganganak ang mga crayfish. Kaya nagsumbong na ang mga biktima sa NBI. Lumabas sa investigasyon ng ahensya na business permit lang ang hawak ng kumpanya.
0: Wala silang secondary license from the SEC at wala silang license or permit from the PFAR. Gumagawa na po tayo ng paraan para malaman kung sino ang owners ng naturang kumpanya para po sa ating mga susunod na pagpa-file ng kaso, kasama na po sila.
1: Iginit naman ang inarestong suspect na empleyado lang siya at hindi niya alam na may problema sa mga dokumento ang kumpanya.
2: Ang alam ko po, nag-apply sila ng VFAR registration, but as of now, wala pa daw po lumalabas na certification. I'm just an employee po kasi, so hindi ko din po alam na may mga ganitong issue.
1: Kasong estafa at paglabag sa Fisheries Code at Meat Inspection Code na may kaugnay sa Cybercrime Prevention Act, ang kasong isinampas sa suspect. Sinubukan na news team tawagan ng kumpanya pero hindi pa ito sumasagot. Payo ng NBI sa publiko, bago maglabas ng pera, tiyakin muna sa SEC kung lehitimo at kompleto sa lisensya ang kumpanya. At alamin din sa BFAR kung may kaukulang permit ito para sa negosyo. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
3: Ang nag-exit si Pinay tennis star Alex Ayala sa Singapore Open. Na-upset siya ng Russian player at world number 180 na si Tatiana Prozorova sa round of 16 itong Webes ng gabi. Nakuha ni Ayala ang unang set pero nakabawi si Prozorova sa second set. Sa third and final set, lumamang ang Russian to love. Tumabla si Ayala matapos kunin ang sumunod na 2 games pero mula doon ay muling na-control ni Prozorova ang laban. Ang final score, 4-6, 7-5 at 6-3. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Ayala na disappointed siya sa resulta pero pinuri din niya ang laro ni Prozorova. Biyaheng Japan na si Ayala para sumabak naman sa 20th Asian Games.
4: Like every loss, except the fact that maybe she performed better today, and then look at it, take the time to analyze, take the time to learn, like I said, and you know, I fought, I did everything I could on the court. Tatiana played really well today.
5: Ng TV Patrol, lalaki nalunod matapos agipin ang mag-iina sa creek. Senador Robin Padilla umarap sa Department of Justice para sa reklamong obstruction of justice. Vini, kaliwat kanan ang big time collaborations. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sir, kaya ba ganyan?
13: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
14: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
15: Ang new
12: liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: TZMM, numero uno sa aksyon. TZMM, Radyo Patrol, Flash, Report!
2: Mula sa atin pong kasama, si Radyo Patrol Bert Dizon. Meron siyang flash report. Bert?
3: Yes, ay may kinumpirma sa DZMM ni Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na lalaya na ngayong alas 8 ng gabi si Mary Jean Veloso mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ayon kay Katapang, inaayos at inihahanda na ang dokumento ni Veloso para sa kanyang paglaya ngayong gabi. Matatanda ang ginawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Veloso matapos siya itong pirmahan kahapon 2010 nang maaresto at makulong si Veloso sa Indonesia matapos mahulihan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa kanyang bagahe at masentensyahan ng death penalty sa kasong trafficking. Pero naudlot ang papatupad nito dahil sa pagsuko ng Pilipinas kay Maria Cristina Serio, ang recruiter ni Veloso. Noong 2024, nagkasundo ang Pilipinas at Indonesia na ilipat si Veloso sa kustodiya ng Pilipinas. Samantala, sa kapapasok ding balita kanina ay inalis na ng Department of Transportation ang suspension sa pisong fare increase para sa mga public utility vehicle o PUV kabilang ang mga pampasaherong jeepney at bus ayon sa LTFRB. Batay sa inaprubahang fare hike, madadagdagan ng piso ang kasalukuyang minimum fare sa jeepney at 2 piso naman sa mga susunod na kilometro. Para sa traditional jeepney, magiging 14 pesos na ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro mula sa 13 pesos. Para naman sa bawat susunod na kilometro, magiging 2 na ang pamasahe mula sa 1.80 pesos. Para sa modern jeepney, magiging 17 pesos na ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro mula sa 15 pesos. Magiging 2.40 pesos naman ang pamasahe sa bawat susunod na kilometro mula sa 2.20 pesos. Magiging epektibo ang bagong pamasahe sa Lunes, September 28. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
2: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Ramdam na ng ilang pasahero ang mas mahabang paghihintay ng masasakyan matapos mabawasan ang mga bus na bumabiyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITEX dahil sa mahal na presyo ng produktong petrolyo. Sinabi naman ng LTFRB na naghahanap na ito ng iba-ibang paraan para matulungan ang sektor ng transportasyon. Nagpapatrol, Easy Lee.
6: Inakala ng pasaherong si Rog na agad siyang makasasakay ng bus papuntang Nasugbu, Batangas sa PITX para makapamasyal kasama ang mga kaibigan. Pero matapos ang mahigit isang oras sa paghihintay, wala pa rin dumarating na bus.
7: Medyo nakakahaba rin po. Imbis na mas marami kaming oras sa papasyalan namin, nagiging konti na lang yung magagawa namin.
6: Ayon sa dispatcher, mula sa dating 10, 5 lang ang bus na bumabiyahe papuntang Nasugbu matapos mabawasan ang bilang ng mga driver.
8: Walang chipper, ma'am, kasi napupunta sa diesel, ma'am. Taas talaga ng diesel sa hapon, kagaya pag rush hour, halos wala na kaming unit.
6: Kinumpirma naman ang pamunuan ng PITX na napansin nilang kumonti ang bus simula nang sumipa ang presyo ng produktong petrolyo. Nangangamba sila sa maaaring epekto nito sa paparating ng undas. Kaya gumagawa na rin sila ng mga hakbang para masigurong may masasakyan ang mga pasahero.
9: Worried din namin dahil nga mag-uundas na, that's why ngayon pa lang kinakausap na rin namin yung mga bus operators in terms of their commitment, lalo na pagdating sa undas.
6: Binuksan na rin ng LTFRB ang aplikasyon para sa special permits para sa mga bus at iba pang pampublikong sasakyan na magseserbisyo sa mga uuwing probinsya sa Undas. Inirerekomenda rin ng ahensya na isama ang mga pampublikong bus sa fuel discount program ng gobyerno.
10: Ang gagawin naman namin, ilang litro pa yung pinili nila sa isang buwan, portion of that will be shouldered by the government.
6: Nakatakda rin isumite ng LTFRB ang kanilang rekomendasyon sa fare hike sa Oktubre.
10: We hope that we can settle this before the November 1. Well, nothing is final naman po. We're looking for ways to help our transport workers.
6: Ang ilang trucking company, napilitan na rin magbawas ng operasyon dahil sa mataas na presyo ng diesel ayon sa isang grupo. Lalo pa umanong nagpapataas sa gastos ang matinding traffic at mahabang oras ng paghihintay ng mga truck sa mga pantalan.
11: Ang isang litro ng truck namin ay 3 to 4 kilometers. Ang biyahe mo, 3 oras, no? Eh kaso, bago ka bumiyahin ng 3 oras na magde-deliver ka, nakapila ka muna dito sa pier na minsan naabutin ka ng magdamag.
12: In the industry ng transport, kami yung walang subsidy. Kasi unregulated naman kami. So ang sinasabi lang namin talaga sa gobyerno sana, tingnan nila yung how the operation at the port, of how the operation of the shipping line, how the operation of the container yard bringing problems na nagdadagdag ng gastos.
6: Samantala, matapos ang 4 na araw na trading, bumaba sa 7 pesos and 15 centavos kada litro ang presyo ng diesel sa world market, 1 peso and 50 centavos kada litro sa gasolina, at 6 pesos kada litro naman sa kerosene.
3: Malaki ang binaba nung first 2 days. Mataas pa rin ang chance ho talaga natin na rollback tayo sa diesel and kerosene. Sa gasolina, hindi ho tayo pa sigurado.
6: Ayon sa isang kumpanya ng langis, bumaba ang presyo dahil sa pag-asong madadaan sa diplomasya ang alita ng Iran at United States, habang nakatulong din ang pagbuti ng supply ng langis mula sa Saudi Arabia. Hinihintay pa ang resulta ng trading ngayong Biyernes bago makumpirma ang aktwal na galaw ng presyo sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
13: Patay ang isang lalaki matapos sagipin ang mag-iinang kapitbahay na inanod sa creek sa Quezon City. Natagpuan naman sa Marikina River ang labi ng isa pang biktima na nalunod din sa parehong lungsod. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
14: Naghihilom na ang sugat ng 2 at 4 na taong gulang ng mga anak ni Jean Rose Reyes na tinangay ng malakas na agos ng creek sa barangay Unang Sigaw, Quezon City. Pero sariwa pa rin sa kanya kung paanong nailigtas sa peligro ang mga anak sa tulong ng malapit na kaibigan na si Gerland Enriquez. Linggo ng gabian niya nang biglang rumagasa ang baha sa bahay nila.
15: Hindi ko nga po alam nun kung mabubuhay kami kasi nadadaganan na po kami ng mga kahoy tapos nakukuryente pa po kami.
14: Nalunod naman si Enriquez na natagpuan ang labi nitong Huwebes sa San Francisco River sa barangay Damayan.
16: Sinagip na po yung 3 taong yon at ang nangyari naman ay siya na mapuong nalunod po dahil binawis na po yung kanyang buhay para doon sa 3 kanyang sinagip.
15: Tambayt po kasi nung taong yun. Kahit kakainin niya na lang, bibigay niya pa sa mga ampun niyang mga...
17: Pinuturin niyo.
15: Sobrang bayani po. Sa bayani pa sa bayani. Sobrang salamat Kuya Gerland. Kung naririnig mo kami ngayon, lahat kami dito. Namimiss ka namin. Walang... Hindi ko alam paano masasabi yung salamat, pero salamat talaga. Sinacrifice mo yung sarili mo, maligtas mo lang kami dito.
14: Tubong Nueva Ecija ang biktima na nakikipagsapalaran sa Maynila bilang kargador ng prutas. Sabi ng kapatid niya, naitabot na nila sa asawa't 2 anak nito ang nangyari.
18: Sobra po ng lungkot po ang nangyari sa amin lahat. Sir, mabait po talaga yung kapatid ko na yan. Hindi po, matulungan po talaga yan. Ay, sino pong tao kinakakain niya?
19: Presyo ng divisorya. O para...
14: Nakahanda namang tumulong ang lokal na pamahalaan para maiuwi sa pamilya at maipalibing ang labi ng biktima. Samantala, nalunod sa ilog sa Sitio Bakal, barangay Bagong Silangan, Quezon City, ang isang 18 anyos na lalaki nitong Martes. Na-recover ng rescue team ang bangkay ng biktima kinabukasan sa Marikina River na sakop ng barangay Barangka, Marikina City. Batay sa investigasyon, nawala ng malay ang biktima nang mabagok ang kanyang ulo kaya ito nalunod. Dinala na sa puninarya ang labi ng biktima at kinilala na ng kanyang kaanak sa tulong ng mga otoridad. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
17: Hindi biro ang banta ng Tuluguriang Super El Nino na inaasahang titindi pa sa huling bahagi ng taon at tatawid hanggang 2027. Kabilang narito ang matinding epekto sa agrikultura at kalusugan. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
20: Bagamat umaasa ang National Food Authority na hindi masyadong maaapektuhan ang mga magsasaka ng Super El Nino, batid nila ang problemang posibleng kaharapin.
21: Naku, pag tumama yung matinding El Nino, as in talagang tuyot. No, meaning, the whole of the Philippines, wala tayong ma-harvestin. Matindi yan. Sana kung tumama yan, halos ha-harvestin na, wala masyadong epekto.
20: Sa tansya ng Department of Agriculture, posibleng 30% ng ani ng palay sa panahon ng tag-ulan sa susunod na taon ang pwedeng mawala dahil sa inaasahang epekto nito sa tubig. Kaya naman sa unang bahagi pa lang ng taon, inabisuhan na ng mga eksperto ang mga water concessionaire na paghandaan ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam dahil sa El Nino.
22: Significant reduction ng rainfall, mas mainit na temperatura, therefore possible po na maapektuhan including yung mga agriculture natin, yung ating water. Hindi kami nanakot, hindi po ganun yung alarming na sinasabi natin, but this could happen kasi based on historical record, since 1950s, 75% ang tsansa na ito ay malalampasan yung historical El Nino episodes.
23: Need to take seriously, particularly because of its potential impacts on rainfall and water resources. In fact, sa ngayon pa lang, sa buwan na ito, ay may mga areas na nakaranas ng dry condition and drought condition in some areas.
20: Pero hindi lang simpleng kakulangan ng tubig at negatibong epekto nito sa agrikultura ang nangyayari kapag may Super El Nino. Ang hindi karaniwang weather patterns na nagdudulot ng pagbabago sa kapaligiran ay maaaring maging sanhi ng iba-ibang sakit. Sa health situation analysis na inilabas ng World Health Organization, lumalabas na nasa high hanggang very high risk ang Pilipinas na maranasan ang iba-ibang nakahahawang sakit, cardiovascular diseases, malnutrition, heat stress, pati na mental health conditions.
24: In many parts of the world, heat-related illness linked to wildfire smoke and poor air quality will also be a concern. Droughts and flooding can destroy homes and livelihoods, displacing people and reducing their access to food, clean water, and healthcare, all recipes for poor health and diseases.
20: Para kay Infectious Diseases Specialist Dr. Ronjin Solante, seryoso ang banta ng mga sakit tulad ng dengue, chikungunya at Zika, maging ang mga itinuturing na vaccine-preventable diseases na posibleng mapalala ng El Nino. Lumabas din sa pag-aaral ng Climate Impact Lab ng The University of Chicago na nasa higit 450,000 ang posibleng mamatay dahil sa mainit na panahon na sasabayan pa ng El Nino. Kabilang sa mga maapektuhan ng Vietnam, Thailand, Cambodia at Pilipinas kung saan tinatayang halos 20,000 ang posibleng mamatay dahil sa labis na init. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
17: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan ba ang weekend?
25: Alam mo Alvin, aasahan ang mainit at maalinsangang panahon ngayong weekend pero may mga pag-ulan pa rin sa hapon o gabi. Wala kasing inaasahang epekto sa ating bansa ang bagyong Queen na lupo at hindi kumikilos palayo na sa ating bansa. Alas 4 ngayong Biyernes ng hapon, ito ay nasa layong 745 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Malapit na po ito maging severe tropical storm. Naglayan lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong umabot ng 105 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Paliko ang magiging pagkilos ng bagyo sa may silangan ng Taiwan ngayong weekend at ito'y makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po sa linggo ng hapon ay pagsapit ng gabi. Kung walang epekto ang bagyo sa Pilipinas, nakakaapekto naman ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres dito po sa may Palawan, Visayas at Mindanao at mas malalakas po yung mga pag-ulan dahil sa ITZZ sa mga lugar na iyan sa hapon at gabi. Kaya mag-ingat dahil posible yung mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend September 26 at 27 sa Luzon, may ulan po madaling araw ng Sabado dyan sa may bahagi ng Zambales, Bataan at ilang lugar sa may Cavite at Batangas. Maaraw naman po at mainit sa umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi pero mula hapon ay maraming lugar na ang uulanin lalo na dito sa may Mindoro at pagkalubog ng araw meron ding thunderstorms sa may Cordillera. Sa Linggo, meron ding kaunting ulan sa ilang lugar ng Southern Luzon bandang umaga po iyan at uulan muli pagsapit ng hapon tuloy-tuloy hanggang gabi dito na yan sa may Cordillera, Central Luzon at ilang bahagi ng Quezon Province. Sa Palawan, maghapon ng Sabado, posible yung kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang lugar dyan sa probinsya at mula Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga uulan po dito sa may Southern Palawan. Malalakas po yung mga busang ulan dyan habang meron pang kalat-kalat na ulan sa ibang bahagi pa ng probinsya hanggang pagsapit ng Linggo ng gabi. Sa Visayas, may mga daraang ulan sa ilang lugar sa umaga ng Sabado at uulan po ng tanghali dito sa maraming lugar sa Negros, Cebu, Bohol at Leyte provinces at malalakas pong ulan pagsapit ng hapon dito sa may bahagi ng Capiz at maging sa may Eastern Samar at mula madaling araw hanggang tanghali ng Linggo ay may mga pag-ulang aasahan dito sa Eastern Visayas. Mas maraming bahagi ng Kabisayan ang uulanin bandang hapon lalo na dito sa may bahagi ng Panay at pagsapit ng gabi maulan naman dito sa may Bohol at sa Northern Cebu. Dako naman tayo sa Mindanao, may ulan na po sa umaga ng Sabado sa may Maguindanao provinces habang maghapon pong maulan dito sa Zamboanga Peninsula at mas madalakas po yung boost ng ulan sa hapon dito sa ilang bahagi ng Bukidnon at hanggang oras ng hapunan sa malaking bahagi ng Caraga. Sa araw ng Linggo, tanghali pa magsisimula ang mga pag-ulan at mas malakas po yung mga ulang yan pagsapit ng hapon at yan po ay maaasahan yung malakas na ulan sa may Zamboanga del Norte, Bukidnon at dito sa Caraga hanggang oras na po yan ng hapunan ng Linggo. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw po at mainit ngayong weekend. Pinapakita natin na mababa yung tsansa ng pag-ulan pero kapamilya, dahil sa aasahang tindi ng init, posible po yung pagbuo ng thunderstorm sa hapon o gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pamilya ni Mary Jane Veloso, lubos ang saya sa pardon. Naghahanda ng lumabas para salubungin siya. At barangay at SK Elections ipinagpaliban muli. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Yung DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
26: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: August results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
2: Doon ko naintindihan na ang tunay na pagsisisi ay hindi pa ulit-ulit na pagsasabi ng sorry. Hindi mo mabubura ang isang maling desisyon dahil lang nagsisisi ka na. May mga sugat na mananatili. Ang kaya mo lang gawin ay harapin ang bunga ng ginawa mo. Manatili kahit mahirap. Tumulong kahit walang kasiguruhan na mapapatawad ka.
1: Private Confessions. Private Confessions.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: walang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
2: Walang pagtidlan ang tuwa ng pamilya ni Mary Jane Veloso sa balitang lalaya na siya at muli silang magkakasama-sama matapos ang maraming taong pagkakakulong. Live mula Nueva Ecija, nagpapatrol si Francis Orso. Francis, ang balita natin, alas 8 ang release ni Mary Jane. So, naghahanda na ba ang pamilya na bumiyahe papunta rito sa Metro Manila?
3: Yes, Zed, kinausap na sila ng abogado ni Mary Jane at pinaghahandaan na nga yung kanilang pagluwas sa Maynila para nga personal nilang sunduin at salubungin si Mary Jane sa kanyang paglabas mula sa piitan.
4: Hindi maipaliwanag ang sayang naramdaman ng pamilya ni Mary Jane Veloso nang iparating sa kanila ng abogado ang magandang balitang lalaya na ang dating OFW. Matapos ang higit 16 na taong pagkakakulong, ito'y matapos bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mary Jane.
5: Kanina po na tumawag yung aming attorney, tumawag siya na makakauwi na si Mary Jane. Talaga pong naiyak ako. Lumundag ako maski may sakit ako.
6: Talagang para po bang biglang lumakas ang katawan namin mag-asawa na... Sabik na sabik ko, hindi ko gano'ng ipaliwanag nga kung gano'ng kasaya yung pagkaramdam ko.
4: Nasa trabaho naman bilang construction worker ang anak ni Mary Jane na si Mark nang malaman ang balita tungkol sa ina. Kwento niya, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa na magkakasama silang muli.
7: Sobrang saya ko po, hindi po maipaliwanag hanggang nasa daan po ako hanggang pauwi po. Balisang-balisa po ako.
4: Dahil sa pagkasabik, agad na naglinis si Mark ng bahay at inihanda ang tutuluyang kwarto ng ina. Iniisip na rin nila ang pagluluto sa mga paboritong pagkain ni Mary Jane na matagal niyang hindi natikman.
7: Lahat po nilinis po namin para po pag-uwi po niya, mapagpahinga po siya na maayos.
4: Pinaghahandaan na rin ng pamilya Veloso ang pagluwas sa Maynila para personal na sunduin si Mary Jane sa oras na siya ay tuluyan ng makalabas ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Nagkausap na umano noon ang mag-anak sa mga plano ni Mary Jane sa kanyang paglaya. Isa rito ang pagtatayo ng negosyo.
6: Yung tulong-tulong kami magkakapatid para may trabaho rin yung magkapatid ko. Saka yung ang pinakapangarap ko nanay, kayong maalagaan ko kayong tatay. At saka yung dalawa ko anak. Kaya unang gabing dating ko nanay, matutulog ako sa tabi nyo ni tatay. bakit ka ako sa tabi namin? Paano yung anak mo? Kinabukasan naman sila basta kayo muna ni tatay.
4: Nakikipag-ugnayan naman na ang Department of Migrant Workers sa pamilya ni Mary Jane.
3: Jen, yun nga no, nakikipag-ugnayan na yung Department of Migrant Workers sa pamilya ni Mary Jane. Sa katunayan, kanina ay dumating na ang ilang opisyal ng DMW sa bahay ng mga kaanak nga ni Mary Jane. No? At dito naman sa compound na ito kung nasaan ako ngayon, nandito yung bahay na tutuluyan ni Mary Jane na kung saan nga makakasama niya ang kanyang mga anak. At yung iba pang kaanak ni Mary Jane na nanggaling sa ibang probinsya ay luwas at pumunta na rin dito para nga salubungin ang pagdating ni Mary Jane dito sa Nueva Ecija. Jen.
2: So Francis, ang plano, kumbaga pagsundo nila, dire-diretso, uwi agad dyan sa Nueva Ecija.
3: Then, yan yung itinatanong natin sa pamilya dahil nga ngayon ay naghahanda na sila, no, at susunduin sila ng sasakyan na provide ng LGU dito sa Nueva Ecija at saka sila luluwas doon sa Mandaluyong para sunduin si Mary Jane. Pero sinabi nga na agad din naman siyang dadalhin, no, iuwi dito kasama ng kanyang pamilya para nga tuloy-tuloy na rin makapagpahinga si Mary Jane kasama yung kanyang mga anak dito at yung pagbanding nila kasi yun yung kumbaga ano eh, sabik na sabik yung kanyang mga magulang pati yung kanyang mga anak, Zen.
2: Right, kasi ang balita natin sa migrante, actually ang sabi yata ni Mary Jane, yun ang numero unong request, makauwi agad sa bahay para makapagpahinga. Pero yung DMW, gusto ko rin lang malaman kung may tulong silang ipapaabot sa pamilya kasi kumbaga recovery ang kailangan ng pamilya para makabangong muli. Alam ko marami silang itinulong before pero ngayon ba meron pa rin?
3: Sa ngayon, Jen, wala pa tayo nakuha ang impormasyon mula sa kung may ipapaabot bang assistance ang Department of Migrant Workers sa pamilya. Ang malinaw ngayon ay pumunta ang ilang mga opisyal nila sa bahay mismo ni Mary Jane para nga personal na kausapin at kung ano bang tulong, yun yung aalamin pa natin. Pero okay, hindi din natin alam kung kasama sila sa luluwas din pa Maynila o sasabay na sa pagbiyahe ng pamilya ni Mary Jane para nga sa pagsundo sa kanya sa Maynila, Jen.
2: Okay, maghihintay kami sa mga updates mo. Maraming salamat, Francis Orso.
8: Dumalo si Senador Robin Padilla sa preliminary investigation ng Department of Justice ngayong Biyernes kaugnay ng reklamong obstruction of justice na isinampa ng PNP laban sa kanya. Nakasaad sa nasabing reklamo na tinulungan umano ni Padilla si Senador Ronald De La Rosa na makalabas ng Senado noong Mayo at makaiwas sa arrest order na inisyu naman ng International Criminal Court. Ayon kay Padilla, naroon siya sa DOJ para maghain ng counter affidavit. Nagpasalamat din siya sa mga supporters na nagtipon sa labas ng kagawaran. Pero pagkatapos ng proceeding, tumanggi na magsalita ang senador tungkol sa reklamo laban sa kanya.
9: Masasabi ko lang po, ano po ang sinasabi ng batas? Yan po ay susundin namin. Ako po ay wala sa lugar ngayon para magsalita ng kahit ano.
10: May mga nahanap pa ring red flags ang ilang senador sa panukalang 2027 budget ng Department of Public Works and Highways. Ipinaliwanag din ni Acting DPWH Secretary Vince Dizon ang mga reformang ipinapatupad ngayon sa kagawaran. Magpapatrol, Victoria Tulad.
11: Sa kabila ng mga paghihigpit ng Department of Public Works and Highways, may nakita pa rin walong klaseng red flags o questionable bagay si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga proyektong nasa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ng Kagawaran. 643.95 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH. Ayon kay Gatchalian, sa budget briefing ngayong Biyernes, may mga proyektong walang station limit at bridge ID, duplicated o naulit, at walang coordinates o mismong lokasyon.
12: Pinotal natin to lahat, no? This is about 7,107 projects worth about 251 billion pesos. So in other words, Secretary, marami ng reforms, marami ng nalinis, but marami pa rin I think nakalusot sa scrutiny.
11: Paliwanag ni DPWH Acting Secretary Vince Dizon na sa supporting documents ang mga station limit, bridge ID at coordinates ng 6,113 na proyekto. 647 naman ang kailangang suriin pa.
13: Since ang ating pong mga district engineer at heads of implementing offices ay pumirma at nagsumite ng Certificate of Implementability at kasama po doon ay ang kanilang pag-attest via their signature na walang duplicate, walang overlap, walang double funding. Taganyo po sa bato, Mr. Chairman, yung pong mga district engineer na yon, ora mismo po tatanggalin ko. At papakasuhan ko po yung mga yun.
11: Si Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito, sinabi naman na siyam na po sa 1,256 na flood management projects ay partially complied lamang habang 65 ang hindi complied. Paglilinaw ni Dizon,
13: kung meron po talagang non-complied o talagang kulang, yun po ay tatanggalin po namin at isasama po namin sa gagawin naming amendments.
11: Tungkol naman sa maanomalyang flood control projects, sinabi ni Dizon na 61 empleyado ng DPWH ang tinanggal na at may nakabinding kaso. 19 na contractors ang kinasuhan na o kaya ay ni-refer sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga reforma sa ahensya ang pagtanggal sa parametric formula na ginawa ni Yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral at ginamit sa pagtukoy kung anong mga proyekto ang popondohan. Ang ilan sa basihan ngayon kung ano ang uunahin sa budget allocation, iyong mga proyektong hindi pa tapos at agad na kailangan ng mga komunidad. Hinigpitan din umano ng DPWH ang pagsusuri sa mga proyekto dahil dati tinatanggap kahit titulo at halaga lamang ng proyekto ang isinumite. Kabilang na sa requirements ngayon ang approved program of works, geotagged photos at master plan. Samantala, kinwestiyon din sa budget briefing ang paghawak ni Dizon ng posisyon ng acting secretary. Tanong ni Senator Amy Marcos, hindi ba nilalabag ang 1987 Administrative Code na nagsasabing hindi maaaring lumagpas ng isang taon ang appointment ng acting secretary? Gayong September 1, 2025, itinalaga si Dizon.
13: Unfortunately, I am not the appointing authority. If you don't mind po, I will confer with the Office of the President. To be quite frank, it will be very welcome kung totoo po yung sinasabi nyo na hindi na ako sekretary ng DPWH. I will be more than happy to accept that kasi napakahirap po ng trabaho nito.
11: Sa kabila ng mga tanong, ay inaprubahan ng Subcommittee on Finance ang pondo ng DPWH at isusumite ito para sa konsiderasyon ng plenaryo ng Senado. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
2: Nominado sa 2026 International Emmy Awards ang I Want Original Series na Love at First Spike. Pasok ang serye sa Kids Live Action category ayon sa International Academy of Television Arts and Sciences. Ang coming-of-age sports rom-com drama na ito ay pinagbibidahan nina Emilio Daez, Sean Tristan at Rain Parani sa ilalim ng direksyon ni Ivan Andrew Payawal. Kwento ito ng self-identity, second chances at pagkakaibigan sa makulay na mundo ng high school volleyball. Isa ang serye sa 64 na nominado mula sa 22 bansa na maglalaban-laban sa 16 categories ngayong taon. Abangan ang anunsyo ng mga magwawagi ngayong November 23, 2026 sa New York City.
14: Hindi namin ina-expect na manonominate kami. But like Direk Evan said sa story ko namin, parang he wants to win an Emmy. We're one step closer to that dream of his. We're just very proud and grateful for this opportunity. So yan, sana manalo kami.
2: Pinaigting pa ng Chinoy TV at Star Magic ang kanilang partnership para sa Mr. and Miss Chinatown Global Philippines. Sa pagsasanib puwersa ng dalawa kasama pa ang Manila City LGU, babaguhin nila ang tradisyonal na pageant format. Sasamahan na rin ito ng talent at artista search. Kaya hindi na lang magpapatalbugan sa galing, sa pagrampa at talino sa pagsagot ang mga kalahok dahil hahasain din ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng workshop sa ilalim ng ABS-CBN. Inaasahang hanggang 30 candidates ang sasali mula sa iba-ibang bahagi ng bansa. Lilipad sila sa Maynila na sentro ng Filipino-Chinese community. Ang mananalo ay magkakaroon din ng management contract kasama ang Star Magic. Gaganapin ang Mr. and Miss Chinatown Global Philippines Winners Night sa Metropolitan Theater sa Maynila, October 20. Susunod, Carlos Yulo, wagi ng ikalawang ginto sa Asian Games Vault Final. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik na TV Patrol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:31 ng gabi.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trenching na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
16: Tatamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radyo.

0: FM numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras alas 7:33 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
4: Doon ko naintindihan na ang tunay na pagsisisi ay hindi pa ulit-ulit na pagsasabi ng sorry. Hindi mo mabubura ang isang maling desisyon dahil lang nagsisisi ka na. May mga sugat na mananatili. Ang kaya mo lang gawin ay harapin ang bunga ng ginawa mo. Manatili kahit mahirap. Tumulong kahit walang kasiguruhan na mapapatawad ka.
0: Private Confessions. DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras alas 7:35 ng gabi.

0: Inaprubahan na ng Department of Transportation ngayong Biyernes ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan na una nang sinuspindi noong Marso. Kinumpirma ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na tuluyan nang binigyang pahintulot ng kagawaran ng taas pasahe, dulot na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng tumataas na operating cost ng mga public transport operators. Matatanda ang sinuspindi Paulong Marcos ang itinakdang dagdag pasahe noong Marso dahil aniya ay hindi pa ito napapanahon at dapat alalayan ang lahat ng gumagamit ng pampublikong transportasyon. Batay sa inaprubahang fare hike noong Marso, piso hanggang 2 piso ang itataas sa nang minimum na pasahe sa mga jeep. 2 piso naman ang itataas sa pasahe sa mga ordinary buses sa Metro Manila, habang 3 piso sa mga air-conditioned buses. Kasama rin sa taas pasahe ang mga airport taxi, TNVS at P2P bus.
1: 2 petisyon na ang nakahain sa Korte Suprema para hamunin ang pagbabago ng Senate Impeachment Court sa voting threshold o ang kinakailangang bilang para hatulan si Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol Adrian Ayalin.
2: Dapat nang pumasok sa eksena ang Korte Suprema sa usapin ng botohan ng mga Senator Judge para i-convict o i-acquit si Vice President Sara Duterte. Ayon sa 2 abogado, naghain si Attorney Ernesto Francisco Jr. ng petition for certiorari sa Korte Suprema na may kasamang hiling na status quo anti-order tungkol sa desisyon ng Senate Impeachment Court na hindi isasama sa botohan ang mga Senator Judge na hindi naman nakalahok sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Francisco, ang Korte Suprema ang final arbiter o may huling salita sa mga legal na usapin tulad ng kung paano boboto ang mga Senator Judge.
3: Ang hinihiling ko, hindi temporary restraining order, status quo anti-order. With respect to this issue in controversy, wag muna, wag pakialaman. Pero hindi nangangahulugan yan na kung mag-issue man ang Supreme Court ng status quo anti-order, hindi nangangahulugan yan na hindi pwedeng magtuloy-tuloy ang impeachment trial.
2: Sinabi ni Francisco sa kanyang petisyon, kung hindi mangihimasok ang Korte Suprema sa issue ng voting threshold, maaaring mauwi ito sa paghahati-hati at kaguluhan. Sa desisyon ng Senate Impeachment Court, hindi kasama sa 2/3 na bilang ng paghatol ang mga nakadetine o suspendido, gaya ni na Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ang pinaghahanap ng otoridad, gaya ni Senator Bato de la Rosa, pati ang mga may iniinda at mga hindi saklaw ng kapangyarihan ng Senado, tulad ni Senador Loren Legarda na pinalawig ang medical leave. Pero giit ni Francisco, nakasaad sa konstitusyon na 2/3 ng mga miyembro ng Senado ang kailangan para ma-convict ang isang impeachable officer, at dahil may 24 na senador, 16 ang kinakailangang boto. Ang petisyon ni Francisco ay kasunod ng isa pang petisyong inihain naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na humihiling ng temporary restraining order laban sa desisyon ng mga senador tungkol sa voting threshold. Sabi ni Rodriguez, dapat ipawalang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court dahil sa anya ay grave abuse of discretion ng korte. Iginiit din niyang ang hindi pagdalo ng isang senador sa mga pagdinig ay hindi dapat magtanggal sa isang senador bilang miyembro ng Senado.
4: Natanggap na ng Korte Suprema ang 2 petisyon tungkol sa voting threshold sa impeachment trial. Pero ayon kay Francisco, mas makabubuti kung magpapatawag ng oral arguments ang kataas-taasang hukuman para mas matalakay ng mabuti ang iba't ibang panig.
2: Naniniwala naman ang prosekusyon na walang pag-abusong ginawa ang Senate Impeachment Court at dapat ikonsidera ang pag-imbita nito ng mga dating maestrado para magpayo at magbigay linaw sa issue ng voting threshold.
5: Ito pong pagdidesisyon na ito ay may kasamang pag-iingat. Nakikita po natin na talagang lahat pinakinggan ng mga senator judges bago po sila nag-arrive sa kanilang desisyon.
2: Hindi naman natitinag si Senator Judge at Senate President Sherwin Bachalian sa mga petisyon sa Korte Suprema.
6: Na naman TRO. Ang responsibility namin is to try and decide. So as long as mayroon kaming quorum, mag-try to.
2: Pinaninindigan naman ni Senator Judge Panfilo Lacson ang boto niyang pabor na paguhin ng threshold. Dahil anya, sino ba ang mas dapat paniwalaan? Ang mga dating punong maestrado at mga nagbalangkas ng saligang batas o ang mga abogadong may ibang interpretasyon. Wala namang plano ang Senate Minority na i-boycott ang impeachment trial.
7: It's our constitutional duty to be part of the impeachment court. At fairness ay napaka-importante. Kung tatanungin nyo kung nagluluksa pa kami, having said that naman, there's a process, di ba?
2: Patid naman ni Vice President Duterte na naghain ng petisyon ang kaalyado niyang si Rodriguez, bagamat hindi niya pa nababasa ito. Ipinauubayan na niya sa kanyang defense team ang mga susunod na hakbang.
8: Kasi pagalitan ako ng mga abogado, mas ba meron silang mga iniisip na posibleng masabi ko na hindi pwede sa
2: defense. Una nang sinabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa na pinag-aaralan na nila ang iba-ibang legal na remedyo, kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
9: Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at nagpapaliban sa halalan. Dahil dyan, may ilang grupo na nagpaplanong dumulog sa Korte Suprema para questionin ang bagong batas. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
10: Wala nang mangyayaring barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na Nobyembre. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagtatakda sa termino ng mga barangay at SK official sa 5 taon. Gagawin sa November 13, 2028 ang BSKE imbes na sa November 2, 2026. Sa ilalim ng batas, katumbas ng isang kumpletong termino sa mga nakaupong barangay official ang 2 taong extension. Ang mga incumbent official naman na nasa huling termino na, hindi na maaaring tumakbo sa kaparehong posisyon sa BSKE sa 2028. Dahil dito, itinigil na ng Commission on Elections ang lahat ng aktibidad nito para sa BSKE, gaya ng filing ng Certificates of Candidacy sa susunod na linggo. Tinanggal na rin ng COMELEC ang ban sa social services at mga gawaing pambayan. Ikinatuwa naman ng ilang mambabatas ang pagpirma ng Pangulo. Ayon kay Senator Francis Cheese Escudero, inaasahang magbibigay ng katiyakan at katatagan sa pamamahala ang bagong batas dahil barangay ang frontliners ng pamahalaan sa anumang serbisyo.
11: Dagdag kasi ito na gastos, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong mas importanteng paggagastusan.
10: Pero si Kabataan Partylist Representative Redeco, naniniwalang walang malino na batayan para ipagpaliban ng halalan. Duda niya, postponement umano ang totoong habol at hindi term extension. Ayon sa palasyo, nagdesisyon ng Pangulo na pirmahan ng batas dahil mahalaga ang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapatupad ng mga programa gaya ng pagsugpo ng krimen at pagbaha.
12: Kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho.
10: Pero hindi kumbinsido riyan ang grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Plano ng grupo na questionin sa Korte Suprema ang batas ngayong buwan.
13: Kung meron tayong gobyerno na kilala at nakakasalamuha sa pang-araw-araw, yan yung mga barangay at SK officials natin. So yan yung masamang implikasyon na tinatanggalan tayo ng karapatan natin pumili ng mga nararapat na opisyalis natin sa barangay level.
10: Maghahain din ng hiwalay na petisyon ang election lawyer na si Romulo Macalintal. Sa isang pahayag, sinabi niyang ill-advised ang Pangulo sa pagpirma ng batas dahil mangangahulugan nito ng 3 taong pagkapurnada ng BSKE at 3 taon na rin ang umano'y hindi otorisadong term extension ng incumbent officials. Umaasa si Macalintal na kakatigan ng Korte Suprema ang konstitusyon at poprotektahan ang karapatan ng mga botante. Ginagalang naman ng COMELEC ang mga gustong kumwestiyon nito sa Korte Suprema.
14: Hanggat hindi po tayo pinapahinto o hindi po tayo nakakakuha ng kahit anong restraining order mula sa Korte Suprema, we have to maintain the status quo.
10: Nasa 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa paghahanda sa BSKE ngayong taon. Ang mga balotong na imprenta

0: Live mula sa Nagoya, Japan, nagpapatrol Paige Javier. Paige, sa anong event naman ngayon nanalo si Yulo?
1: Alvin, alam mo, bago natin pag-usapan si Carlos, sa kapapasok lang na balita, bumawa din ang kasaysayan ang kanyang kakababatang kapatid na si Eldrew. Si Eldrew ay nakasungkit ng bronze sa horizontal bar final. So kanina lang natapos yung event niya. At third nga si Eldrew sa kanyang unang Asian Games appearance. Grabe lang yung naging emosyon ng magkapatid. Si Eldrew sobrang saya niya na hindi niya mapinta yung kanyang mukha dahil nga una niyang beses to sumabak dito sa Asian Games at kapag nakakuha na siya ng medalya, Alvin, at syempre si Kuya Kaloy niya, si Kuya Carlos ay napaka-supportive, todo cheer from the stands at syempre yan ay matapos nga ipakita ni Carlos kung bakit siya ang Olympic champion sa floor exercise at sa vault. Dahil sa vault naman siya nagwagi para sa kanyang pangalawang medalya at pangalawang gold medal ng Pilipinas dito sa 20th Asian Games. So Alvin, ito nga no, nanaig si Yulo sa men's vault final matapos makakuha ng kabuuang score na 14.599 points sa kanyang dalawang attempt. Pagamat mas mataas ang score ng Iran sa unang attempt, syempre kabado tayong lahat nun, hindi naging sapat ang overall score ng kanyang kalaban para maungasan si Yulo sa standings. Vault din ang isa pang aparatos kung saan nanalo si Yulo ng ginto sa Olympics.
2: I don't know what to even expect and what to say. This one is really God's blessing po. Really, really. Maraming salamat. Thank you po.
1: Dahil dalawang ginto ang nakuha ni Yulo, makakakuha siya ng tig 2 million pesos kada medalya sa ilalim ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Todo suporta at grabe yung hiyaw ng mga sports officials ni Olympic gold medalist Heidelyn Diaz, ang fans ni Yulo at ang nobya at team niya.
3: Congratulations sa ating lahat. Dato na kay Carlos. Salamat sa Panginoon. Abangan niyo pa. Maraming pang kasunod yan.
4: God did it again. Minsan niya lang ako makita sa arena kasi palaging madaming tao. Sa syempre, hindi mo naman alam kung saan makakaupo. So, depende. So, kapag may mga times talaga na nagkakakitaan kami kapag nga siya, FOP siya. Yun, flying kiss. Nakasalga!
1: Nagtapos naman na pang-apat si Carlos sa parallel bars. Lumaban din ang Pinoy gymnast na si Miguel Besana sa vault at nagtapos na pang-lima. Sa boxing naman, umabante si Jun Milardo Ogaire sa men's 60kg division quarterfinals. Tinalo niya ang pambato ng Nepal via unanimous decision sa round of 16. Pero ang kapwa niyang boxer na si Riza Pasuit natalo sa round of 16 sa women's 54kg division. Sa skateboarding, bigong makaabot sa podium si Southeast Asia Games gold medalist Maisel Paris. Kahit natala ng 12 anyos na skateboarder ang kanyang best score na 80.65 points, nagtapos siyang panglima sa Women's Park Final. Muntik naman umabot sa podium si Jericho Francisco sa Men's Park Final. Pang-apat si Francisco sa score na 84.41 points. Halos 2 puntos lang ang agwat sa bronze medalist.
5: I'm not mad at all that I got fifth. I'm really happy. My goal was just to land my run, and it was super cool seeing all the people progress.
6: I am beyond happy with my performance. Completely no regrets. I had a great time. This is probably one of the most fun competitions I've had in the past 10 years.
1: Samantala, nagtapos ang kampanya ni SEA Games gold medalist swimmer Kayla Sanchez kasunod ng 4th place finishes sa women's 50-meter freestyle at 100-meter freestyle finals.
7: I'm disappointed that I wasn't able to bring Philippines a medal, and I'm really sorry that I wasn't able to do that. But I think the greater lesson here is to not be afraid to try. Focus, stay focused, and I'm improving.
1: Nabanggit ko kanina si Olympic gold medalist Heidelyn Diaz at si Heidi ay iniikot halos lahat ng sports. Pinupuntahan niya ang kanyang mga kapwa-atleta. Pinuri din ni Diaz ang kanyang kapwa-Olympic medalist na si Yulo at nagbigay ng mensahe sa mga Pinoy na lalaban sa mga susunod na araw.
4: Nandito tayo para lumaban. Dala-dala natin ang bandila ng Pilipinas. So do your best

0: And alam kong you prepare for this. So, do your best and enjoy. Enjoy the moment.
1: Siyempre present si Diaz dun sa weightlifting event kung saan ang kapwa din niyang Olympian, si Elrin Ando ay lumaban at nagtapos ng panglima si Elrin sa women's 61 kilogram weightlifting event kung saan nanaig ang China. So ang daming events na nangyayari ngayong gabi dito sa Japan. Kanina lang din nakakuha ng silver Alvin ang Gilas Pilipinas women's team sa 3x3 basketball. So biguman sila mapataob ang host Japan sa gold medal round. Sila ang nag-uwi ng unang medalya ng Pilipinas sa 3x3 basketball dito sa Asian Games. Ang men's team naman ay bigo makaabot sa bronze. Pero syempre, sabi ng kanilang coach na si Patrick Fran, maganda ang naging performance dahil wala naman talagang expectation sa team, lalo na't puro bata sila at umabot sila sa semifinals at sa bronze medal match, which is very good na rin, a good sign for our 3x3 basketball program. So mula dito sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News. Balik sa'yo, Alvin.
2: Paige, kailan yung laban alaro ni Alex Ayala?
1: Alvin, ang laban ni Alex I believe sa September 27 pa or sa September 28. I-double check natin kasi hindi pa last check natin, hindi pa lumalabas yung final schedule. Nakalagay pa lang women's single. So wala pa kung sino mismo yung mga lalaban dun sa mga araw na yun. So we'll give updates on that kapag nakita na natin yung updated na schedule ng Asian Games. Alvin.
2: Arigato gozaimasu. Paige Javier, maraming salamat. Susunod, sino nga ba ang mystery girl sa bagong music video ni James Reid? Kilalanin! Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
6: Public official ka, kailangan presentable lang ang itsura mo, of course. Pero scented ka na ba sa new civil code?
3: Batas ang inyong magiging lakas.
11: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
3: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
12: Attorney, mayroon akong nabili na dosage.
11: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may ari nung binibenta niya.
3: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Tele Radio.
6: Anumang oras mula ngayon ay inaasahang lalabas na si Mary Jane Veloso ng Correctional Institution for Women. Live mula Mandaluyong City, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, anong latest dyan?
13: Zen, kanina nga ay hanggang sa main gate lang po ang media dito sa may Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Pero papakita ko po ito sa inyo ngayon. Nandito na ako sa may reception area at ilang metro na lang po ang layo ng inner gate kung saan nandoon nga si Mary Jane Veloso. Ayon nga sa Bureau of Corrections, Zen, ay inaasahang alas 8. So any minute now ay lalabos na po dito si Mary Jane Veloso. But this time bilang isang malayang mamamayan na po ng Pilipinas, malayang tao na. At kanina nga pasado alas 7 ng gabi pumunta na rin dito si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang. Yung convoy niya pumasok na dito at any minute na naghihintay lang tayo ng clearance, sana ay makapasok na rin tayo dito sa loob para makita natin ang unang reaksyon ni Mary Jane sa kanyang paglaya dito sa lugar. Nakatanggap din tayo ng impormasyon alas 9 ng gabi, inaasang darating dito ang magulang, ang mga anak ni Mary Jane Veloso para sunduin na siya mula dito sa Mandaluyong at makauwi sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija. So mahinihintay lang natin ang impormasyon ngayon dito, Zen, ay kung papayag ba si Mary Jane maya-maya na humarap sa media para makapanayam po natin for the first time after hearing the news. And of course, mamaya inaasahan din natin sana makausap natin sila Nanay Celia, sila Tatay Cesar, kung ano kung magiging reaksyon nila dito. Sa ngayon, sumaalalim na kami dito sa registration. Hindi lang kami pinapayagan pang lumagpas pa dito sa area na ito. So we're just waiting any minute now para kay papano eh makita natin anong sitwasyon sa loob. Pero nakabantay na rin dito ngayon ng mga tauhan ng Bureau of Correction. Ay sarado po ang seguridad ngayon dito sa lugar. So ganito lang muna ang media. And any minute now ay hihingi tayo ng update mula dito sa kinatawan ng Bureau of Corrections. Mula dito sa Mandaluyong, balik sa
6: alright, nandiyan ba yung mga lawyers, Liza? Nandiyan pa rin sila, Attorney Edre Olalia.
13: Out of town si Attorney Edre Olalia, Zen, no? At sinabi nga niya dito na may mga kinatawa na migrante ang pupunta po dito, mga kinatawa na Department of Migrant Workers ang inaasahang sasalubong, sasamahan si Mary Jane Veloso para makaluwas siyang ligtas pabalik sa kanyang bahay sa Nueva Ecija, Zen.
6: Okay, maraming salamat, Liza Aquino.
2: Thank you. Kaliwat kanan ang collaborations ng Pini sa gitna ng kanilang world tour sa Australia at New Zealand. Kabilang narito ang special lead appearance ni Aya sa pinakabagong music video ni James Reid na dito ninyo unang mapapanood sa TV Patrol. Exclusive ng Pa Patrol, MJ Felipe!
14: Umarangkada ngayong araw ang Signals World Tour sa New Zealand. Pero sa gitna ng hectic schedule ng Bini, nakagawa pa ng ilang collaborations ang ilan sa kanila. Gaya ng kanilang Wish Bus performance ng official soundtrack ng Forgotten Island na A Parallel World. Mahigit 100,000 views na ang exclusive performance ng girls mula nang ma-upload ito Huwebes ng gabi. Bukod dito, may collaborations din ang ilang girls gaya ni Bini Mika na kasama sa comeback music ni Inigo Pascual sa Star Music. Leading lady si Mika ni Inigo sa music video na Pagdating ng Panahon.
15: Finally, kasi may music video na si Mika, leading lady, our leading
16: Hindi, syempre, pero ako pa rin leading lady ng Bini.
17: Ah, syempre, kaibigan ko po si Inigo. He's one of my good friends. So who am I to say no naman? Like, he's such a good friend of mine and he's really fun to hang out and work with. So, I said yes right away.
14: At ang latest, si Bini Aya. Siya ang mystery girl sa bagong music video ni James Reid na may titulong Attention. Eksklusibong ibinahagi ni James ang ilang clips ng music video kasama si Aya. Kwento ni Aya, magaan katrabaho si James.
17: At first, actually nakakaba kasi syempre kapartner mo si James Reid. But over time, I got super comfortable with him, towards the end especially.
14: Abangan ang release ng music video na Attention ngayong weekend sa YouTube channel ni James Reid. Samantala, ginulat ni James ang isang kasal nang sorpresang lumabas at kumanta sa wedding ni na Darius at Eman. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Bigyan mo na lang kaming update bukas kasi wala na tayong oras eh. May TV Patrol weekend naman, di ba?
18: Magla-live ka ba bukas?
19: Mag-update siya tayo.
2: Hindi siya nga.
19: Ay, nandun si Francis Okisok.
18: Ah, si Okisok. Si
2: Francis. Ang tanong lang kung makakalabas tonight, ano sa palagay mo?
19: Mukha
2: naman, di ba?
19: Ang tanong lang is kung meron pa bang kailangan gawin dito o diretso na bang Nueva Ecija ang pamilya
2: Veloso. Congratulations.
19: So it should be happening anytime soon at this moment.
2: Happy day today.
18: Basta feeling ko may stopover pa yan.
2: May gold? May laya, di ba? May gold si ano? May dagdag na gold.
19: So, ang dami nating good news.
18: Ang dami rin kayo may stopover.
2: Saan?
18: Sa drive-thru. Namiss niya eh. At yan ang mga balitang binataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
19: 91 days na lang! Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Zen Hernandez.
2: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, bayan!
20: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
21: Goodbye! Goodbye!
22: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni!

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Pagi Aing Jedai. San San Domingo. Domingo Diskoran. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes. Wala na dyan lain lami on DJ's Prake.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubus nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni!

0: maong di ay ang iyang panty. Pagli-li kuwa na'y panty.
1: Maana ni.
2: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: ako nagod ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes.

0: ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mao na ni! This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada!

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Bayuta ka? May kagsagbaon? Mauna!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.

0: 93.1 Monani.
1: Ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Satan Radio. 93.1. The Vibes. Mauna ni. 93.1. Mauna ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: One, two, tres, cuatro.
1: 93.1
2: Bonanita.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1